0: Mukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku myoyo emigwagwa bagigobe era bawonyenga buli buyongobevu na buli bulwadde. Amannya g'abatume 12 gaagano. Omubereberye Simoni ayitibwa Petero ne Andereya muganda we, Yakobo mutabani wa Zebedaayo ne Yowanna muganda we, Filipo ne Bartolomaawo, Toma ne Matayo omupabulikaano, Yakobo mutabani wa Alufaayo ne Taddeewo, Simoni ow'e Kaana ne Yuda ow'e Kaliyota eyamulyamu olukwe. Beebo 12 Yesu be yatuma n'abalagira ng'agamba nti, temukwatanga makubo gatwala mu bannamawanga, mu bamawanga. Temuyingiranga mu byalo by'Abasamaliya, wabula mugendere ddala eri endiga ezaabula ez'omu nju ya Isirayiri. Bwe mugenda mubabuulire, obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo awe bikomye.
1: Ayi Kristo, ogulumizibwe.
0: Abooluganda, nate nziramu okubaaniriza. Amasomo gaffe ge tuwulidde naddala essomo erisoose erivudde mu kitabo kya Hoseya omulanzi. Omuwandiisi atulaze nti obuteesiga Katonda oba okuva Katonda kyaleetawo embeera etalina ssuubi mu bantu abaaliwo, kubanga abantu waabwe baali bagaanye okukyuka okudda eri Omukama. Ate embeera eyongera n'essajjuka Kabaka Yerobowaamu we yakisa omukono, ne wajjawo embeera etali nnyangu. Okutwalira amateeka mu ngalo, okulwana, bye byasikira essanyu n'emirembe ebyali mu bwakabaka obwo. Mu mbeera efaanana bw'etyo, Katonda yasuubiza abantu bano okubaako kyakolawo. Yabawa ekisuubizo ekigamba nti ajja kuleeta obulokofu eri abantu be, bwe banaaba basize obwenkanya, bwe banaaba basize obutuukirivu. Gwe mulimu gwe yabawa. Bateekwa okukyuka basige obutuukirivu. Omulimi bw'aba tannasiga nsigo, ateekateeka ettaka. Ettaka bwe liba nga lyetaaga okukabala akikola, n'amenyaamenya amayinja okugakuba avuunike, n'aggyamu ebyo byonna ebinaaziyiza ensigo okumera obulungi, n'asimba awo n'alinda amakungula. Ne Katonda gwe mulimu gwe yakola okuyita eggwanga lya Bayisirayiri bongere okugonza emitima gyabwe, beggyemu amayinja g'ekibi, beggyemu ne zizaniya oba omutima omukakanyavu ogwo ogutaagala kuwuliza kigambo kya Katonda. Omulimu Katonda gwe yasaba eri eggwanga lye. Mu ngeri y'emu, abampuliriza ku makya g'olwaleero naffe Omukama atuyita tugulewo emitima gyaffe. Mwoyo mutuukirivu asobole okutufuuyirira obulungi. Si ekyo kyokka, bwe tuba nga tuwabye oba nga tuvudde ku mulamwa, tumenya ebiragiro bya Katonda, era tukubirizibwa okwettanira essakaramentu erya penitensiya, ate awo tujja kuba tulindirira okwagala kwa Katonda okujja okutiyibwamu, kubanga tuba tumaze okwekolamu omulimu. Itafu ali mguru oyo, ayagala tutuseko okulokoka. Ayagala tutuseko obulokofu. Fefe na. Mungeri ya sechinomu, atena okutuwa alirawamu. Ayagala tugulire wo. Yoruja kuchikolanga tuwe njigira mkwega idira, mkwene nya, atera na okwagala na okw'omugundu. Ebisa tuwe vyo, ya kutusobozesa okugulira wo mukama njigire mbura mugofi. Mubangiri yoru alero mukama atulazi, ilana atuigiriza, ya enzo gata abantu abavambi kule ebyenja uro, nemi limu ejenja uro, ngani no mulimu kwa ba teke dogu ba gata wamu. We mulimu ogwo gendo kuhigiriza ekigambo cha Katonda. Abatuma, abantu banirize amawulire agasanyusa. Abatuma, abantu banirize obwakabaka bwa Katonda mbulamu bwabwe. Kama tuulide mubangiri yonwale yalonda abatume kumi na ababiri. Abakiikirira ebike kumi na bibiri ebya Isirayiri. Wa mawanga. Kumi na abiri agaba Isirayiri. Ate era mu ngeri yemu. Kama wafe Yesu Kristu. Yaline enteeka teeka eri ekibiina ky'abakkiriza ekereziya we. Gayagala okutuma abantu abo bamusookeyo. Gayagala babeera abajulirwa be eri ekibiina gye yali agenda okubatuma. Era Yesu Kristu mu kutuma abantu abo yeyagala okubayigiriza engeri y'okubeera awamu, obulamu obw'awamu, obulamu obw'okuyambagana nga tukola omulimu ogw'okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Kristu yayita ekkumi n'ababiri ng'ayagala bategeere gwe gwali omusingi gw'ekereziya. Abantu ba Katonda abapya, eggwanga lya Katonda eppya. Ate ng'amaze okuyita abantu ba Katonda abo abatume ekkumi n'ababiri, nabo baali balina obuvunaanyizibwa okuyita abalala. Mu ekereziya, buli muntu yenna asobola okukola omulimu gw'abatume. Mu ekereziya, buli mubatize asobola okukola omulimu ogwo abatume gwe baakola. Kubanga, bwe tubatizibwa, tufuuka basaserodooti balanzi era bakabaka. Awo nno tuba tusobola okwebuulirira ku kigambo kya Katonda. Ate bwe tumala okukyebuulirirako, Mwoyo Mutuukirivu naye n'ayongera okutufuuyirira, tufuna n'amaanyi ag'okugenda okukirangirira, oba oli awo n'okutuusaako abantu okuwonyezebwa mu ngeri emu oba endala. Anti abatume tubawulidde. Bagenda basabira abantu abaali bagezibwa sitaani ne basumululwa. N'okutuusa kampegaano okuyitibwa okwo kukyaliwo era Omukama ayongera okututuma. Kereziya w'omu Afirika, omulimu gwe tulina kwe kulaba nga tugatta abantu ba Katonda tubeere mu bulamu obw'awamu ate nga mulimu n'okuwuliziganya oba n'okkiriziganya. Besabire ffe abawulidde ekigambo kya Katonda nga tunagenda ku mirimu gyaffe. Omukama atubeere, omulimu gw'atugabanyizaako tugukole n'obumalirivu. Omukama abeere nammwe. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, nate tuddamu okwebaza okulaba ng'otusobozesezza okuwuliriza ekigambo kye. Tukusaba tuwe amaanyi bye tuwulidde bisobole okubala ebibala ku bulamu bwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa wa Katonda omuyinza wa buli kantu pati ne mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko kusigale nammwe emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Mbadde muwuliza ku makya g'olwaleero, Father Ntegeeru wa Makaloli akolera mu kifo ky'ensambya. Omukama

0: Ali ato mwami wa minister Nyamutalo.
1: Musindikira obaka. Kaimba kamuweleza.
0: Kaimba njagala kakuweleza ako sebo mbiti wabyo na ntiwe bale kutegera nti kati omchala gwo ina wabuvunanyizibwa. Tomalaga vayo kukola interviews zitetagisa. Sima YouTube channel ya Guni MPC, sima YouTube channel ya Guni MPC. Kati wakitegere naku zino. Ne naku zino. Njagala to swaza banange kwega yirise.
1: Mulimu abayimbi bali babiri. Nga tobatera omukono ku bintu ebimu.
0: Bayinza kuswaza kusawe mbanyu. Wamakendo na tuswaze mbera jolimu kati jen kwa gari ya tomala kakula interview kubita kukwata konyo. Okay? Bulichimu no vayani kwa wandise. Aha ya kuswaza. Yetota wana bana. Oba ya bachi. Nuna wanga size ya ine nene ya mufira bwerere.
1: Akaimba baka itatue ya gari omimbi ya Edilisa Msuza Kenzo. Akaimba katutusiza kudachi kamuendeza kaita kusawa ebidezo kumachago na kuruwarero. Program sagara gara mide izani Jime Jacobs JJ. Nekava satubela ukufa kusawa emu kutuka kusawa. Nyatubu kubuza kogu wenasi indikaka message olusi. Tekaso mewo robode. Nenga webali nyoku banga chintu chibeda munyo. Mulimutia pule mkulengede kwa wano. Waluwa mkuru gabai takabuye Ivane, waluwa mwami kubaita Hakimu Mbazira, na ye mulabie kwa waluwa weiva nda district, pamita Gerard na webali nyo kuwele zanga kameseji makumbi wile, na we munafe webali nyo waluwa Kasumba Paul Mondeba atenga mkwana Hakimu, na we tukulabio Chef Benny Chigozi Robert, mwena banafe mkaga Saurembo, webali nyo bumeseji butu kawano Annette Vinunje Nansa na waluwa Shumeka, walie chengira pamita Timo atenga Asega wa Ramadan na we tukulabio kwa wano, na balala Asmani na bwe rubana fe muri banje bwe balege
0: so just basa mo babale yo
1: babamala yo muri banje banafe tusigira tusimanyo
2: program sagala gala
0: mbe jeje wali wabukede koza mtu wano munene nga kugamba kitutte omumyuka wa president ne ba minister munana emengo
1: bagenze mengo
0: bagenze mengo
1: bale soluwalo
0: ba sata gadola bale soluwa
1: bakulikeyo
0: ata mnagi tawaka banalo ngoba inzo kwe kunganyo ni wale toru walo bano wale inzo tusuaza ni wata nae kare chetu na chechiri
1: wale kujanga ngaro gende wabe nenga tolina kori na
0: chiba tute siru walo kubanga siru labio wano
1: wale zuichi
0: nja kumanyo rupanyima chiba tute chitute omumyuka wa presidenti neba minister munana emengo
1: bambi
0: omumyuka wa presidenti Jessica Alupo kati kilo gwa wadeli nyari ya namakula namakula ya dirachi
1: Rugave
0: aha kakati Jessica Alupo wa Rugave kati wagenze mubusuti nga gomide
1: na muwele ya
0: namakula kati kilo naga banage nguwa mfana ni den namakula
1: nguwa
0: deli nya
1: kati kilo atu mamea nye
0: atu mbwa Buganda bumuwa bufuna anjizibobo mbwa kutume rinya
1: ngeira bubaba tuma katongole
0: aha kati ye
1: katongole mmanyi
0: mmanyi katongole
1: genda ma
0: katongole ya dirente so omumyuka wa Jessica Alupo katikira mukubye ke erinya erya namakula kubanga yabadde so smart by the way banyumye
1: yanyumide busuti
0: kakati yamukwasizza obaka obwavudde wa president yoli Kaguta Museveni
1: yamuwadde
0: ekitabo
1: kirimu bi
0: president Museveni
1: sowing the mustard seed
0: yakisoma dana akimaliriza
1: atokusoma
0: ku alese ye ekirala
1: yawandise ekirala
0: kitabo omumyuka wa president Jessica Alupo omukyala namakula ediro Rugave kye yakwasizza katikkiro wa Buganda nga kimugamba nti akiweereze Ssaabasajja Kabaka nga kivudde wa president yuli Kaguta Museveni kitabo kino kiri kikwata ku nkyukakyuka nenkula
1: atumukanga ki ani ya chuwele sokoleke
0: wano yaka ya tugamba tuguminkirizenge vitu vikweyo
1: ani ya weleze chitabo
0: president Museveni
1: president Museveni ya weleze chitabo chenchuka chuka
0: aweleze chitabo
1: aweleza kabaka
0: chitabo chenchamu weleza chiku hata kunchuka na mare kunchuka chuka
1: wene mwota yonga
0: jeje
1: otio keda maso
0: chitabo ndachikuwa taku nchuka chuka ne nkula akula na yensi olindanga ne bamala yo na umano baya bachi
1: nchuka chuka
0: nchuka chuka
1: nagambia kwa mawali
0: nchuka chuka ne nkula akula na yensi chekitabo President Museveni cheyaweleza saba sajja Kabaka wa Buganda ngaita mukatikiro afo wewebweru Charles Peter Mayiga.
1: Ekitabo ekyo kyabaddemu enkulaakulana
0: kyabadde kikwata ku nkulaakulana n'enkyukakyuka y'ensi.
1: Enkyukakyuka
0: nti kati ensi
1: esaanye ekyuke.
0: Kati nze ate kyenfunyemu kiyinza okumulaga nti waliwo ebitakyakola.
1: Naye ekitabo ekyo
0: gwe ndowooza nga nze ntyoli
1: ekitabo ekyo
0: kitabo ekyo temwabadde kirimu omanyi muwanuuza.
2: Ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogerako ki? Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Okyogerako ki mu programu Sagalagalamidde?
1: Tosiimye ekitabo kyaffe. Naffe President atuweeyo ku kitabo
0: ekyo. Naffe atuweeyo ku kitabo.
1: Twagala okusoma. Ebitabo ebimu oluusi tebifunika. Tugenze mu okyogerako ki? Abantu bangi leero katukwateko ku nsonga za byabulamu. Tuyitireko wano. Omanyi waliwo olumu ebyobufuzi lwe biyingira ennyo mu society ate ne bitwerabiza.
0: Ensonga
1: endala enkulu ze tulina okutambula kubanga ebyobufuzi bijja ne bigenda.
0: Yes.
1: Naye fa abantu tubedde tutya mu society tubedde tutya n'abaana baffe tukuziza tutya abaana baffe naffe fenyini twekutte tutya twekuumye tutya
0: politics atutwala
1: nnyo n'atujja ku bintu ebikulu gw'okimanyi nti waliwo abantu abamu we twabeerera mu kalulu nga nakati bwe twakavaamu amaka
0: gaasaanawo
1: abalala obulamu bwakyuka tebukyali
0: kyekimu
1: naye nga tebwakyuka mu bulungi wabula bwakyuka mu bubi. Abantu bangi bwawulira ekigambo ebiragalalagala abasinga ekitujira mu bwongo njaga
0: kanpandike
1: ewandika
0: ebiragalalagala
1: drugs oba drug abuse omuntu alowooza njaga naye munnaffe waliwo ebiragalalagala ebyobulabe ate nga bingi nga biri ku katale nga biri accessible mu Luganda accessible nga
0: bituukikako
1: eri buli muntu nga buli muntu asobola okubifuna nga teri amukubye ku mukono ng'oggyeko enjaga nti tukimanyi nti ekwasisa tusobola ginyweraawo ginuusaawo tusobola girimiraawo naye waliwo ebiragalalagala ebiri mu matundiro g'eddagala nga famase clinic n'amalwali oba ne drug shops naye nga tubikozesa oba nga bikozesebwa abantu baffe mu butamanya ne bifuuka bya bulabe eri obulamu bwabwe ne bafuuka addicted oba ne babeera addicted kwe kubeera omuntu nga kifuuka kitundu ku ggwe nga lw'otakikozesezza
0: nti lwesinyedde kakyaya kaliko omujaja
1: n'omudalasini
0: kabasasebaka
1: nosala akatuuyo
0: nensala akatuuyo
1: wategeera akakyayi
0: nategeera akakyayi
1: kati wafuuka addicted ku kakyayi
0: yes
1: kati waliwo omuntu abeera addicted ku ebiragalalagala bino byetugenda okwogerako olwaleero naddala mu bavubuka waliwo famasi nyingi ne bw'ova wano kabasa n'ogenda wali ku famasi ogulawo ekintu gwe kyoyinza okuyita nga painkiller naye munnange nga n'atunda takubuuzizza
0: ogitwalirani
1: takubuulidde ngeri gy'ogenda kikozesaamu oba gimiramu kubanga waliwo eddagala nga kituufu ddagala painkiller naye nga bw'okikozesa mu bungi kifuuka kya bulabe
0: gy'oli eri omubiri gwo
1: kiragalalagala kibayita drug abuse
0: okay.
1: Waliwo obuweke buli mu famasomu bwakasente nno katono bukozesebwa abavubuka abato okuva ku myaka 15 kale wakati w'emyaka 15 ne 19 naye nga waliwo n'ababukozesa
0: nga beeyongeddeyo
1: emyaka nga bwa bulabe
0: nnyo ku baana bano abavubuka.
1: Omanyi ekisinza okuwona n'eggwanga lyaffe Kabasa kwe kugamba nti ensonga ezimu anti tetujja zoogerako anti munnange
0: anti kaakati ffe bwe tunaazoogerako biki
1: nsinziira ku radio y'ekereziya nga nkubuulira nti waliwo famasi nnyingi mu Kampala wano ne mu Uganda erina okutwaliza wamu ng'eddagala lino liyingira okuva ebweru era nga lisasula omusolo ne liyingira wano
0: ne balitunda
1: era nga bannaffe aba medical stores nga balireeta nga yesi ddagala naye nga tetulambikiddwa ddagala lino likola ki
0: tulimira tutya tulimira ddyani ayina oddikulagira nti limire
1: Kabasa tulina abaana mu masomero na yeba ine bintu bibama nyinga tetubi manyifu abazadde.
0: Oli mutufu nyo.
1: Ngo mwana asobola okukunnyo nyola akaweki. Nebye kakola.
0: Ngo yuzo gamba yaliyo nga bakakola.
1: Ngabana bayize ebintu bino okuva mu biguru kubanga mututu alabana ku somero basi sinka na abana okuva mu families
0: ezenjawulo
1: ne mu mawanga genjawulo ne mu society ezenjawulo obuweke buno buli 12 15 eza Uganda 13 na yenga bwono onye systemu za abana
0: nga bato
1: abasajja na abakazo baba wala na abalenzi ne tujja tubera ku katale kigwanga lino Uganda nga kuliko n'abasawo abali ku social media okwo
0: aberanga
1: in fact abe food abasawo
0: sakunyumiza ako musawo gwe naba no ku TikTok na mu blocking ano mu blocking yayogerera ndo za seconds ngabiri oyangala kujjamu olubuto mmeyogedde mmeyogedde ayagala nsibe kyokka n'ogamba kakati feno mu kerezia tukubiriza abantu eri kujjamu ki teri kujamu mbuto.
1: Chabula
0: wabose muntu mulamba. Choka ya kulagari kusho midi ya wikola chi. Alagiri. Atabu haba alagiri. Na haba na bapema na batoba kula chi. Babi la bantimila ABCD.
1: Kaba so, obuweke buno, sigenda kuogira manyagabu.
0: Oyogira manyagabu. Nyinga jevuli.
1: Buli mufamas.
0: Mufamas.
1: Buono nyabana bafa abalenzi. Na dala. Abalenzi. Ngaruachi babu mira. Omulenzi bwakula natuka miaka adolescent stage omwana akuze mu miaka 10 na 16 ayambukawo wabera webi omubiri gumubanje ebintu
0: yes
1: era awo jeje miaka abana balinzi webasinga okwononekera bwatabe balera mu mikono
0: mitufu
1: kati olwokuba omubiri gubako bye gumusaba awo abana banonya nnyo era bakola nnyo research
0: yes
1: ku nsonga eyo
0: omubiri kya gumusabye kati nonyerezeeko
1: era abayagala okifuna kati wakati mkuagala okukifuna asisinka n'abantu abenjawulo
0: abebuzaako
1: ne bamubuulira
0: nti bwe mba mpulidde bwe nti nga njagala funa kino nkola ntya tya abawala bazalawa kozesa kino na kino
1: thank you so much
0: tuyagala kuzalawa
1: edakika ezobulango zituuse katusoke tujawo ubaka buno
0: yes,
1: tukomeo ku ensonga eno ya bulabe esanyizaawo abaana b'abantu bangi n'abaana baffe bangi tulowooza nti batuukirivu sijja kiyita butuukirivu naye tulowooza nti abaana baffe balungi nnyo olw'ensonga nti badde wakanga basirifu tulowooza nti abaana omwana wange muterawo omukono
0: abaana
1: tubeetegereze katudde
3: program sagalagalamidde
4: amanya nze lukyamuzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School nafunye sanyu nga mtini bankubidde nti bankude school fees nasose biwakanya nebe nalabe nagize nesokala nina benamba gye bakozesezza bati ojugamba nti twewala abaferenje basindika aye ne basa abasomi wa Kisoso Parents nankubira essimu ninyongera okukakasa nti byaddala
5: kyekyo kyennyini mwangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 10 osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo
6: akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga aka electoral commission kategeeza abantu mwenna nti okukuŋŋaanya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC1 ku byalo ko n'obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2022 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi regisita ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo obw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe eyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisirizza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu funye okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga akakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannya go mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi

0: Kyokka bino byonna we bijjidde nga mu kaseera ebya Nalongo Annette Antamo byongera kwonooneka nga kyakakasiddwa nti fayiro ekwata ku misango gye egy'obulyake n'obukenuzi yakawasiddwa ssaabawaabi wa gavumenti okugyekenneenya ng'akabaate kava ku migozi oba n'egibadde mu paalamenti y'eggwanga n'ebitongole ebimu w'abeeredde mu yafeesi. Kinajjukirwa nti ebikwekweto eby'enjawulo ku buli bw'enguzi ebizze bikolebwa emyezi ebiri egiyise byazingiramu ne ssetteeserezo w'eggwanga ng'era wano ne Nalongo Annette Amongo y'omu ku mannya agaanokolwayo newankubadde okunoonyereza okwakolebwa ate oluvannyuma lw'ekiragiro okuva ew'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa yalagira wabeewo okwekenneenya ebigambibwa kw'okukusa ensimbi n'okwegaggawaza mu ngeri emenya amateeka. Ebikwekweto bino ebyakolebwa nga bikulembeddwamu aba Criminal Investigation Directorate and Forensic Experts nga bayambibwako ebitongole by'ebyokwerinda byayaza ebyobugagga byono ebyokuusa byonna ebyokuusa kwa Mongo nga wano basalako amakaage agasangibwa e Nakasero, Ekigo, Entinda ne Bukedeya nga muno baaboyeramu n'emmotoka ez'ebbeeyi okwalinaeyo eyayogeza ennyo abantu obwama eyali etemagana ng'omuntu ekika kya Rolls Royce Chulina ey'omwaka gwa 2025 ng'eno ebalirwamu eza wano obuwumbi 300 mu obukadde 4. Ate ye Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye baminisita ba gavumenti eya wakati bayambe ku mukulembeze w'eggwanga batuule ku nfeete olunabe lw'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga Uganda. Kamalabyonna agamba nti enguzi ekonzibizza nnyo enkulaakulana y'eggwanga olwo nno eggwanga ne lifiirwa ebitagambika. Mu nsisinkano gy'abaddemu ne baminisita bano mu Bulange Mmengo, Katikkiro abasabye batandikire ku banene kubanga bwe bakwatibwa ne bakangavvulwa kijja kutiisa abalala.
1: Abantu babba ssente ne bazimba amayumba ne bakola batya, abalala babba ssente n'avuga emmotoka ya kawumbi buwumbi bubiri, motoka bumotoka. Naye ogwo omanya akawumbi kye kakola? Nyabo omumyuka wa pulezidenti, bw'oba olwanyisa obuli bw'enguzi osookera ku banene, abanene kasita osookera ku banene ne babakwata ne babakuba engoro ne babamenyola omukono, bano abatono bajja kutya?
0: Mu kiwendo kyekimu, Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akubiriza abantu ba Buganda okubeera n'obuvunaanyizibwa naddala mu kulwanirira obuwangwa bwabwe ng'avumiridde abantu abatandise okukomyawo entalo z'eddiini baagambye nti bakikola mu bukyamu era mu butamanya. Katikkiro okwogera bino asinzidde mu Bulange Mmengo bw'abadde atikkula oluwalo okuva mu bantu ba Buganda olusobye mu bukadde 139. Kamalabyonna takomye okwo ng'asabye abantu okukomya entalo z'eddiini n'obuwangwa ezitandise okuwulirwa ensangi zino naddala ku mitimbagano ng'ategeezezza nti entalo z'eddiini zaggwa dda. Owoomubuga agamba nti buli muntu asaana abeere n'obuvunaanyizibwa okussa ekitiibwa mu buwangwa n'enzikiriza z'abalala era asabye abantu okwewala okuvumirira okujerega n'okuyisa amaaso mu bye batalinaako kumanya. Baabakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibuga Masaka Kataba bagwewo Ekigo bwe kizuuliddwa nti oluguudo lwa Masaka Kyotera Mutukula oluli mu kukolebwa abakulu baalubalirira kuwangala myaka 5 gyokka okutandika okwonooneka yadde nga balutaddeko ensimbi mpitirivu. Oluguudo luno lwakwemmenta ensimbi obuwumbi bweza kuno 691 nga luweza kilomita 89 n'obuwuzi 5 kuno gattako okukola oluguudo lwa Nyendo Villa Maria nga luweza kilomita 11 awamu n'enguudo z'ekibuga eziri mu kilomita 7 okuli olugenda Endegeya ku Habu n'olw'omukidda. Omulimu gw'okukola enguudo zino gwakwasibwa kampuni ya Siko nga gwakumala emyezi 48 nga batandika okukola mu Juni w'omwaka gwa 2024 nga gusuubirwa okumalirizibwa mu mwaka gwa 2028. Meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja mu lukiiko lwabaddemu n'abakulu okuva mu minisitule y'ebyentambula n'enguudo kw'ossa n'abakulu okuva mu kampuni ya Siko abaakwasibwa omulimu guno wali ku Mayor's Chambers mu kibuga Masaka olwetabiddwamu abakulembeze b'ekibuga Masaka ku mitendera egy'enjawulo omubadde abamu ku bassentebe by'ebyalo abayita oluguudo kw'ossa n'abakola egy'ekikugu mu kibuga Masaka. wano meya na mayanja wa sinzide na yeewuunya okulaba nga mu design z'okukola oluguudo luno ziraga nti baalupimira kuwangala emyaka etaano gyokka okutandika okwonooneka kyagambye nti kitono nnyo era tebasobola kukikkiriza kubanga okusinga luyitako mmotoka nnene zokka ez'ebyamaguzi nga kale eky'emyaka etaano gaba malya ga byansimbi.
2: Tuyinza kukola oluguudo nga life span ya myaka etaano. Lwatandika 2004 ekitegeeza nti banaagenda okumala oddukola nga lutandise okuwomogoka. Twagala bakole ekintu ekiri durable ne ssente y'omuwoomusolo erimu invested evident waliwo value for money. Nzijukira kampuni eno y'emu ku kampuni gye twajjisaako amataala nga batuwadde amataala gali substandard kati mbatandiseeko tebajja tukolera biri substandard kubanga basanze tulaba. Nawandiikira minisita bwe nali nsoma mu documents ez'oluguudo ne ndabanga ne standard kwe bagenda okukolera oluguudo balinga abakozesa surface dressing bataddeko akantu katono nnyo oluguudo lusitula emmotoka enzito eziva Tanzania lwetaaga okukolebwa ku standards ez'ensi yonna.
0: Wabula Engineer Leonard Olacho okuva mu minisitule y'ebyentambula n'enguudo mukwanukula ategeeza nti ensonga ne contractor eyapatana okukola omulimu guno owa siko yeemukuze yawa bakama abe nga yeemulugunya era bamaze okutuuka ku kakkaanya nga kati oluguudo lwe bagenda okukola lwa kuwangaala emyaka 15 ku myaka 2. Meyi era alabudde aba kampuni ya siko ku ky'okukola akasoobo nga kino kivuddeko emirimu gy'abantu okufa omuli ab'amaduuka abafumba emmere abasiika capati n'ebirala ti bano tebakyakola olw'enfuufu esusse n'agamba nti singa tebongeramu ku sipiidi kwe bakolera bandiwalirizibwa okuwanvuya ku maloboozi.
2: Kubanga pulojekiti eriko oluguudo olw'efiira eriko ekkubo ery'omundege erigenda ku haabu eriko lino erya Masaka secondary okutuuka mu Kidda eriko n'eri erya Kyotera katutunuulidde pulojekiti awamu n'engeri gy'etambuddemu akasoobo batusuubizza nti okutandika n'omwezi ogujja tugenda kulaba nti waliwo enjawulo tujja kumiikiriza naye singa tewabaawo kikolebwa mu mwezi ogw'omunaana ngenda kuyita bannamasaka tuzibe kkubo erigenda e Tanzania wabe nga tewali mmotoka eyitawo basobole okutegeera nti tuli mu bulumi. Baatugamba mu bwangu tujjeko ettaala nga batulaze nti ekkubo ligenda kukolebwa ate mu bwangu. Ettaala ze twali tutaddeko ne tuziggyako abantu ne basigala mu nzikiza okuva lwe baayiikuula ekkubo n'okutuusa kati ekkubo liri mu mbeera mbi abantu enfufu ebatta bizinensi zoonoonese.
0: Abakulembeze abalala okubadde Lawrence Lukyamuzi, ssentebe w'ekyalo Kabonera Nuuma Lubowa, ssentebe w'omuluka gw'ekirimya n'abalala bategeezezza nti abantu baabwe embeera gye bakoleramu nzibu nnyo, enfuufu nnyingi abantu tebakyakola, obubenje nabo be baana baliwo kale nga baagala abakulu okwanguya ku mulimu guno.
3: Ng'omalako amaduuka g'ekirimya tusaba omuzikiti ogwo bagutwetereko akisesi gusobole okuba nti tuyisaawo ebintu tuzimbeo n'akayumba kubanga kati ababbi omuzikiti ogwo beyambisa okuba teguyina security rights twagala batutereko akisesi mmotoka zibe nga zambukawo tuteekeo matiriyo tuyiwewo ebintu.
4: Nze Bukyamuzi Lawrence, ssentebe we Kabonera muluka Kiziba.
5: Bizinesi z'abantu zifudde zonna zifuuse kasasiro, abantu bafa mu nguudo, temuli ampusi bwobagamba beebuzaabuza. Nze kennyini nakakubira bayingi abo bennyini abaweera nga mbasaba tuwe ampusi batuwe amazzi naye nga tebatuddamu. Tusaba bekikwatako batuyambe babakubirize bajje tukole nabo.
6: Erinnya Emmanuel Kafeero, nga nze site kansala owa Kimanya Kabonera. Tubadde n'okusoomoozebwa era kukyaliwo nti enfuufu yafuuse enfuufu, obubenje bwafuuse obubenje nga kontrakita tataddewo measures tangira embeera eyo. Bwetunuuyira oluguudo luno baalutandika oddukola mu 2024. naye rubadde rutambula kasoobo. Naye nga nalabawo ensobi, baatemaatema oluguudo okuva gye rutandikira paka gye ruggweera. Kye nsuubira nti at least mu ndowooza yange baalikozeeko segment.
0: Mu mbeera eno, Engineer Leonard Olaki agumizza bannamasaka nti bakola kyonna ekisoboka okwanguya omulimu guno gugwe mu myezi mukaaga nga mu myezi mukaaga egijja bagenda kuba bamaze okukola ekitundu kya kilomita 3 kolansi. Bwatyo n'asaba abantu okuba bagumuikiriza ku kyenfuufu ne yeetondera nnyo abakoseddwa mu ngeri ezitali zimu. Akulira akakiiko k'amaka g'obwa pulezidenti akavunaanyizibwa ku kukuuma bamusigansimbi aka State House Investors Protection Unity, Kano Edith Nakalima, yeebazizza abamubeereddewo okuva kitaawe omugenzi Elisaf Serwadda lwe yafa, naddala abamugumya mu kiseera nga yaakafa. Ono ategeezezza nti abantu bano mpagi nnene nnyo eri obulamu bwe era tayinza kubeerabira. Kano Nakalima agamba abo be baamuwa amaanyi n'okumuwa embavu okutandika obulamu obujja nga mulekwa engeri obuvumu obwo kwakyatambulira okutuusa kati. Mube yeebazizza mulimu abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo, baweereza banne mu mirimu egy'enjawulo awamu n'emikwano n'enganda. Kano Nakalima bino bibadde mu bubaka bwe ng'atongoza ekitabo ekikwata ku bulamu bwa kitaawe era ekyoleka omugaso gw'abataata kye yatuma My Father and I, The Power of International Fatherhood, ng'omukolo guyindidde ku Protea Hotel mu kibuga Kampala. Ekitabo kino kirambika enkuza y'abaana ng'essira kirisimba ku ngeri taata gy'asobola okwenyigira mu bulamu bw'abaana be era nga kiwandiikiddwa okusinziira ku byaliwo. Ono ategeezezza nti ekitabo kyawandiise ku kitaawe ne bwe kinaakyusa omusajja omu yekka ne kimufuula taata abeererawo abaana be mu mbeera yonna, ajja kutebenkera omutima nti kuba omukululo gwa kitaawe gujja kuba gusigadde ku nsi. Kano Nakalima bw'atyo akuutidde abazadde bulijjo okusabiranga ku baana baabwe era n'abakalaatira ku nkuza y'abaana.
7: Omukristu n'Ekereziya.
0: Mukanyomero kafako mukristu n'Ekereziya, tukuletedde Bishop w'essaza ly'Ekereziya eryerugaza omuwummuze omusumba Matthias Ssekamaanya ng'ayogera ku nnono.
8: Ekimu kye yatugamba, tekirungi nnyo omusosolo nti ogenda okwabya olumbe nazaffe ng'abaganda, kubanga waliwo ebimu byonna tubiyita bya lubaale. Eyo n'abakristu bwe balaba nga omusiro oba omusumika olubugo nti olwo lwa lubaale, ani yabaganda? Abazungu abajja, abamisionari abajja baasanga berikolibwa be twalina nga litutambula bwereere. Kati ate lwafuka ddi olwa lubaale? Ebyo be bakristu ab'obudde obwo oba basomesa ate mpozi abaabuuzi b'omisionari ebyo bya lubaale basibe ebugo za lubaale eri obuze babikola naye si bonna. Ddala ku mulembe guno ensi efuuse omukristu.
7: Omukristu n'Ekereziya.
0: Nga tumaliriza ag'obudde buno, mu kanyumero kaffe akatwejjukanye tukuleetedde ebigambo bino ebyayogera omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ab'oludda oluwabula gavumenti we baali bayise embayira yaabwe ey'ebyensimbi ey'omwaka 2022-2023.
9: So buli bw'enguzi yafuuka kookolo wano mu ggwanga. Tulowooza nti mu Uganda empya tulina okustampinga out oba okufugaza obuli bw'enguzi tusobole okusevinga tuluzinga triliyoni esukka mu 10. Okusookera ddala ffe tulina okubeera gavumenti, naye si kubeera obwezi gavumenti, naye tubadde tulaga essente z'omusolo kizirina okukola. Ebiseera bingi bakola bajeti naye bajeti nga tefokasinga ku mbeera y'abantu nakulaba ngeri gye tumbula bulamu bw'abannayuganda. Alternative budget eno kye tutaddewo erage bannayuganda ssente zaabwe ki kye zirina okukola, okugeza mu bintu ebingi ennyo nja kulondayo ekya obusirivu oba obutabalika omwenda obwateekeddwa mu poliisi n'amagye nga tetuli mu lutalo, tewali busambatuko wano. Naye ate ng'ebyobulimi nga bye biyimirizaawo eggwanga bye biwa abakozi ba Uganda basukka mu 70% emirimu byaweereddwa jasa katabalika kamu n'obutundutundu buna. Ffe tulowooza nti ssente za bannayuganda zandibadde tezikozesebwa nga M7 bwazikozesa okwekuumira mu buyinza n'okunyigiriza bannayuganda, wabula zandibadde zikozesebwa okutumbula embeera y'abannayuganda n'okutumbula obulamu bwabwe. Ensonga lwaki omulamwa gwa budget ya Freno gwabadde a human rights driven national budget.
0: banafe. Ama wili agobude buno wega tebega genze, sigadenze Alex Magala, mbagaliza onaku olunchi.
7: Agugi gabadama ulire, okuva kusenge jero, nga gakutusi wako, Statewide Insurance Company Swiko. Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, enkuruze ya magazi, ensuro yo muziki, nebye mizanyo. Radio Sapiencia, erungamizwa Uganda Communications Commission, UCC. Uwe chijia, chijia sumutu.
10: Wandifunya kafo wewe kukuma.
7: Kafo wewe kukuma, nyama tu.

0: demo kagala nesente muzagala tukole chiyaba
1: tuli awo twatonde watu li confused ditu agala de tuchimanyi
0: e confused gender bandang nze ino kubalancing nze msajja go ino kubalancing
1: kubo kubala ngo bibalancing kubanga byonambi agala
0: kikabasa katonda ibintu bino yabikola bwati
1: yabikola atya
0: atera bwebiri tosobola kubalansinga byonna tebakulimba era bw'olaba ng'omusajja abalansinga byonna aliko ekikya
1: mubbi
0: muyaye
1: mukakakunonyerezaetegula
2: ekibabujajjeakatiagamba
1: zina gensobola
0: ganagekigagaagatali
1: gakupa ku kanyaabo
0: fe tufuumula enfuukaewammwe era twabeeranga ku mbaga ezo nga essubi omanye ebaga ze mukyalo edda zaabanga wansi baalirirawo essubi webati kati nga mukuba amazina ku makya mugenda okukera ku makyanga eryabadde essubi enfuufu
1: ebigere byedda nga byalina obwambi
0: byali bigumu
1: nga bisala essubi ne lifuuka enfuufu n'olinonya nga toliraba
0: ati ekinyaanya kyasooka Masaka edakiika ziri 25 ezibulayo kudi essaawa enyezo ku makya galeero bamuyita Robert Rotary ne omukyala bamuyita Delicia Busu Delicia Nsimbe akayimba mpaayo akadde bwekati bwe katambudde kalungi nnyo akayimba kano abakyala baagala nnyo akadde bami mubawa akadde abaana
1: abaami tebaagala kutuwa budde babutuwa wano mu ddakiika ezisooka mu ssaawa ezisooka
0: ng'omukwano
1: gukyanyinyitidde buli bbanga akulaga waali waali naye maama kasamala okufuna bwe paba ng'olwakunyumizanga bwali bize
0: nange nina ekibuuzo gwe wali olabye eyo omuntu awangudde akalulu n'addamu n'akampeyininga
1: kwega mutuvugira mu saina mustudiozi za sapiensi ya wano tulina omubaka tusazeeko bannange omubaka w'emityana munisipaali nga tusanyusa okulaba Francis zaake
0: gw'oliko
1: bannange okoza amawulire social media radio tv n'aba omuziga aboogera obwogezi abali mu ŋŋambo bannange gw'oliko
0: ab'emityana mbatumidde
1: wesebwasuzeotnasuze bulungi emirimu gigamba ki
0: emirimu tukola ekibiina pulezidenti abatumidde pulezidenti
1: mumubuliza
0: nyo
1: ali atya omwana ttu
0: mulungi
1: talina buzibu addadi addadi
0: wa
1: wene uganda
0: kola ki
1: ekavule
0: mwagala mukola ki
1: jesno adde mwaddukanye ekintu kakati soko twakulabye nga weewaana
0: si kwewaana kambuulireko bannayuganda
1: babuulire
0: nti ensi ekyuka omukazi oyo yantulugunya
1: si mukazi
0: omukazi oyo yandiisa akakanja
1: sipiika ani tafooma
0: nze n'enkubwa mu paalamenti n'enjolongwa ng'atali mubaka wa paalamenti n'engobwa n'entuumu amannya
1: aga buli kika
0: amawulire temwagala banga
1: amawulire twagala banga kakati kwekweyagala kuno kkoliko okulumya ensi
0: nange kankuba evvu nga bwe yali kubanga
1: kakati singa tajja
0: ate tanaba kubanga kakati kenafuuse mukama we nze bosi we alina okimanya ate alina okulabikanga mu kakiiko buli lwe tulina okutuula
1: kakati bwate
0: tumukutu alina okuneebuuzaako kankubuulire katonda wange akola bannamityana bannonda nga bakimanyi tindi musajja w'amaanyi nze kambabuulire
1: naye omukazi abadde yakuvunza
0: yabadde yankola buli kimu nenzikiriza njokujolongataliiwo naye kati amaanyi era ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda abanteekamu naddala bannamityana abanteekamu obwesiga okunziza mu paalamenti
1: yes
0: neneebaza abaleetedde omukyalo oyo okulaba nga naye akkakkanako
1: era nze mbadde manyi ogenda kusooka kwebaza ba NRM kubanga bakoledde ekintu omanyi matatu
0: wanaganye
1: ku matatu oli agenaga njagala ddayi ng'ogwosigazza n'oteekawo n'owangula kakati ndabya ddala nga bano aba NRM abaagabye obukiiko buno
0: bino ebintu twabyogera ne mu paalamenti ewedde
1: mwagamba mutya
0: mukama wange Joel Ssenyonyi yayogeranga ebintu bino
1: bitya
0: nti bannange paalamenti eno agikulira ali halfbacked eyalimu ebiseera ebyo netubagamba bannange omukyalo n'ebintu byakola kati ndoza mubiraba
1: nga tebabiraba kati babirabye
0: okitegeera
1: bannange bannange zaake nga gw'oliko kakati tubadde twagala kumanya
0: nasirika
1: ekisingatinga tajja oteeseteesemu wa kibonerezo ki
0: nga lwaki tajja Ani waluwe bivone deze vigabuwa.
1: Omuntu
0: amisi ngo buchiko.
1: Anti kakati oyinza okumulinda na atajja paka.
0: Nja kumusa moninga.
1: Hakuna musa moninga.
0: Nzidi mwangu nda kuzina. Ate kati ambe ata angende.
3: Tulina kukajara.
4: Olela ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
5: Una habana. Omugati kwemba tema nyinti kwa pei. Sabuni atabe rewa pei.
6: Good morning. Good morning.
7: Program Musagala Garamite.

0: Good morning, Tata Bosco ne Mama Bosco. Mama Bosco bulijjo mukomba boxi. Ono nagamba tatuwadde linnya. Waliwo wanagambye nti no Mama Bosco ye Aziz ndoza. Linnya siritegedde. Naye onagambye nti Mama Bosco akomererwe ani gwasiriwaza. Anobe n'okunoba nze Timo ekyengera Uncle Ben wali yabadde abuuza nti mukomba boxi. Mama Bosco afeze. Na mabosi kwa akufeze na ye akuvire lwachi ya kufera. Okay. Omanyi abasajja omukati Tata Bosco ya funo omukazi amanyi omukazi ya soma. Hey. Na yenzi na abana bonza alide manyi nzade muwana. Nzade mumukazi nga ya soma. Nzala muwadiguli.
1: Ogado kudirire. Nga drop out senior 2.
0: Senior 2 noto yoke dechi nene. Nga wapi sikisi.
1: Mukama ya mwalu.
0: Nze kutwala ku police okwetu machotali.
1: Mukama ya mwalu zungu.
0: Impersonation. Andi oluzungu tuliga luigi. Omwana
1: musa. Asa yigo oluzungu porosa angarusia.
0: Omugamba omulimu kwa diguli kuzi.
1: Porosa yiso. Sasa sinine diguli ntufu. Wa. Temugwa.
0: Bamuita Celine Dion I'm Alive kaimba katuza kudachika mukage zipula yokwete sawa enyezo kumacha gona ko lwalero chenda munyaka tonyeze nyo fama radio sapiens ya henkuruze ya magize zulo yo muziki nibye mizanyo Jimmy Jacobs ne kabasa ekintu tuchikwasaganya mu style single kube noch kama sagala
2: gravide awange kakati about lukwagezi issue
0: lukwagezi issue atwalibwa janja bwe
2: akuma kutuswaza
0: George tukutumi doliko Trinity College na bingo tugambi na hii Mama Bosco kamukolede webali kuuliriza wange
2: tulango kumufulumi ya jiswaze gwanga
0: tite tulina because sebwa
2: tifefena
0: ola baba musinga amanyi wakuru baba denga bafuruma nibagenda nibaba janja ba yiyani lwaki tatwalibwa
2: anti nga tebali mawulire uli yebabwe bi bali abasinga bebabwe bi
0: ngenga tayo
2: nga tebugedde tebili mawulire
0: wegamba okumubeza bwane mulago
2: kitukolera ruzira kitukolera nyo kusinga omutwale eri mawulire gonna ne gasoma
0: ne bamala ba mujanja bana aterera Teri ali damukirizibwa kufuluma kwanga yani bagande gundi olaba twajanja balukwako
2: ne bobanga oli wabyuma nga babikuteeka mu okuva ku mtwe paka ku
0: nyembirizi newe zibaza byuma
2: toli nayo kufuluma
0: naye nga bamugize nnyo nga talabika bulungi
2: munanga ati yafuse n'okufuuka nze nabadde malina AI
0: kamera
2: nga ndaba afaanana muganga
0: afaananye muganga
2: katulabe guba mu bwagunda bwa minister
0: muganga afaanana bwacho
2: Tewala bobulevu ono.
0: Nzaine nango mzanyi wa filimu kwa mfana nidde.
2: Tafana nidde mkango li guba mwa minister obu vi. Nana. Ulijuru kwa gaine mvi.
0: Stress erete mvi. Nino nange zata andi soka.
2: Muna kusatu. Muna kusatu stress erete mvi.
0: Stress inga ya kulinye.
2: He.
0: Oyogede na kusatu.
2: He.
0: Kaba za. Zili sawa mbeka wana.
2: Zige na wera.
0: Zige na wera nya.
2: Hey.
0: Stress ne kuba wane ya manye.
2: Hey.
0: Zige na wera kumi ngofu.
2: Nga meze mvi.
0: Gwe gosaga ne stress nzibu nye cha chito. Chita. Stress eta.
2: Kakati. Favari ba mfunanga tumainta nazifuna.
0: Jemi yaka jiba jambi na mbu. Wera kati mga mulo za mbebi.
2: Katuma za tufunye mbebi.
0: Zatose kina mna kuya munu na hapo. Mbirambi no mbirambi kawasa. Na ye.
2: Matembe ya mire. Matembe. Singa matembe te yale mara mkuso.
0: Asinga yale mara idadara. Nemu kuvayo na vayo nga kula. Nemu wakutada tu kuhuwaga.
2: Kuhuwaga. Nguwa kule mbele nyimba. Mnyimbe nyo. No ubo mkono. Nkatejua wadofa.
0: Chatula gira dara ntitiba. Ndi obaliba janja ba. Kumanga. Ah. Tula bie.
2: Iwa. Gwe. Kakati. Omutima ogulumirirwa mu nsi eno gwalagawa.
0: Wano tebiri iwebyo.
2: Mu byobufuzi temuba kulumirirwa. Kaga buli ayingira ebyobufuzi.
0: Omanyi bw'oyingira.
2: Osooka kusaza tiketi ya kufa mutima.
0: Aba abasajja baawandika dde ebiraamo byabo. N'abakazi.
2: Kubanga olwo ekintu ky'olaba nga buli muntu kimukutteko kimulumya omutima.
0: Naye nga abateekeddwa okulumirirwa. Okubako kye bakola tebasalawo.
2: Ne yeebaza. Mkuru mwaburu mwata.
0: Na agamba.
2: Kama jeje webali.
0: Ojukila luli. Rebaga agamba. omugole ogwo baakuba bamukonye konye muna amavivi omukulu omuna omugulu n'avayo n'agamba nti abamukubye nampola babadde balina
2: omukubiraddala
0: Kyagulanyi baamukubye mpola
2: namuyabula bamusisi
0: kati ekyokugamba nti bano bukodyo maye bakabya kajanja beekoza kyekyasa egirinya kiri kyenadde mbagamba yalwala abamu ne bagamba nti
2: yeekoza ayagala kuddayo kwetikka TV azitwale ku paalamenti
0: kumbe omusajja agenda tulina okwanguyira lukwago
2: okafana nga Sewanyana yasigaddeyo
0: tulina okwanguyira Ssaalongo lukwago Sewanyana
2: nti ngamba wiwe yafa kakananga Sewanyana yeye asigaddeyo
0: Sewanyana taddanga mu kkooti

0: Bwato bwagambye bwagambye ali wamu ne Asset Focus bagambye tobingamba nga bw'oba ng'onkooye tobingamba kati ate abigamba ani bw'aba wuli ayagala bigamba ggwe tumulako abigambe bw'aba kyawulira
1: Life goes on.
0: A simple start. Ede chikabiri mumwe. Ndaha ezula yo kwele sawa. Etano. Program David Ramu. Nkuluza ya magezi kuoli. Ensula yo mziki nebi ya mizanyo. Nsubi ranga joli mkwano guange. Na wabulamu kutambulida bulunji. Eranga nebi yo kwa kakobyo na. Bitambula bulunji. Gwabita tambulida bulunji. Tuongero kusabida mkama averenga. Ayongero kugondezamu. Biongero kutambula obulungi obuli yawo ebibadde biringe ebyesisigiriza bitambula bulungi onaga elira niwe balikuweereza amaanyi manji nzekedi haze nnaye nina eggwanga lye banfaananya balina amaanyi nange engalina embeerawo ne ngeewulira nga mpulira gampaga maamaze kale tugeza butere bubirite leero nkomyewo eri abaami bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okuza ebirevu kuba kirabika kyekiriko which is okay bw'oba owulira oyagala kusakatiza kintu kyo it is fine naye njagala nkusabe kino mukulu saba omu ekirevu ki ekirevu kifeeko bantu mulimu ababifaako n'okitunulira nga kinyirira kiringa bebi aba babiriisaaki ng'okiraba kirabika bulungi naye ate gwe akikuza ne kifaanana nnagalaale okuza kyaki ebirevu ebyo bijja kunyuma nga bifiiriddwako naye bwe biba biri ku mimwa nga biringanga obusulubu bwa bane temufaananira bugo aba omulinga obugo obuto sijja gamba kasimba kubako kalabika bulungi nawe nawe n'osusumadde buno bwerangidde eno buli bwerangidde eri buno muliwo omuntu gwatunulira n'owulira nga n'omwenyinyala omwenyinyala lwa kirevu ekyo so baddiya bwe mba musazeewo ekirevu kikuza kifeeko kireme kula bukuzi obe mulimu omuntu gwetunda nga alinga ayina akasiko ku mimwa gyene yina sakati dalinga alundiramu obumese kifeeko kiwe shape simanyi oba mubidayi nga nabyo byonna biba bya black kujako abamwenyi abatintinga ya waliyo abatonetona abayisamu katinti naye era nabyo bw'aba kifuddeko kiba kirabika bulungi bw'osalawo okuza ekirevu mukwano gwange omulungi ekirevu kiyambeko ekitali ekyo kijeeko tumanyirirwe ziredde kikabiri mu musanvu ezula ekwera essaawa etaano program ndabirirwamu era nga kano akadde kaba kamuze musanvu ttaano ttaano ana kinaana musatu nsanvu musatu ne 07 84 ana mu mwenda ana musatu 02 whatsapp ku 0555 ana kinaana musatu nsanvu musatu muze gw'oba oyogerako hela nange ssebo
2: webale kuweereza
0: sebo naawe okuwuliriza
2: oyogedde ku baana ab'essomero kansiime kubali leero kansiimeko
0: siima
2: ate oluvannyuma nyiigemu nsiima abasikaale balina ngibiibiita gye babiibiita abaana wano bano bwe abakeera ku ssomero naamukwata bulungi alina endabirira gy'alabirira abaana
0: abato abakulu
2: abato abajje baleeta ku ssomero
0: anti gwe mulimu gwe baaba
2: obuto bambi abulabirira bulungi nnyo n'abuweweeta n'abuwahanga obumu waliwo oluyinja nabuga temudduka mujja kugwa naye ate badwaliza b'emmotoka z'oku ssomero ate temulina mpisa abasirikale bebasinga empisa abavubuka abavuga obumotoka bw'oku ssomero naddala abavubuka tebalina mpisa tebaviira tebalina mpisa asikale mwanna webaleka okukola omulimu ogwo alina mulanda awe akolera ddala bulungi
0: amina naye anziza sewona wakume kuluza yamagezi yebaddeko sandya mwami sempija gwali eyo kiki kyolowoozaako kye tulina okuba nga tukyusaamu tuli ku muze hela
3: wanginaze
0: yesebo
3: ono akuyiriridde
0: ani
3: baba
0: owegomba era nange mulindiridde nze mulindidde wano yanindidde wa
3: wakulanga lusalo nolunawo abaana eisa oba ogenda kutwala okwofuna okutunda okubeerawo oba okulwanagana
0: Wakatawuko. Echimu kwebio. Kasubira mikuano. Jemuli muli bulonji.
4: Morning, Riri.
0: Good morning, Bill.
4: Kasubira oli bulonji.
0: Sina tabu.
4: Tuyanzi zomula mungu. Nse nene sungu. Tuli wanatina neiba mkamu nene kusapiensi au. Chala mkatuli. China ipa yungisiramu. Havana bako lisa batida kubira basiramu. Na ite lichi nizanga. Ye alibitu nga mizigo ya shastaizi. Mwriye bari msidamu, nono msidamu. Atinaka na kano kwa kwa saka silamu. Na wanyo kutumumana wa mwune kumudara kwa hivyo hivyo. Ya
0: tuwa na yutubu. Taina mpisa jitu.
4: Mwana na ajimulesa, na ajimusikida mwagu. Imagi mwana mkozi. Na inga, nkule yusinu nji. Mwana, uwele na ina inga, chuko langa chumumala kemi nimbelewa chukola. Muri chukamani singa kali ajibanga kisteri rosteri wanga baji prepare linzi na baji leta na natuka na kwa kisteri mtu makumbuda ro jibula anang mbaya bulungi sija kuvira inyo yawe wadamu tega dawa la bulungi
0: kani bapa ano na wevera bulungi sisiali eche chini tuwa mtu achikola ba movie atete muswala ba mukera kumashango gendo sembera biyo sembera bichi kumali so hatinzo umuntu kuja kuwa dini bana itusoma kwa biyabitundu ole so ino mtu gorumiza. Siringa bomba musaze wo kulya kantu kamwa akonga abana boyina wakamu wala kuyamba ke wakamusiramu lwachi omwezesa ebintu ebyo kuba muleto kitegede nti yeshakira mumulide ebintu byamwe muwomeddwa then ebintu ebyo bikwate muyoza oba abana boboze ne lwachi omuleko okwoza nze nkole kinze olwesigiri muje wempise mbi babeti bali yogendo nonye babeti bakolere temutukoya tena
5: wanyina zwe bali kuweleza
0: mama nawo kuleleza
5: ono kalifani wanewewe kili
0: iye kalifani
5: nangu mzee kwa wantama abachala vini nini agena yamba zi umwana na yenga vya yamba kujamba utade vini vini ya habana wali chila laba suma sumi rogoga hili nukula na yenga mwabazate msose ni mkulo ulimu kwa we wale kuweleza
0: kali sabo
5: jume misi india umutumiti
0: kali mkwano nangye matumida ave misi indie ave jogo abebwe baita ubatiao kali mbada wali saideyo unakaya lidi yani ujiachaze koi kuyo omusajja gwe baita baba zansanyu sa baba ndozo ulide abantuma gala mkuchazeko nonyako mkuchazeko kuruwa bulunji wa kedi ahegala kuhuli lako hello.
6: Ni hansi so kungu hata ni raka lwa dika anga kanuma na gamba kanso ni kigozi na ita mpato ni kule mela nyo kubana wa ino mseku no kukuo kwela kuta kukuo kwela lili ya notuka noro wazo mwana mduari yu katukete chikevi mwrago imo mbele lisi ama jia alawari mwari omu ajia kutama nanono toro uzaru mbelu suhu kakuo kuleno ogezeko kono ajia kukumula nze naba kutakitije sinakuna kibonerezo cha poke wa mungu wengaba kocha minundi ya vili chabu omunti ye nango kina ogo sami tengo okota kitinga naba sami ze oja kufuna chizi mubive kwa guo mze mubi uwe guwala gilila omuli ogo gendo kocha kwenye mkuru toke na wadoku kisako mungu ya mga kujisa o direct kugenda kukocha paka mwekumile guru yukile vila iluwe wala yango vati zibuwa
0: Kristu no msenga wamali lida todi lida kale weba linyo zike natubuli deba nage so chiri very fe umanyolu mtu kene tulinda ba malaika bajenga watambuze vike chiri very fe jebu ona daily atubuli lida kwa kumizeju imichamu hello
7: hello
0: wanji
7: weba likuweleza mama
0: na wakuuliliza seko
7: ona vea Dixon ema ya
0: Dixon ema ya sanyo sokuli sako
7: bana ngora ilo mpulide baba nga atese za burungi
0: nyo
7: haa baba yeke kwa zoro alero nende njega la kubela kubwa ntu awami na ava shala ava ino mze
0: yesebo
7: ava mungu la zagambu nga wali wa wana mtu kwa roo mtu kwa tuni yanga yu kete sigamu nga chika desi kusana
0: mm.
7: Tu ngamba kubantu wabawo ilaba nga kusante kukira chinto yu sirika mm. Oba kwa sirika tuwale agena kune nya
0: mchiri
7: nga mbo tu kukiru unjo kumogola kagambo labana wevali kuwa tuina choba wamba wawashi unji
0: yesebo
7: wevali kuweleza
0: neyansa nyo Dickson vera bulungi kuluzea magiza slow music nevye misanyo kumina muenda zada chike zibula yu kwele sawa etano program David Ramu tuli kumuze ejo unagambia no musilamu wali echo shumeka munange sinza chiru miriza kumanza sibala wangako bebaba jebali then echo chiri jebali ukumanti bako lechitufu but sisoba la chogera kwanza simula wanga kachikola
8: Ejiti wajibe Eri katona Yeka Nafavalunze Beasini Mamiri ya ninkusukasu Minti nwasuze bulu unjo vla mbuga amba butia Mbuguanyi masana kukuchia pati Mbagazi wa mkusokita ina kubuini Kimwena mwena majmenti ya radio sapense Napa uliza mwena mkama kutunda Vampiro mkusokusu mwendogo mwika Ava mali msingo kweta Vampiro mkusokusu nite mwena Ava uliza wa radio sapense Mamidhi ya ni mzee ugeniko na wakastuma bafe Ava tugula ko pane yitu vahagala nyo Zee ntunda chepati Guangula ko neyanza nyo kujo kongula ko Na hati yuda mchisu sa Ni mtu tama nyo Tulaba tatu vahagala nyo Ni ulo mtu tama
0: atechichi
8: bwino kama tino njaga chapati yenu ni ngamu ni kwamba yenu njaga garanti yi nenda jake ili njaga lenu atitoyoto jimba esiride jake yenu njaga leri kwe gamba nange no malake mirembe yandi kuwele zobu lunji nze yandi kuwele zobu lunji notu ni ntuka no kweta mwa olwe nsonga o malake mirembe tosala wu choya gato chitegira bandange bakasituma mafi musale uche mwagala ni umu tomujiza uche vatinga munana oyagala chapati yemu you know
0: mfuka muji
8: anange baka suma bafaa banange mtu utama mtu tabatenga mwe mtu vezi zao na enga mtu useme kunei saya mwe nengeriji mwa mwagala mwe bintu ze mugwanyi masana fa mama nilili I love you
0: love you too bera blunji kuluze ya magezi slow music nebye misanyi wanji
7: uwe wale kuwele
0: na ukuliriza sebo
7: nulamba tu
0: ikashiri
7: mwuri ya ni umuze
0: mm.
7: Madamu ila wano kutoku tambole wewe kati nukutinga wakuru.
0: Haba ntu
7: sile. Sawa nyora wana vuli wakuru kuto, sawa tano wana vuli wakuru kuto. Noga ntu wakuru mpatele kubula mele wakuru mwenye zaka meza. Haba na kuweleza.
0: Mbela bulonji. Maine kwa kwa jewanzi njukiza. Nene jembele. Nene dukele ya mkwana kwa nguwe nalintu. Sawa tano eze chironga ndabe nkoke ilio mchere. Nga mamu. Eno yegulira mkama wayo ya gulire nkoko. Nene aveza dabali kama natu. By the way. Hapa basade mitime joku zala java kwa wala mwana notia nukutia unu mkambo unonya chiba hatume chibiriti mama alika zanyo mama nesangaze nali presente uwanga lino nali imperative hizo nezi la gobu zanyo kumama chala anchireke unagayo mugwanya nga kendene mudu nsufu nage muhuli de alimu mudu hea okufomu fi unagambie chigongo toni agambia nti kutins pabe chengera tutumbu de na yomu sana naka fufu ole mwa I understand fenda tusuleri kulie salama manake pozero wali kona ya kuagere vitali iyo okay bako chio gamba mkwana tuli
9: adamu lili ya ni kwa sizo chengamo kwa sizo chengamo wale kuweleza kumanya adamu zisale kopu omuze madamu lili ya mzo gwanta miradala ye muntu akusekera isa wazi ate namala na deri namala na kugira ku nga akwagaliza bibi byerere nenga tachikulaga mubiri nenga achikulaga akwaukanye ku bojajali babwajajoli muganda wangu ugambo utia naye nga bwovawo ekyamazima kyennyini ajula kufumita kisomu mugongo abantu abo nze nabakoowa madamu liisi tebale
0: kuwerezaabeera bulungi babayita bakirumira mpuyi bbiri yefuula akuwagala ate omutima ayina mulala joli even wanda hela wanje
10: hello
0: yes sebo
10: kula mchiza nyehu
0: nange wenche sebo
10: unojima wane ndama ikateye ndewa
0: yes sebo bali batia ave ndama
10: balu unje nyo
0: amina
10: bali wanu wakuteze nchirombe chenda
0: mbagala bagame mandavide na ave ruvumbula
10: kali nyabo.
0: Yes sir.
10: Nyabo zinjagala kugira ku muzi.
0: Mm.
10: Abachapa.
0: Yeah.
10: Bagirizo kuchafu.
0: Mm.
10: Ave no mutuga mpa kuchapa. Tandala bana banabira mu ngalo.
0: Tabai.
10: Ya kusanga kikomando.
0: Yakwata ku. Atika
10: kusubwa. Ekisinzeze okunuma ekyo.
0: Nkitegeera.
10: Tatumidde nnyo katibu awo endeji.
0: Kale mukwano. Neyanza neyanza kebera bulungi bandabira abe abe abe abe nama. Kalo kali awa kala bakaitani. Kabira kaba. Ako. Kale gamba tuulire mwai.
11: Hili ya nwebale kuweleza ono kansala mwai na jemba. Mulongo kulida mchirombe mzee jemba we na jemba maduka. Nela mbatika chiri mbabuzi zako. Kakati hili ya ni. Lelo mzee gwentu nuri dewe ngendo kuogela ko. Ngenda kuogela kubana abantu. Abamanyi nti neiba wo musilamu era takwatagana na bisolo byolunda golunda embizizo lwaki obeera ogenda n'ozisiba mu kibanja kye nezituuka n'okulya emmere ye sigamba nti ekutudde bukutusi naye n'ogera n'ogisiba mu kibanja kye ng'okimanyi musilamu era takwatagana na mbizi ekintu ekyo kimukola kikyamu ogwo omuze muguleke no kansalamu waye na jembe
0: webale nnyo muwaye kyo kituufu kwebaita kaka kayiikirizo mulina oluyiikirizo obakamanyiiro Anko Shala ni agambie nebaza nyo bwana Lambert. Obwana bususo kutambula ekiro. Ka imagine, oliwe katiri ono we nansana. Nebo no bwana babulaba. Echitakeza nti abazadde, chetisera mweterezemu. Waliwa ne yeweza zako. Banangi, mugwanye masanafu yeweza zako. Angambie mami zendi muyonjo nyo. Hela, njamala kakasa. Uwanjise.
12: Jevaliko hivyan.
0: Saba nawe jevaliko.
12: Ono data lusi echambizi.
0: Tata lusi echambizi. Sisa nisokuli za tata lusi. Yes, sir.
12: Bana yeze chisingo kununuma. Kununuma.
0: Mm.
12: Basajja bana visiwa kumataka gafi. Ogula kipana koloti kati na kesiwa ku. Atenga taina biwandi kubira zanti ino baka se.
0: Obalu atigambi.
12: Atena mbaguline biwandi kwa telo sinegeza ku kufiga linga ate. Okubaya nga ulia sinegeza ku kugirizu kanya hawa. Tokula zanti ino baka kula kumpa.
0: Chitekera. Necho chisera babero simu bajee kabla simu. Kwa
12: hivyo kwa hivyo na hivyo na kulimeza. Na waga lukubo kwa wate uwe ni kuandiki.
0: Kutegira. Meyanzeza mkwana. Uwebali nyo uwebali edala sebo. Bera bulunji. Abel saba bera mbufu yoke kasera bagende. Zasina na masi. Bagende abero saba de batusumbu wapu. Bagende na abali ya yevapu.
13: Pana kumebali kutuweleza. Ono mvunyi Vincent na pangalina mkono gombo na mpunge. Chige samu ya sentebe wangi. Zika njokere kumuze kugwa wa chara. Anango chara. Nenu kusana nenu kwe kwa nila. Netu wa galani. Nenu otegira vyo ino kuwanga. Mbiye kwa gala ko. Atino nakano ojaye mize juju na. Aene maru kuta. Aene mfuki ya echizivu. Mkwe fulati unja gala inyo. Banange tuwe tereze. Kuno mlembo sala kwa gala umudu. Si changu. Nenu wachisa zeo. Nenu kubasali deo. Na wasa zeo. Mutambuze ekibagatta. Balamusi zanyo mwebale kuweleza.
0: Kale mkwano na mwebale kuweleza. Nkuluze ya mageza kade kagami etichecho. Awosinza kubanga nsuka wakiliza nkule wensi. Atenja kubanga nkoma utu yongire yo. Oli kunkuluze ya mageza. Sule yo mziki nebye mzanyo.
14: Mwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu bya mweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere bawuteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini nnamba yo oba okugenda n'akakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi
15: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka Singo omuntu yenna kusaba sente mobile pin ye yekyama oba pin ye gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singo omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
16: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: your colors of home with Plascon.
1: Honda SC110 Kajambia ye piti piti eriko omutindo gwa mu Japan ye nini eiriba boteka mu Honda Oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni na ujifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare jude tuina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo bulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga kusendere bank na matabi gafi okweto olore gwanga kwa simu noti 200 mwenda 00 mnana 2 msambu obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu msambu msambu msambu nya satu satu mwaba boda boda bachari eno tuajirese eiriba enkozi ya sente na wayagaro kweguli ya pichipiche yo yo wasechi nomu obe ya maridadi tutukire kumatabi gafi gona
2: omufubuka na wasusi zenga kejo omufubuka usoburo kujifuna nguita msentinare bank
1: Honda SC110 Kajambia, ya piche piche eriko
2: Evye tabisa sika, ngampa wa Davidisa
3: Ogede tufu nti gonya, tadi ya magonya gonya Gwate aba gagazati Umataka nziti zito mwa buzito Nzenda andi soku benge chitada Kati ya baratumani tanyo kwa ujanga muka ambanti Omusajja ya zimbe chizimbe gali kuoleka Ngomu unja ayimba Eno wa mutegeza nti aba ya zimbe chizimbe nga Chirunji nyo na ya bafe Chava kuchoko gamati gali kuoleka Ngomu unji ayimba Kati na ayo kwa maka fanani Omuwalu omurunji nyo omubala gavu Atenga ine dobozi ili ngeri nyonza Kati guwama buatandika oku yimba to yinza kutanyumirwa kwe kwavo kugeranya ebizimbe ebinyo na ganti ekizimbe gali kuoleka ngo mulungi ayimba kubanga sikya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi atenga amanyino okuyimba
2: ebyetta bisasika nga mpawa David sa
4: Ndabirwamu,
5: Tamira,
2: ensonga yennyini ekukwatako.

0: oba wamunoonyaako ki bakayitsa enjawulo y'abafumbo Fred Sabatsa ali wamu n'omukyala kale bandu Nantume nani dakika ziri 25 zoka zezule kwera esawa esawa omukaaga program dabirwamu Sendary Bank yetekamu ensimbi onagambye even a plate of chips can cost 10k olinga atamanyi masomero nedda ndoza abadde ku kiri kye tubaddeko ekya banda babowe ku special meal kisobokera ddala bulungi buli mwazadde asasula ssente z'omwana w'okulwala ate si ffenna nti abaana baffe balwala percentage bwe gitunulira abaana abalwadde ne abatalwadde ojiza n'okwewuunya ng'abalwadde batono nnyo kati ezifikkawo bategekeremu abaana ekyokulya onagambye bwe bali kuweereza madamu Lilian Zeka Kitongole Muhammad Ebulera banange Mr. Daudi Bukenya nga asirise nange neewuunya brother asirise but hope he's fine kansubire bwentyo nagamba nti kansubire yonna jali ali good nagamba ntumideko nako beno yo bamuyita Kitongole Muhammad Ebulera kadde ka mulamwa ekinkubiza akayimba ako leero njagadde twogere ku nsonga y'obukyafu bannanga abakyala abaami nga bakomplaininga kyo kiki abakyala kiki lwaki ewaka wabagendako bwe watyo obukyafu mukuumye bwaki abasajja bakomplaininga nti banaye nabagamba ndi kansula munamu entambulira nsanga abaami bantuukirira bangi bantuukirira n'ensonga ezi olumu n'owulira nga weesisi wadde abakyala nga bakera ku makya ne bakuwasa ne bakuteeka ewaka lwaki awaka wo wakulemerera oba kukola kwe kufuusa ekizibu simanyi oba butafaayo era simanyi kuba mugenda ne mubeera nga gwe mukyala ewaka ne waka oyinawo helpa oyinawo akuyambako naye naakuyambako n'akulema okusupervisinga okuba nti akola ebituufu abaami bakomplaininga nti ekibeera mbisenge byammwe eyo kizibu nnyo abakyala muba n'ebisenge abaami bananyambako simanyi oba mbawaayiriza abakyala babo naye kirungi bino mbijja mbaami nti obeera n'obukyala ewaka bedroomu n'ekusobera nga temuyinamu na babebi naye n'okulongoosamu obulongoosa n'otuuka mu kisenge nga kiri staffi mukikuuma nga kijjudde kirimu engoye kirimu bokisi kirimu enviiri z'enkadde kirimu ebikebe by'ebizigo kiri ekisenge nga kijjudde mwe mutereka engatto zammwe wasiwa ebitanda waliyo amabaafu okwo kwe mugatta okuba nti temuggula madirisa ga bisenge ekisenge kikyo tekiggulwa okitegeera kweganga ekisenge kyekimanyi bwe kyewunyira tekirina lunaku lwe kiriggulwako kijjudde buli kantu aka buli kala buli kimu kityo kifulumyako ekisenge kyammwe bajja kibba kati ekisenge n'otuna wansi w'ekitanda nga wakutta akazikiza nga bw'oyisayo bw'otyo olweyo wavaayo n'obubu mwafuna zidduve mwamala tezinaaba tezirina dduve kava ziryawo zeewunyira bintu byazo bantu bangi abeera n'edduve ze ne zibeera ku buliri okwo n'emalako omwaka n'ogwokubiri n'ogwamunaana tetenaabako kuba oba oyinako dduve kavuga kale nja kujjako kino ekyokungulu njeze njizeemu naye nga kwegaoli awo n'ekintu kyo abantu bakomplaininga ku bisenge byamu abakyalo styla hello
1: madamu lidia
0: ye sebo
1: wabala kutuwereza
0: nawe okuwuliriza sebo
1: ono bugembe jime ebwebajja
0: nsanyusa okuwuliriza mwami bugembe
1: nzatenga okuwuliriza
0: webale
1: nyo madamu lidia
0: ye sebo
1: ogenda ku nsonga eyo n'onyumirira ddala
0: ate bwe nkunyumidde n'ovaako nze siina buzibu abakyala nja bagamba yagala jankube kitegeera kuba bino mbijja gye mu baami bamwe abaami batuukirira olinaga adiganye ka wansobedde nkole ntya waka wantabuseko ng'omusajja olaba ayina you know awulira afa hey wangi sorry hello yesebo nasize bulungi Farouk
1: obulamu
0: si bubi
1: osaana kisinga
0: mbutuufu bakimpe
1: osaana kisinga
0: amiina
1: leero obadde wanjawulo nnyo
0: bulijjo bwentyo
1: naye munnange otuyambye okigenze ewala eyo nno kale mwana wa maama kiri mu kyalo Engatto oli bwagijje bweru.
0: Tezinabako.
1: Gambye bweyingira mu nju naye nga n'enjuya seminti. Nina ewamu we nalaga ne kinsobera n'okunsobera.
0: Bwekyabala nti engatto zozebwako.
1: Essigiri afumbira mu nju.
0: Nga wabijja weebyo.
1: Evvu olulijjamu ayiwa mu kasonda. Kati ky'otulaze wano mu ddiiro olwo mu kitenge kiri kitya? Liliani, vera bulungi gosinga.
0: Kala mkwano, webali nyewende. Ato kampande, ato chale mitu vyo kufumbira mnyumba. Mwabijia wa. Echo chema ite chichi. Oku. Sike kereza. Machita batia. Obugayavu. Echo chema ito mkazo omugayavu. Nzee fumbira wano. Akuta akasafuria. Atereza za mwaka kakasigiri. Atande mnyumba. Sawa satu ezechino. Agande wa madirisa enyumbe unyanga vweya gala. Muka chibwe musana abantu. Eh? Ogwa mtima gwa chigayavu ngo mwana bwagambi. Sisi yali chichi chogendera. Ebwe lwenkuba tetwenye. Ezera kati sawo zino tumziraba afumba bujibwa abana. Atadde munda akasigiri. Anago bobuba buchafu. Kwega yaza okwechike kya waguru. Hello. Wanje?
2: Wana wanje na.
0: Yesebo.
2: Wewe bali kuwele.
0: Nawo kuliza mkwana.
2: Omanje tugenda okola. Tutaka tutegeke umusomo.
0: Chirowoza mu December.
2: Ndagukulembedde nnanyondo kiyia.
0: Njaba kwata mu lwampaka.
2: Kubanga abantu abo singa tutegeke umusomo.
0: Muna abantu abakyala.
2: Lwaki tuva kuwa?
0: Mubampe mbagala.
2: Tujaba kuwa. Ate munene bwe tuva tuva kuwa de. Nabo benyini kibaka katako.
0: Obasasulire kuba mwe mbasuza.
2: Tujaba wa sente.
0: Chiwedde.
2: Kubanga. Abantu abo bakyala basaba. Mwini mbeba kura nga nafe vitu nyisa.
0: Ate mutio bagamba.
2: Ate bono gamba kori mubi. Omusajja ye ronda ronda. No vile kao noga kansili. Kukume chiki wacha angalana vuta ulira chino. Kansili ke. Nenga omuzogu gore se uruare ero. Gutuka kata konyo nyonga kacha abami. Aina abachara baka kate koku. Baka tiguliku bachara. Lwa chola venga tu yomu sajja nga kumyeweri kevi soto no jingi zanga vwevi.
0: Uchitegeira.
2: Nola vanti dara dara. Nte chisane kuna mchikoza. Omugana anga yugede kuburi obu sigiri hapa. Noli daba angaridi mnyoro banoga neva nangi. Kino chichi. Abachara mtu sasile. Ate mweku ate kuna nyondo lili yani.
0: Mano nyeko.
2: Na kundo.
0: Neseja za
2: mungalo. Amina
0: chitwala.
2: Richard Matete koja.
0: Neyanzi zak, neyanzi ngi koja. Bera bulungi wanda vila weka. Mkuluze ya magezi. Abachala, chinatami chituala pasono. Tuku baganya vilo wozo, tulabenga waka watereira. Lwacho mwami wo yega nyokulia waka. Lwacho mwami wa tuko kwenye nyale mbele joko le waka. Ebebe ya bimu kubyo, ava muinama sowani. Bachala. E sowani inga zaguba. Nga togenze na gula vimu. Nga togenze na gula viche vikute vizungu. Oyine vaa waka. Na ino olete chikopo mtu okunywe ramu. Nga chili kenziro. Ava chala, neokuwaze vinti tetusovola. Na olete chikopo. Sima nyoba mwalimula viku vintu wetu. Obe koi chikopo, obabu nobubu. Obu gilasa wa plastic, kwa mela maina. Nga kaina sports za black. Enziro zile erikuli. Biserera, serera. Nebi kopo nebi vale mokoza. Bachala, neda. Musana mchuse mungeri jamu kole ebintu. Abami abo natuka chanaga. Nza sinywa chai waka. Naenga tanywa chai waka. Siru wakuba tayagala mwenye wako. Siru wakuba tayagala na chai. Naenga vikopo. Nga vikopo omwano olio watu ninyi la biale. Tabi yonjo nyo kubibyo violina. Hello.
3: Mwana ama.
0: Yesebo.
3: Yabale kueleza mwana.
0: Nao kueleza sebo.
3: Tuyambe akwagala akwagala akuchawa.
0: Nchawa nchawe. Sifayo.
3: Nange mkulima vega.
0: Amina.
3: Yade sina wasa. Na ya tu umu mtuje chukuhiga.
0: Mechiri.
3: Netutato mera.
0: Yes.
3: Amanya class monitor.
0: Class monitor.
3: Chuanda. Nganzari kweli mukasanda. Mmanya gaseka ye gombolora.
0: Oh.
3: Na inga kawubo nkanoonyeza mkawente mwana wa mama.
0: We bari kubayo.
3: Na inze ngambati. Umuchara ye na baga amba atayagala kuhiga. Era sizalirao.
0: Yes. Taiki.
3: Bandi badeba uliriza programu yenu. Na basajja abakubya amasimu, temani bonna abayise ku masimu abasinga bafundo. Naye baba ine ensonga lwaki musajja agenze n'agamba agenda n'akireka n'atayagala abaana bakoleki akulire nti taata agamba maama kimu olw'okwagala abaana bakulire mu mpisa ennungi naye mwana wa maama ogenda n'ogendako ewantu kati kankuleko kino nga swaba otannawata genda n'okakansinkane galuki naye n'omutunuulira ekyamazima n'otyamugamba akutwalira mu maaso go bebo b'owulira nga akukira boyfriend we sinata n'agaana ogikwata sooka obuleta obulule
0: Network ekyankalanye Kiwanda, network ekyankalanyeko ankuleke sikyasobola kuwulira bulungi network ebadde ekyankalanye naye ng'ebyo ebimu si mu bubi wano na waliwo agambye mbu abakyala nga musirise singa obadde ku basajja singa boogera nze Kelly ndowooza aba naayogera hello nange bwetyo se
4: Kalifani wano weyogerere
0: ye Kalifani
4: nkomyewo ku mulamu ogwo abakusajja mulimu ebisajja nga kyo kikyafu tokyayitirira kugamba obukyafu bwa muntu
0: naye leero tukute ku bakyala
4: tukute ku bakyala naye nga n'abakyala bangi ate waddala abayonsa abayonsabakyafu ate nga alina amabeeyi ogamba mukama katonda kiki etuliko tebale kuweereza
0: beyanziza beera bulungi ogambye ku bakyala abayonsa lwaki owunya amabeeri lwaki olugoye lusala abakyala waliyo breast pads ebyo bizungu naye bw'oba nga tolina ebyo ebizungu osobola okufuna ekigoye abakyala mubimanyi ofuna obugoye bwo n'obusala n'obuteeka mu mabeere gano bw'oba oyonsa mwe abalina amabeere amangi kuba talina amabeere mangi ekizibu takisanga naye mwe abalina amabeere ago nti kuba nakyo kikulu obutali musango bw'oba omanyi amabeere gakuwewaggula nga nange teekamu nze ndi mukazi naye dda erinyala ebbeere ate oba ne bwe liba lya mbuzi neritonya mpulira ekizibu hello
5: nasalo
0: yesebo
5: wewe okuwereza eggwanga
0: okuwuliriza mukwano
5: amannya ambasada w'ekagadi Raymond muzukulu wa Kabalega
0: ye Raymond
5: twende wonna eno owa junior chairman to b wano ebudenga b
0: yesebo
5: bwatyo ono waliwo omukazi naalo ng'atunda amanda ate n'okunsayonsa n'oli omukazi w'omutuukako
0: weewuunya
5: toyinza kumanya nti atunda manda tubuyonja bukuba ate n'omwana abeera ali bulungi ng'oyinza gamba takumukosi gwamuteekako ne naamwekwatikako abakazi abasinga nali bamanyidde mu byalo era waffe ng'ava mu nnimiro omwana amaleka nga bwali nga wakola emirimu gye osanga omukazi wano mu kibuga
0: namuyonja ebituufu
5: oluusi omwana tamenya bwafaanana ali ku mizigo omwana akyafuwaza wano ne wali omukazi emuni ye mukyafu blawuzi enywatu zazibudde zona zitugala nowewuunya wewogwa ku mizigo w'obukyafu gwe ne muzigo wakawere gampuliriza
0: neyanziza neyanziza kadde kantwala kantindigwa teampulira ekiwedde eyo njakiza mulimba enkyo
6: jiya yesu yeebazibwe asuubire oli bulungi jyebaleko sisita Robert Salama Road Lwasa stage kati ku nsonga eyo ey'obukyafu n'empisa endala era abakyala ze bakola kati omwami ogenda n'omugambako n'obanga gwazizza omusango olwo n'atunula nti olina gye wabirabye yabirabiddewa gyeyabirabye kati naawe wenyininyini yabyo programu z'oleeta oli wa lugezigezi nnyo kubanga tebakola ki oli aba awulira ng'omugambyeko yayagala kukola nga bw'ayagala kaakati nze kyenkola bwe mba n'omuntu bw'atyo nze mbyekolera obudde bwe mbufuna mu kifo ky'okkaayana naye musike omugwa alowooze nti olina gy'obiraba kale mukama abakuumi munna obeere bulungi
0: nawe beera bulungi ekuliza y'amagezi waliwo n'omwami eyagamba nti ye buli lwasanga essuuka enkyafu ng'azijjako ng'azooza ate abakazi abamu temuswala yedde omusajja akoze ekintu ekifaanana bwe kityo muli eyo yandibadde embooko n'ogamba kakikoze kitegeeza waliwo ekitali right naye muli bakalu musigala mugumiza
7: waliwo ekijja ekijja si muntu wandifunye akafo woweekukuma n'akafo woweekukuma naye amatu galeke ku radio CPC togaggala ekijja si muntu wano. kuchinde mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiensia.
8: Akachika kavunanyizibwa kubyokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC1 ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe eyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisirizza ng'osusse emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga akakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.

0: dakiika 24 ezula ekweresaawo omusanvu wabale kutwegattako akadde kasala yamala gakyamisana tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda twegatteko nga bulijjo tugenda musaala
1: mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu
0: amiina
1: olunaku lw'olwaleero tugenda okutunuulira omulimo Yesu gwe yakwasa abatume be tulabe nti ffe mu budde bwaffe buno omulimu ogwo gwe yakwasa bali ffe tuyinza tutya okugwetabamu eggulo twalabye Kristu ng'amaze okuyitaayita mu byalo ne mu bibuga eyo yonna gye yayita yagenda ng'ayigiriza naye yalabayo obwetaavu obungi obw'abantu nga beetaaga okuyambibwa naye nga bambi tebaliiko ayamba twawulidde olunaku olw'eggulo Kristu yennyini ng'agamba wamma ggwe ebikungulwa bingi naye abakunguzi be batono musabe nno nannyini bikungulwa asindika abakozi mu bikungulwa bye ekyo kye twalabye olunaku olw'eggulo ogwo gwe mulimu Yesu gwe yalabye olunaku olw'eggulo ng'amaze okuyitaayita mu byalo byaffe amaze okuyita mu byalo byaffe n'asangayo abantu bangi nga tuli mu bwetaavu naye nga bambi tewaliiwo ayamba era y'ensonga lwaki yamakomekkereza olunaku olw'eggulo ng'agamba nti ggwe wamma ebikungulwa bingi naye abakunguzi be batono kale n'olwaleero tuweereddwa ekitundu Kristu ng'omulimu gw'ogwo gwe yatulaze olunaku olw'eggulo ng'agulonderako abakozi ab'okugutwala mu maaso naye nga kino teyateeba kiteebe ng'asinzidde ku mbeera gye yali alabye lwe yalambula ng'ayigiriza nga bwe tugambye yalaba abantu bangi abeetaaga okuyambibwa mu mwoyo ate nga beetaaga okuyambibwa mu mubiri obwetaavu obwaliwo Kristu teyateeba buteebe yali amanyidde eddala ekiri mu bantu kubanga yabatuukako era ng'abamanyi bulungi bannange eno yeeteekeddwa okubeera enkola yaffe abantu tubatuukeko gye bali mu byetaago byabwe nga Kristu bwe yakola abantu batuukeko mu bizibu byabwe mu kumenyeka kw'emitima gyabwe nga Kristu bwe twamulabye olunaku olw'eggulo ng'akola abatume abantu tuleme kubalowooleza naye tubatuukeko eyo gye bali olwo lwe tunaakola enteekateeka ez'ebifo byaffe enteekateeka nga nnuŋŋamu ezijja okwaŋŋanga ebyo byonna ebisoomooza abantu ba Katonda bye balimu katusome evanjiri ey'olwaleero kye tulabe kyeyogedde evanjiri eno tugijje mu Matayo omutwe ogw'ekkumi olunnya olusooka okutuuka ku lw'omusanvu tujja kusomako ebitundu Yesu yayita abayigirizwa be kkumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku myoyo emigwagwa bagigobe era bawonyenga buli buyongobevu na buli bulwadde ekkumi n'ababiri Yesu yabatuma n'abalagira ng'agamba nti temukwatanga makubo gatwala mu baamawanga temuyingiranga mu byalo by'abasamaliya wabula mugendere eddala eri endiga ezaabula ez'omu nju ya Isirayiri bwe mugenda mubabuulire nti obwakabaka obw'omu ggulu busembedde yeyo evanjiri abooluganda gye twebuulirirako olwaleero tulabye ng'omulimu Kristu gwe yatulaze olunaku olw'eggulo olwaleero kaakati agulondoddeko abantu ab'okugwongera mu maaso Kristu ye yayita abayigirizwa be kkumi n'ababiri bo si be baanoonya omulimu nga baagala okufunamu nedda Kristu ye yabayita Kristu yabeeroboza mu bangi n'abasiima bamukolera omulimu gwe olw'okuba Kristu yabayita nabo ne bakkiriza baweebwe obuvunaanyizibwa olw'okukkiririza mu Kristu yonna gye yali ow'okubatuma baali tebayambako buyambi mu luzungu bayite ba volunteers nedda baali tebayambako buyambi naye omulimu gwabatumwa ate nabo ne bagukkiriza mu kulonda ekkumi n'ababiri tuyigawo emitendera egiyitibwamu okufunira ekereziya abaweereza baayo. Oli takeera bukeezi ku makya ne yeerangirira nga tewali amulonze. Edda enkola yaffe ey'ekereziya katolika nti oli amala kuyita mu mitendera, olwo ne balyoka bakakasa nti y'ono atumiddwa agenda akola omulimu ogw'okulangirira evanjiri. Oli nno ateekwa okuba ng'ayagala okubeera omuweereza, newandibadde ekristu ayita naye ate talina gwakaka, oli akkiriza yeesiimidde. Abayigirizwa ba Yesu baasooka kubeera naye n'abasomese abalage kye yali ayagala bamukolere ate nabo bamuyigireko. Kino nno kitulaga bulungi ebbanga eddene abaweereza b'ekereziya lye bamala nga batendekebwa. Ekristu gwe balina okulangirira bateekwa okuba nga bamumanyidde ddala nga tebamubuusabuusaamu. Nga bamaze okutendekebwa bakakasibwa obukulembeze bw'ekereziya obuba bubeerawo mu budde obwo nti beba abatuufu. Oli ne bw'aba ng'atendekeddwa naye ate bw'atakakasibwa buyinza bw'ekereziya, oyo era tabeera mutuufu. Ate gwe situbalaba bulijjo, oli n'asoma byonna byonna ebya seminaaliyo n'abimalayo ng'asigazizza kimu kya kuteekebwako mikono afuuke omuweereza w'ekereziya. Naye ekyo bwe kitakolebwa, newandibadde emisomo gyonna agisomye n'agiyitamu n'agimalayo, era oyo tabeera mutuufu. Obutuufu buva mu kukakasibwa obukulembeze bw'ekereziya obubeerawo mu budde obwo. Abaweereza b'ekereziya bayingizibwa mu mulimo ensi yonna ng'eraba. Kugamba eby'ekereziya katolika si byankukutu, tyoli bajja kumuzzaeyo mu sakristiya baveeyo nga bagamba nti akaakati ono muweereza. Nedda, bibeera bya lwatu si byankukutu. Abayigirizwa 12 nabo tulabye nga Kristu abayisa mu mitendera nga tannaba kubatuma, baabeera naye ne bamuyigirako, nga bamaze okumuyigirako ate oluvannyuma n'alyoka abatuma. Abatume abayigirizwa 12 Kristu teyabatuma butumi, naye ate yabongerako n'ekigambo eky'okubalagira ekitegeeza nti si byakyeyagalire. Kristu bw'alagira kyayogedde kirina okubeera nga bw'akyagala. Nga bamaze okusomesebwa ekituufu, enkola eyo balina okugigoberera. Omulimo balina kugukola nga Kristu nannyini gwo bw'agwagala. Bino byonna bye tuyiga mu vanjiri ey'olunaku lw'olwaleero. Buli mulimo okutambula guteekwa okubeerako agulondoola era nga yagukulira. Bwe tutamugondera oba bwe tutamugoberera, tuwaba buli omu olw'atandika okwekolera ebibye. Kaakati nannyini mulimo ye Kristu, oyo gwe tulina okugondera era gwe tulina okuwuliriza. Ebibye byatulagira nti omulimo mugukole bwe muti bwe tutyo bwe tulina okugukola. Tuleme kwenoonyeza bitwanguyira byokka, tuleme kwenoonyeza bya bulamu bwangu, naye omulimo tuteekwa okugukola nga Kristu bw'ayagala tugukole. Si ffe bannannyini mulimo, anti ffe tuli batumwa. Ekyo ekitwetaagisa bwe buwulize. Obuwulize bwe bubulawo, abooluganda olwo buli omu atandika okwekolera ebibye. Omulimo sigwakuteeba buteebi. Atulagira kiteekeddwa okukola n'engeri ey'okukikolamu. Abatume mu vanjiri gye tuva okutwala tuwulidde ng'abagamba nti temukwatanga makubo gatwala mu baamawanga, temuyingiranga mu byalo by'Abasamaliya, wabula mugendere ddala eri endiga ezaabula ez'omungi ya Isirayiri. Kino nno kitulaga nti mu mulimo gwa Kristu gw'atutuma tuyige okusengeka obwetaavu nga tusookera ku bisinga obukulu. Ebirala olwo ne biryoka bijja oluvannyuma. Ate ekirala twewale ebyo byonna ebiyinza okutuwugula ne tuva ku mulamwa gw'ekyo Kristu kye yatuyitira. Abatume Kristu yabalagira obutakwata makubo malala, wabula bagendere ddala eri endiga ezaabula. Naffe mu buddo bwaffe Kristo kyatugamba tugendere ddala eri abo abali mu bwetaavu, abo abali mu buzibu, abo abali mu kumenyeka kw'emitima, eyo yonna Kristo gy'atuma. Evanjiri abayigirizwa gye baatumwa okulangirira efunziddwa mu bigambo bino nti n'abawa obuyinza ku myoyo emigwagwa bagigobe era bawonyenga buli buyongobevu na buli bulwadde. Ebigambo bino bitulaga evanjiri enzijuvu gye tulina okulangirira. Birimu ebyo ebidda ku bulamu obw'omwoyo ate ne mubeeramu n'ebyo ebidda ku bulamu obw'omubiri. Tekimala nno okukkaatiriza eby'omwoyo byokka, ebidda ku by'omubiri ne tutabifaako. Eyo tebeera vanjiri nzijuvu. Evanjiri enzijuvu byombi ebitwalira wamu ebidda ku by'omwoyo n'ebidda ku by'omubiri. Byombi birina okugendera wamu kubanga omwoyo omulamu gulina okubeera mu mubiri omulamu. Omubiri bwe gutabeera bulungi n'eby'omwoyo nabyo biwenyera. Ate gwe tolaba emirundi mingi oli bw'abeera mu buzibu mu bulamu buno obw'omwoyo n'eby'eddiini ogenda okulaba ng'asoose okusereba kubanga obulamu obw'omubiri tebuli bulungi. Abamu nno olw'ebyetaago eby'omubiri nga bwe nkyokoonyeeko nti bawuguka ne Katonda ne bamuvaako okukkakkana nga n'omwoyo guzikiridde. Omuyigiriza omulungi afaayo okulaba ng'apima byombi ebidda ku by'omwoyo ate era n'ebyo ebidda ku by'omubiri byombi n'abitwalira wamu. Twagala abantu babeere bulungi mu by'omwoyo, Katonda waabwe bamwagala okusinga byonna era bamukulembezeemu. Naye ate tubayigirize okubeera abalamu mu mubiri nga bejjanjabisa, balya bulungi, basula bulungi era nga beewala ebyo byonna ebiyinza okubawala okubalwaza. Evanjiri gye tuteekeddwa okulangirira. Wali tusoose ne tulangirira evanjiri edda ku by'omwoyo naye ate ne tugamba nti sijja kukoma ku ebyo byokka, tuteekwa okulangirira n'evanjiri edda ku by'omubiri. Naddala abantu nga twagala tubayigiriza okubeera n'omubiri omulamu nga bejjanjabisa, nga balya bulungi, basula bulungi ate nga twewala ebyo byonna ebiyinza okutulwaza. Ebyo ebyokwekulaakulanya tuleme kubisuulirira. Bino bye binaatusobozesa okubeera mu bulamu obweyagaza. Obuyigirize kikulu nnyo. Ekino kitusobozesa okukola ebintu nga tuli batangaavu. Naye mu vanjiri ey'olwaleero Kristu bali be yalonda n'abatuma be bantu aba bulijjo. Abatume bantu ba bulijjo, yabasiŋŋaana mu bulamu buno obwa bulijjo n'alyoka abayita n'alyoka abatuma. Kati kino nno nga kitulaga nti ye Kristu tagendera ku bitiibwa bino nti ono muyigiriza ennyo kaakati kaŋŋende n'ono ate ono muleke. Ffenna mu mbeera zaffe mu busobozi bwaffe bannange ffe batume, tandikira awo w'oli mu abo b'obeeramu era ng'okozesa ebitone ebyo Katonda by'aba akuwadde. Bw'obeera omuyigirize amagezi ago gakozese okulaba ng'ate oyigiriza evanjiri. Tokozesa magezi ago Katonda g'akuwadde ate okulaba ng'evanjiri eno togisomesa, wabula kozesa amagezi ago okulaba ng'osomesa evanjiri. Olwaleero abooluganda ffe batume, nawono leka twesabire Kristu nga bwe yatuma bali n'abagamba bagende balangirire evanjiri, olwaleero nze naawe gwe mutume tugende tukole omulimu gw'omukama olunaku olulungi.
0: Amiina. Twegatteko ku 755-484-7373 ne 0788-493-02. Message ya WhatsApp ku 755-484-7373. Hello.
2: Sala Kaganda ne Madamu Lilian webale kutusabiranga bulijjo. Erinnya nze Promota Kafero Deo Gracias, Director Power Promotion yezi. Nesabirako Father, era nsaba osabire ku ggwanga, nga nze omu webateredeko X ku business ku kayumba kange, abagenda okukamenya batulaalise. Nsaba Mukama atugonye. Amina, nze promota kafero deo gracias.
0: Webale nyo kafero beda bulonji, uli kunkuluze ya magezo na gambi enti. Tuyanziza sala father, ni madam Lydia nukutuweleza. Nisaba father ayongero kusabira tata Deus Dedit. Awo nobulu wade. Atena ange ansabire mpite mkusomozebwa. Mpite mubisomoza. Mubisomoza na makaga ange gabere mwe mire mbele sanyo. Nse salonga agaba Richard Ikanaba. Hello.
3: Hello, Radio Sapienza.
0: Ninyabo.
3: Mchana mata. Saba father sabire kubba wange Kristo Livingstone. Mukama msumule mbusire bwalimu kuba makaga sana. Uwe mukama asasira makaga. Na makaga no mtali mirembe. Amina.
0: Amina. Father agenda kusabira kwa nyabo.
4: Zemagi nampeo. Father nkulamusiza kwa sibo. Madam Lilian nkulamusiza kwa nyabo. Father nsaba usabire kwa mama wange. Madalena Nansubuga. Mukama muwe chumuleche mirembe. Nechitangale cholubirira. Agenda kuweza umwake ncha. Nga yatuva kumaso. Father nsaba umusabire kwa. Mukama muwe chitangala.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes, sebo.
5: Father Nelibian mwebale tuwe edizo program wino. Zeka imba Charles ngansabira Dixon alimu komeda. Omukama amunyambe asoro kubayo. Sabira nomurade wange, jaja wange, natumwa Catherine. Omukama amuonye. Ate ni sabira nebu yondo. David yeyavula kama amunyambe alabike.
6: Faza kagana niliri ya ni mwebali tuweleza nze kakuru kula fiki building faza mwebali jigambo chaka tunda chutu wabu lunapo faza nsabu tusavireko faza usavireko abarwade abasivi abana abatu imiti mito abata ina yamba wana faza wabasavireko umuka mabamanyi ila aina prani ya wetu yanza tu yanze ya faza mwebali tuweleza
0: unagambi ya Maria. Nse Maria nsabira abana bange wamu na maka gange. Hello.
2: Hello.
0: Yes, sebo.
2: Edu, mtume wale kuweleza. Nse kasiwa ntalo vya sene nilu kwanga kataluko. Zawa fazo kutoko kunsabira ko. Na kuzimembera sinu nondi. Nyo kongela fazo kunsabira ko kulabanga mfuna sente. Nende mingide wabwana mzeyo mzuru. Ngule yetaka na venga mvira wa chile amuvano kwa kijia kutogula kuruwa na gana na vo kwa zansaba ansavide alungamie teka teka zange ne mama vikita maria nkwa tileka nkumira abantu mfamile yange na yanzize na yanzize
0: yanzize vila bulonji sewa chigongo toni echengira ku twins mbevaza okusabira okusabirangako father sabira ko ku abasabira ku bachabo si kitegede bulungi agambi abechengera ku twins okufuna amagezi n'okusoma obulungi okusabira ku bana be kigambo kya wandi sauti kirikia era father sabaka de katukuti katugende n'abantu abo
1: aye mukama katonda wafe. Mumaso go twanjula yo bine byetaago byaffe kafeero osabidde ensi yaffe eno etebenkere mu ddembe ate era naawe wennyini tukusabira mirimu gy'okola ate otutegeezezza nti awo w'okolera bakuteereddewo akalambe nti x kitegeeza nti nno bagenda kukumenya bagenda kukuggyawo etukusabira ow'oluganda omukama akuyambe ali osobola okufuna abantu abalala w'osobola okuddukanyiza emirimu gyo munafe agaba. Tukusabe tukwegattako nesabira mukadde wa Fedeus asobole okuwona. Ate era tukusabira osobole okuyitamu ebyonna ebikusoomooza mu bulamu obwo. Namata osabidde amakaago tuganjulayo eri Omukama era n'abalala bangi olwaleero omutima gyabwe ebirowoozo byabwe biri ku maka anti kyegateredde bulungi. Munaffe Namata baawo tumusabira ate era tubasabira mwembi n'abo bonna abali mu maka gammwe musobole okufuna emirembe. Nampewo tukwegattako ne tusabira maama wo Nansubuga omugenzi atutegeezezza nti olunaku olw'enkya kugenda kuwera mwaka ng'atuvudde ku maaso. Maama waffe oyo tumusabira ekiwummulo eky'emirembe. Waliwo ne munnaffe omu era asabye nga yanjulayo ekyetaago ekya school fees ate n'asabira n'abo abafiiriddwa abantu baabwe. Bano bonna tubateeka mu ssaala ne tubasabira. Kayemba osabidde Dickson n'ali mu kkomera ate Catherine naye tumusabira asobole okuwona ate ne Buyondo eyabula asobole okulabika. Ne Kakulu osabidde abo bonna abataliika asabira Omukama abayambe naddala mu kusoomoozebwa n'ebizibu ebitali bimu bye babeeramu. Maria tusabira abaana bo ate n'amakaago nago ne tugateeka mu ssaala muno eno ne tugasabira. Kasibante oli mu kunoonya ttaka, Omukama akukwatireko osobole okulifuna ate osobole okuzimba amakaago. Era n'abantu bo tubateeka mu ssaala eno ne tubasabira. Ate era Kigongo naawe ssaalayo gy'oyanjudde eri Omukama Katonda waffe tugisabira. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe.
0: Amina.
1: Malaika w'Omukama yabuulira Maliya. Mirembe Maliya, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya weebwa omukisa.
0: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
1: Nze nzuuno omuzaana w'Omukama.
0: Kikolebwe nga bw'ogambye.
1: Mirembe Maliya, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya weebwa omukisa.
0: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Bononyi kakana ne mukasera ko kufa kwa fe. Amina.
1: Gambo na afuko omuntu
0: nabera mu fe.
1: Mirembe Maria ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya weebwa omukisa.
0: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kakana ne mukasera ko kufa kwa fe. Amina.
1: Ayi Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire
0: tukisaira okufuna Yesu Kristo bye yatusuubiza.
1: Twegayirire twegayiridde Mukama waffe n'ennema ye giteeke emyoyo gyaffe era nga malayika bwe tumanyisa okwefula omuntu okwa Kristo omwana wo. Tukwegayiridde olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuka mu kitiibwa ky'okuzuukira kwa Kristo oyo Mukama waffe. Mukama abeere
0: nammwe
1: n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakke kale gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amina.
7: Bwakedde wasuza otya Uganda? Golokoko yake amatago gavuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi. Lwampuliziganya nnungi, gula voice band ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunire eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Yiga *140*21# ofuna eddakiika ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabi tewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi. Sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu. Enkolagana yaffe teremesebwa.
8: MTN.
7: MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziwese musanvu, essaawa lya gekyemisana. Time check ekutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*.

0: Baganda yomwegeere Katonda Party omuyinza buli kantu asiime ekitambiro ffenna awamu kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye emikono gy'akitwale, kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa, naffe kitugase awamu ne Kristo yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, bye tukuweereza bitutukuze, ate buli kanaku bitukyuse, tuyise nga ab'omu ggulu. Kitukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Situle emitima.
1: Tugirazizza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Bwemuma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe paati ly'omutuukirivu ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo mwana wo gw'oyagala. Kigambo mwakolera byonna gwatumira bw'omulokozi omununuzi yaggwa mu lubuto ku bwamwoyo omutuukirivu mbeerevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe kyayagala n'okufunira abantu abatuukirivu yalega emikono nga bonaabona amalewo olumba yaleka okuzuukira kituba tweta bani bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twogera n'eddoboozi limu nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu Ayi Mukama, oli mutuukirivu. Gw'ensi y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko mwoyo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okwebwayo mu kubonabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu. Naawe abayigirizwa be n'abagamba nti, mutuule mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange gunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Era eba amala okulya ekyekiro Nadia ne Kaliisi era ne yeebaza. Naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutuule munywe kuno mwenna. Nadia ne Kaliisi omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikola nga lwa kunzijukira. Kyamagero eky'okukkiriza
1: tulangirira okufa kwo Ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale Ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kale sibuka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama, kkiriza abunye enkulungo y'ensi mujuze ye n'okwagalana wamu ne Leewo Papa waffe, Ssaabasumba waffe Pawulo na bonna abaakwawulibwa. Jjukira ne baganda baffe abebasinga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeeyo gye yakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafuna bagiire ekisa mu kufa, naffe ne tukwegayidde tusaasire. Tusaanire okugabana kulamu obutaggwa kutya n'okugulumiza. Omu ne Maliya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, abatuma abatuukirivu, abajulizi baffe ab'ekitiibwa n'abatuukirivu bonna abali okusanyudde obw'edda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Party omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Tujjukanye singa ebyo bye tulabira ku Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yayina ekisa. Aba baalaba ekisa kye, aba baalaba okwagalako era nabo ne bakiyigirako nga bwe yatugamba muyige munjigireko kubanga ndi muteefu omwetowaze mmwe. Waliwo abantu bangi nnyo ababonaabona kaakati mu nsi abataali bonyeebonye. So ng'ebyo birabo bitono singa abantu abalala bagabanya ebirabo ebyo Mukama nga bw'abituwa. Twongere okusaba abantu tufune ebirabo ebyo ate tubigabire bantu bannaffe nga tubajuna mu byetaago byabwe. Omusaala gye yatuyigiriza tugambe nti Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwere emmere yaffe ya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mukemebwa naye tulokolebwa.
0: Ayi Mukama, tukwegere tulokolebwe bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tebenkera abatali kutabukana kamu, nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuko ga mulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe Kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: ayi mukama Yesu Kristo wegamba tuwebwa nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange tunuulira ebibi byaffe naye amaaso gazze kukkiriza kwa ekereziya wo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimunga gwe bweyagala kwawangala n'olamula emirembe n'emirembe
1: amiina
0: ettembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna
1: nawe libeere naawe
2: akaliga ka Katonda akajjawo ebibi byensi
1: otusaasire
2: akaliga ka Katonda akajjawo ebibi byensi
1: otusaasire
2: akaliga ka Katonda akajjawo ebibi byensi
1: otuwe emirembe
0: ono Kristo kaliga ka Katonda ono ajjawo ebibi byensi mwesimye mwabayitiddwa ku mbaga eno eyakaliga
1: sigwanidde gw'oyingira omwange wabula yogera boogera kigambo omwoyo gwange gunaawona
0: omubiri gwa Kristo tukuume gwe tutusse mu bulamu obutaggwaawo
1: amiina.

0: gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico.
1: Eddakiika ziri bbiri ze zeeganye ssaawa omunaana. Musibi mutya bannaffe abatuuliriza ge mawulire okuvaako ebweru w'eggwanga ng'omusomeze Mugagga Kiggwe. Waliwo okulabula okw'enjawulo okukoleddwa mu Bungereza aba Amber Heat Health olw'ebbugumu erize lyeyongera mu Bungereza nga bagamba nti lino lye likyasinze okubeera ery'amaanyi okuva mu mwaka gwa 1976 okusinziira ku Amber Nail Heat Health Alert okusinziira ku kunoonyereza okuliwo. Amber Heat Health Alert kwe kulabula okutongole okufulumiziddwa ebitongole by'ebyobulamu nga kuliko n'ekitongole ky'ebyobulamu ekya Bungereza wakati ng'ebbugumu ery'obulabe eri abantu lyeyongera okusinziira ku alipoota eno egamba nti ebbugumu lino lyandirinnya okutuuka ku Celsius 36 mu bitundu by'obugwanjuba obwa Bungereza wiiki eno, wabula ate awalala wasigale nga ebbugumu lya kigero nga erya bulijjo. Ate ye mu buvanjuba n'obugwanjuba bwa Bungereza ebbugumu lyakubeera wansi okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu ekya Bungereza okutuusa ku ssaawa 3 ez'ekiro ennaku z'omwezi 12 Julayi w'omwaka guno. Wabula waliwo ebitundu ebimu ebitandise okufuna ebbugumu lino nga basabye bannansi okubeera obulindaala. Omukulembeze w'eggwanga lya America n'agaga Donald Trump agamba nti okukomya amasasi kuwedde oluvannyuma lw'ebyobusuubuzi bya America ne Iran okukubwa mu kiro kimu. Donald Trump agamba nti okukomya amasasi wakati wa America ne Iran kuwedde oluvannyuma lw'amawanga gombi agayimiriza entegeka eno ey'obukuubagano ate okuddamu okwekuba. Akawungeezi k'olwokubiri, America ategeezezza nti yakubye amasasi mu bifo bya Iran ebisoba mu 8 oluvannyuma lw'olulumba lw'emmeeri 3 ezitwala amafuta mu Strait of Hormuz. Newankubadde nga Iran tennaba kubaawo ku kyeyogera ku nsonga eno, kyokka mu kwanukula Iran yo yategeezezza nti etunuulidde ebifo by'amagye ga America mu Bahrain ne Kuwait okulaba nga nabo beesasuza obulumbaganyi buno. Akulira NATO Mark Rutte agamba nti ennyonyi za America zaabadde zeetaagisa n'alumiriza Iran nti yamenye endagaano y'okukomya amasasi. Kyokka ye sipiika wa paalamenti ya Iran Mohammad Bagal Galbaf agamba nti America yamenye endagaano wabula omwezi oguwedde Tehran ne Washington basi omukono ku ndagaano ey'emiku 14 ng'ekendereddwamu okwongera okukomya amasasi n'okumalawo obukuubagano ku njuyi zombi. Waliwo kasasiro mu Indonesia amaze wiiki n'okusoba ng'akutta omuliro. Wabula omuliro gwakwata ekifo awasuulibwa kasasiro Jatiwaringin ku njegoyego z'ekibuga ekikulu Jakarta guno gwabuna yiiki ezisoba mu 15 wakati ng'omukka ogw'obutwa gwongera okusensera ebikumi by'abantu abawangalira mu kitundu ekyo. Ab'ebyobulamu bategeezezza nti endwadde z'okussa zeeyongedde olw'obukyafu bw'empewo era nga abazinya moto basindise namukanga tanka z'amazzi bulldozer ne drones okuzikiza omuliro guno. Waliwo essuubi nti kino kisobola okutuukirizibwa wiiki w'enaggwerako. Wabula abalwanirizi b'obutonde bw'ensi bagamba nti kano kabonero kamu kokka ak'obuzibu bwa kasasiro obweyongera mu Indonesia nga boogera ku muliro ogwakutte kasasiro nga akatyabaga k'obutonde akavudde ku bulagajjavu bw'enkola erirambuliza mu ggwanga eryo. Omuliro guno gwakwata ng'ennaku z'omwezi 3 June w'omwaka guno, kyokka tekinnategeerekeka ekituufu kiki ekyaviirako omuliro guno. Wabula okuva olwo ebipimo okuva mu minisitule y'obutonde bw'ensi biraga nti omutindo gw'empewo okwetooloola ekifo ekyo awasuulibwa kasasiro gwatuuka dda ku ddaala ery'obulabe wadde ng'obuzibu bukendedde mu nnaku eziyise. Omu ku batuuze b'omu kitundu kino Salmana ow'emyaka 45 ategeeza nti omukka ogw'obutwa gwayingidde mu nnyumba ye ne gumuwaliriza okuddukamu ye n'omwana we. Eddakiika ziri 6 ze ziyise ku ssaawa 8. Mbagaliza akaseera akalungi.
0: Ago ge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
1: Bino bye birango byaffe eby'enjawulo. Gwe ayagala okufuna obutuuze bwo n'okupangisa weekwate Banjiru Properties Limited, bano bakuyamba okufuna ettaka ery'ekibanja mpola ate ery'ekyapa n'eryendagaano ku ffuuti 5/10 kwe batandikira. Balina esteeti ku nguudo zonna ezingira n'okufuluma ekibuga Kampala.

0: Ainsuru yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Radio Sapiencia, inkulize ya magezi sawa mnana zineda chika. Kumina satu zezise ko program yo. Ebe tu sobude buno, okuzi mbaguba matima. Rai rwa kusatu. Injiniya Juko wapamuno Fred gwetubeera naye oba injiniya Kiweewa. Bebatu yambako kusobola okufuna obukugu amagezi ddala g'ekikugu agatuyamba okusobola okulaba nga tutambula bulungi mu kumanya. Ekyo kikulu nnyo. Junju Francis obudde buno mba wendi tusobole okutambuza obulungi program. Era injiniya Juko ye gwe tugenda okutambula naye olunaku luno olwaliro. So gwe kalira bukalizi tusobole okuyiga ku mulundi guli injiniya Kiweewa yatuyisa mu seminti twandimukozeseza tutya okusobola okulaba nga tutambuza bulungi. Olwaleero injiniya Juko gwe tugenda okubeera naye okusobola okulaba nga era tuyiga. 94.4 FM Radio Sapiencia enkuluze ya magezi. Injiniya?
2: Wangi sebo.
1: Sebo buza kwa tuuliriza.
2: Mbaramu siza nyo. Batebo nebanyabo mwina. Abawiza Radio Sapiencia. Tuwe baze mirimo je mukola. Ate ne tubeebaza okubeerako ne musobola okubeerera obulungi. Amannya nze injiniya Juko wava mu North Fred ngava mu Juko Construction Company Uganda Limited.
1: Yes, sebo.
2: Kampuni nzimbi ya kayumba kukubira pulani kutereza kifocho kukua magezi kukwatagana n'okuzimba.
1: Yes, sebo.
2: Baagaliza okuwuliriza okulungi.
1: Webali nnyo, webali ddala injiniya. Injiniya ku mulundi guli injiniya Kiweewa gwe twali naye n'atuyisiza mu seminti. Seminti yandibadde atya, yandikozeseddwa omuntu yandibadde amukuuma atya ng'ali mu kukola omulimu okwewala okwonoonebwa. N'atugamba seminti ayokya n'okwokya.
2: Seminti ayokera ddala engalo. Ate simanyi oba manyi bwabaze ku programu ya seminti. Manyi ensonga zonna yazimalayo bulungi.
1: Yesebo.
2: Olw'ensonga nti ndoza yababuulira nti seminti omutabula mu mazzi nga kyayi nga amulunguka nga sukaali. Yakibabuulira.
1: Yesebo.
2: Era na era seminti bw'oba ng'olina w'otabulira enkokoto oyo amazzi ne gagendako kitegeeza nti
1: seminti yenna aba agenzi.
2: Seminti yenna aba agenzi.
1: Yesebo.
2: Kati awo kutya seminti manyi nti nali siriimu n'ensonga eyo bwagikwatako yagivuunika bulungi.
1: Yesebo.
2: Era ne mugamba nti nsonga nga wagimaliriza mu wiiki eyo bwe nayogerera ku bya lanji. Abantu bangi baasigala balina ebibuuzo bingi nnyo. Kulanji ku nyumba zaabwe lanji bateka kuba yembi oba yiki. Zeno ne mbagamba nti olw'okuba nti nno lanji yenyiriza ekizimbe. Twayagala nnyo ogibajjira ku ntono okugituusiza ddala naye obudde ne butuliira empinga. Ne tuba nga tetwamalayo. Jasi twali twakababuulirako obuwulizi ku sandinga na ku fiiringa. Naye nga ne lanji yali twali tulina okusooka okugibabuulira ebika byayo nga bwetambula n'entabula.
1: Yesebo.
2: Kati mmanyi njagala mbamalireyo lanji olwaleero kakati balyoke batandika okusiiga amayumba gaabwe nga bamanyi nti lanji waagiteeka weekola ki weegenda.
1: Yesebo injiniya, nzo tutandike. Kale kati kansooke nzigyewo obulango buno tulyoke tutandike bulungi. Kale Radio Sapiencia enkuluze ya magezi injiniya Juko ava mu North Fred gwe tuli naye mu studios zaffe.
0: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiencia ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: 0752 89 musanvu mukage mumunana oba plus biri tano mukaga biri noti noti mwenda biri munana nya biri noti oba tutukirire kumukutu gwa fe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fa ba Radio Sapiencia toje kwejusa.
3: Akachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezina eyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga akakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze b'okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.

0: Singonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Business yoterikula, gato jiranze. Lwachi abantu balanga bye bakola. Anti, bakastoma ba ino kumanya wosangibwa, kizimbe kiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-8787-8 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangola ngenafu aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
2: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yenyini eiriba boteka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni nojifuna musawa na munana zoka gwo mukozo wo musala jangunga boli tukuwela ko box ya spare jude twina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloole gwanga kuwa simu noti 200-900-8277 obawereza WhatsApp ku noti 7-4-1-7-7-7-3-3 mwaba boda boda bachali eno twagirese eiriba enkozi ya sente nawe ayagala okwegulira pikipiki yo yoba sechi nomu obe ya maridadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna
3: omuvubuka na wasusize nga kejo obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
2: Honda SC110 Kajambia, ya piche piche eriko.
4: Fortune sunflower oil. Ali nedeki endi neddo evi sufu. Buto wa sunflower. Awome sabio fumba na suka. Chango kukikiriza ngoko ze chitufu. Sunflower oil. Ajira mubipimo pia mils chikumi. Bibili, bitano, nelitebo. Buto wa Fortune sunflower. Akoli wa Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona okumpi nawe.
5: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabigisa
6: obudde kituufu nti ggoonya talya magoonya goonya gwate aba agaagaza ki omutaka nzi kizitongwa buzito nze ntandise okubenga ekitala kati abantu baanyi tanya okuba bulya nga mugamba nti omusajja yazimbye ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba eno bamutegeeza nti aba yazimbye ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba kati naawe kubamu akafaananyi omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza kati gwamma bw'atandika okuyimba tuyinza butanyumirwa kwe kwava okugerageranya ebizimbe ebirungi naga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate nga amanyina okuyimba
5: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabigisa ekiseera kya school fees kiyingiddewo kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo onyiga sitabiri emwe muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku 5 million eza Uganda nga weeyambisa sente mobile ate okufuna looni eri waggulu wa 5 million genda kutabira Centenary Bank lyonna
7: Leno ng'enaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu nyaffe ekereziya atuwa Kiliyani omutuukirivu Kiliyani yali mu episkopi ate nga muminsane era ng'amanyiddwa ng'omutume wa Franconia ekisangibwa mu Bavaria ekya Bugirimaani Kiliyani yazaalibwa mu mwaka gwa 600 mu bwakabaka bwa Brefuni mu ggwanga erya Ireland era nga yazaalibwa mu maka ag'ekikungu nga gaweebwa ekitiibwa newankubadde nga bazadde be tebamanyiddwa Kiliyani yamanyibwa olw'okutya Katonda n'obwagazi mu kusoma Kiliyani yafuuka omuminsane omumonko era omusumba mu ggwanga lya Ireland mu mwaka gwa 1686 Kiliyani yatambula n'agenda e Roma okufuna olukusa mu butongole olw'okufuuka omuminsane okuvewa Papa Kononi Kiliyani ne banne abalala 11 basalawo okubeera mu Wurzburg mu Bugirimaani era bakyusa abakafiri abaali babeerayo nga kwogasene yayitibwanga Duke Gosbert ne bafuuka abakatoliki Katoliki okubatiza Duke Gosbert mu butongole yasabibwa okwawukana ne mukyala we Geilana eyali namwandu wa muganda we ekitaasanyisa Geilana. Olunaku olumu mu mwaka gwa 1689 Duke bwe yali taliiwo, Geilana yalagira abakuumi be okutemako Kilian omutwe ne banna abalala babiri okuli Coleman ne Totinane abatuukirivu. Emibiri gyabwe gyaziikibwa we battiranga abantu, wabula kino baakikolera mu nkukutu ku biragiro bya Geilana. Oluvannyuma ebisigalira by'abagenzi byazuulwa ne bitwalibwa mu lutikko ya Wurzburg. Kilian yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era obujulizi bwe bujaguzi bw'ekereziya ya Katoliko okwetooloola ensi yonna. Kilian omutuukirivu yawolereza ekitundu ekiyitibwa Franconia mu Bugirimaani era yawolereza n'abatawaanyizi bw'ekimenyoomenyo. Kilian omutuukirivu otusabire.
8: Radio Sapiens enkuluze ya magezi 0755508373 ne 0784 9403 yesimu yaffe bw'oyita awo ng'obuuza ekibuuzo kyo 0755508373.
9: Inginiya mulamusizaako naye kyenyagala okubuuza inginiya, waliwo omuzimbi eyangamba mbu waliwo kala gy'osobola okusiiga ku nnyumba ne watutaddeko andakooti ennyumba nerabika bulungi, ekintu ekyo kituufu oba omuzimbi eyo naye yali yeeyiya bweyiya? Ono kansala Mwaya najemba.
8: Kansala Mwaya webale nnyo ssebo wangi.
10: Niye
8: ssebo.
10: Nanya ambasada owe kagadi Raymond Omeno Kuburenga.
8: Yes.
10: Kumbula injiniya irangi ki esoro kubera mu nsi y'obunyogovu nga we mutaya kizibu nnyo kubera yo
8: irangi ki esoro kubera mu bunyogovu
10: mu bifunga bya bunyogovu bwokka ng'omusana sigwa nga walabye kabale kale omu n'ekirala ti landi ya siling eyawukana bataku y'ekisenge jinia bwe zingatikwali kyama ntubi.
8: Okay, injiniya omukulu Raymond, langi ki gy'osobola okukozesa ng'okka wansi mu bunnyogovu?
9: Omukulu jyonjoe bale kuweereza ono kansala Mwaya najimba. Injiniya mulamusizaako naye kyenyagala okubuuza injiniya, waliwo omuzimbi eyangamba mbu waliwo kala gy'osobola okusiiga ku nnyumba ne watutaddeko andakooti ennyumba nerabika bulungi, ekintu ekyo kituufu?
8: Injiniya, waliwo nti langi gy'osobola okuteekako nga totaddeko andakooti era omulimu ne guba mulungi oba yamulimba? Kya kansala Mwaya kyabuuzizza 0755508373. Injiniya, batugamba nti ne waliwo langi eyako omuliro, langi ki eyo nga mpulidde togyogerako? Injiniya webale kutuweereza. Ennaku zino tulina langi nnyingi naye bonna nga bw'ozimenye baba bazirina mu biti byazo oba nedda? Okay, ebyo bye nnina. Tuddemu ssebo.
11: Muinginya kansala Mwaya yabuuzizza ati njagala kinziire mu katono.
8: Kansala Mwaya agambye nti baamugamba nti waliwo w'osobola okuteekako kisenge langi n'ekola bulungi nnyo nga totaddeko andakooti, kituufu?
11: Kakati langi egenda ku kisenge mu buli ngeri esetingako bulungi ng'otaddeko andakooti. Bw'oteekako langi yonna ku langi zetumenyeemenye ezinyirira ez'okungulu nga tutaddeko ayi langi esookako, eno gy'otaddeko enyirira evaako, oba ku kyuma, oba ku kisenge kya musenyu, oba ku mayinja, oba ku ki, era kusookako andakooti mu buli ngeri. Tokola kya bwangu, osiige busiizi langi nga totaddeeyo andakooti. Waliwo ye Raymond, mkulu Raymond ndowooza yabuuza nti langi esobola okusiigibwa mu mazzi. Mu mazzi awantu awali amazzi tewakolebwa nti ndo wagenda yo lanji. Ebifo ebirimu amazzi tubiteeka mu tiles, tubiteeka mu talazo, tubisiba mu ngeri endala, naye nga sigamba nti nno ojja kusiigayo langi ebe nga yegenda okukuuma ebisenge by'omu mazzi. Ate bwe tuba tuzimba ekisenge mu mazzi mu swamp omulimu, tuzimba ebisenge nga tusetinga ekizimbe, era ojja kwesanga nga leso gye tukozesa ne semiti yennyini gwe tukozesa, yinginya Franka yabasomesa semiti, nga semiti oyo ate mulala, ate si onowo wakulu, ate semiti oli anaakola wansi mu mazzi nga naye mulala, naye nga kitegeeza nti era ozimbisa bricksi ez'ebbumba, ate bbumba ekuma obulungi, kubanga era onoozimba mu mazzi ekisenge nga bricksi z'okozesa si nnungi zijja kunnyuukirira amazzi zoonooneke. Oba blocks nga tezaateekebwamu seminti amala era zijja kunnyuukirira amazzi zoonooneke. Kati ate langi obulangi esiigibwa enebeera etya mu mazzi? Ekyo tekisoboka. Ne tubeera ne langi gye bagamba nti nno ekwata omuliro n'eyaka. Langi eya oyiro yonna etabuzibwa fina, etabuzibwa parafini, petroli, biki ebyo, eyaka. Ekwata omuliro eyaka. Teringa langi eno, teringa langi zino endala ezigenda ku bisenge. Zo tezaaka. Ne langi egenda etabuzibwa amafuta, ekola akaveera ku kyuma eyo n'eseerera, eyo langi ekwata omuliro. Naye nga si gwe muliro guno ogwaka ng'ogwakabiri. Naye lwakuba nti nno omuliro gugitambuliramu. Kubanga yo ya muzigo. Bw'omala ogisiiga ekola akaveera ku kintu ky'osiize. Naye tekitegeeza nti ate esiba amazzi gava munda. Ng'oli omukulu wa ddayaga nti langi esiigibwa mu mazzi. Erina kubeera ku kintu nga munda ate nga kikalu. Kakati eyo langi naye ekwata omuliro. Kakati ebintu bingi nnyo ebya langi olwo nadde baweereza message wano. Naye kaba mbateereko namba yange y'essimu.
12: Kituufu.
11: Mbawe namba yange y'essimu balage ne offices zaffe we zibeera, kibayambeko okuba nti nno ebintu ebikwatagana n'ebyokuzimba oba okukolera omulimu omulungi nga nagwo ogulina. Okukolera omulimu nga tokutaddeko omutima gwaffe gwonna okumanya nti nno erinnya lyaffe terigwa eryajja ku construction. N'olwekyo namba yange eri 0772 43 355. 0772 43 355. Eya Inginia Franka eri 0786 43 354. Offices zaffe ziri Kawempe ku Lukadde Road, okyamira ku Pride Microfinance Bank, nokkirira mitazi nga 300 oba otuuse ku ofiise zaffe we ziri. Era waliwo n'essomero ofiisi we ziri wennyini liyitibwa Golden Kindergarten. Awo nno wali ofiisi zaffe ate nga n'abaana abo nabo basigala nga basoma. Oba oleese mwana, oba oleese mulimu gwa kuzimba, ebyo n'emirimu tujja gitambulizaawo. Amannya nze Engineer Jjuuko, wava mu Norfred, tuli mu Jjuuko Construction Company Uganda Limited. Mbaagaliza obulamu obulungi awangala omuteregga.
12: Neeyanziza nnyo.
13: Twesuza essaawa endala time check. Essaawa siweese mwenda ezemisana time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6#6#, olondeko investa oba okozesa MTN Momo app.
14: Nkulaba oli wano otuddolo nga tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'oyo akisobola. Ensonga eri emu, kuzuukusa bwongo. Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
13: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business.

0: find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Jiji, wagende za tanki nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
3: Hey, it's a smart tank. It's a steering tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
2: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
3: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
2: Ate ebyagibye mmere?
3: Ebyagibya steel ntyugu ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, empungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
2: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
3: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube, weegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.

0: yes tuwebari nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nyesinya Radio Sapiencia akaungez akuruna kuruwa lero gabuli jio kabela katimba kabia mizanyo extra yenze pade siruma gomu bebe so kubela nga kutambuza tugenda kubela nga tambla fena paka wali kusawe genda kubele wenjo kubela nga kwele kereza atoro enteka tekenda la ija kubela ngeja virenge kuongira yu kusaidie wakatimba kabia mizanyo extra tutambla ne 22 bet mukisera nga World Cup lero tumutemko onako lwencha jijja kudda mujibiringa jinyoka empaka eza Champions League qualifiers emipira jejiri nolonako lwa lero atera na clubs agenja ulo gali mukwetekera tekera campaign ejja nolwecho emipira ejo kusiba ko mingi gwetogama nti World Cup ya umudemu to wali mipira jejiri nolwecho choino kola kubera ngo kula account osobola kubera ngo sibane 22 bet atera oberengu wangu la kasimbi changu nyo kuperangu kulao account gena musimu yo wogenda ku internet ojia kuperangu tekam 22bet.ug website ya fe ojia kuperangu jia ukusimu yo gende wale chigambo register chini game jizambie bakusaba ukuli ya manyago nini namba yo namba ye yesimu kati wali awagenda promo code ojia kuperangu tekao akatimba awagenda promo code ojia kuperangu tekao akatimba then nyiga mchigambo register ojia kuperangu weka taku 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula mipira kwe jiri option zona kwe ziri abasiba kumakona oboya gala kusiba kubatebi oboya gala kusiba chona chwe gala kuperangu siba ko ojia kuperangu chisanga ku 22 bet muodye ziri wa gulwe nyo atiranga buwangula akasimbi okafunirawo kale no mipira minje jama clubs jomu kwa na atajiri mwaka sente goro zinywa kupanga buli omwali mugeze sabyuma bipia oboli awo nokulaba ngutya we bagenda okubera nga bazanya mu campaign ejja nolwekyo emipiira ejo osobola okubera ngo ogisibako nobera ngo lya kukasimbi abazanya vacho games nazo zigabira ddala akasente na ddala ngo siba ne 22 bet gucho ino kola kubera ngo sibisa buvunanyizibwa ngo weza 2.5 okudda guru awo buli kimu kijja kubera nga kikuwanguyira kusaidi eyo binje bitambula kusaidi ebye mizanyo World Cup wa maulire jegali ya mawanga agamu abasambi batandise okulwala chokanga ate we basingo betagira transfer akatale akokuchusa kyu samba sambi na kokachi agenda maso era wadde kabikidwa World Cup na ama clubs agasinga agali mukubera nga gagula ku basambi abenja ulo nabo basobola kubera nga benyweza mu mbera nga bwetambula kakati wali ku team ya Manchester United amaulira agaliyo mutabani wa Wayne Rooney aitwa Kai Rooney yomu kwa abaana abaweredwa scholarship abaweredwa scholarship contract yokuberanga basayininga ne club ya Manchester United era mukiro ekikesizo onako olwalero bino ebituukidwako kitawe wa Kai Rooney aitwa Wayne Rooney nga naye yaliko omusambi wa team ya Manchester United yomu kwa abaddewo nga mutabani wa ateeka omukono ku ndagaano okuberanga kakati abeera omusambi owa Manchester United wadde nga tannaba kubeera nga asayininga ndagaano eri ey'abakulu kubanga akyalina emyaka 16 gyokka naye eno yo akkirizibwa okubeera nga agisayininga kasita bazadde be babeerawo nabeera nga anywerera ku ttiimu ya Manchester United by the way teyabadde yekka kwabaddeko ne mutabani wa Darren Fletcher kusa wa Michael Carrick kati omutendesi wa timu ya Manchester United. Michael Carrick ina mutabani we bamuyita Jesse Carrick ne akavubuka kamanye diba nga bwe tuchawanono mutabani wa Wayne Rooney aitwa Kai Rooney ni Carrick atabani ka Carrick kakubira dale diba nako kaina emyaka giri 16 ejobukuru so Manchester United ngegeza ko kuberanga ezimbe emiti emito ejigenda kuberanga jikube diba jibujja maso bana bavubuka baba wadde contract okuberanga babira okakati nga basambi ku team ya Manchester United wadde nga basayininze za bana bato bwe banawezi emyaka 18 nga bali nyisa ngekintu bakikubira ddala kulevi yu waguru Wayne Rooney yabadde musanyufu nnyo nga mutabani wa sayininga contract ate nno mutabani wa Wayne Rooney ono alabika nga kitaawe yamukwatako bulungi mu nsamba ye yakapiira kuba bwe yalinga aweza emyaka 12 yatandise okubeera nga afunirawo contract ezireeta akasente kubanga nzijukira nti yasayininga ne kampuni ya Puma eyeggwanga erya Germany okubeera nga afuuka ambasada waabwe so abadde ayina engeri gy'agenzaamumbiriramu waliwo Wayne Rooney weyekyanga n'okwekyanga n'agamba ayagala mujja ku Academy ya Manchester United naye bwe yamala n'agamba ino timu bingi bye natuuka ko nga ndi wano n'omutabani kakatandikire wana akapiira embeera ebyerenga etambula ensamba ye asambira ddala maasaawo nga kitawe mwamulabanga asobola okusambanga agoberera omuteebi asobola okuzanya ku wingizi zonna asobola okubeera ng'azannya ng'omuteebi ate akubisa kkono okugulu kwe kusinga okubeera okw'amaanyi kwe kugulu okwa left n'olwekyo bwe munaamulaba ng'atandise okujja oba bw'anaakola debi mu ttiimu enkulu eya Manchester United mujja kulinda ku ggolo za left oyo kyova olaba abasinga oba abatunuulizi bagamba nnyo nti mutabani wa Wayne Rooney oyo asambamu nga Robin van Persie omulaba ng'asamba jjukira ne van Persie yakubisanga kkono kati n'ono mutabani wa Wayne Rooney abasinga tebamugerageranya nnyo nti asamba nga kitawe bwe yazannyanga yazannyanga bw'olaba Robin van Persie abamulabako ng'azannya ku ttiimu ya Arsenal ne ku ttiimu ya Manchester United kusa ttiimu y'eggwanga erya Budaaki van Persie nga bwe yasambanga n'ono mutabani wa Wayne Rooney bw'asamba naye contract eno eya scholarship contract gye yasayininze eyisemuko abasambi bangi ku ttiimu ya Manchester United ne bakola debut ku ttiimu enkulu ate abamu akapiira ne bakakubira ddala omusambi gw'ensinga okubeera nga nzijjukira eyasooka okubeera nga sayininga contract bweti ng'akyali muto ku ttiimu ya Manchester United ng'akyasoma yali musambi ayitibwa Marcus Rashford ne Rashford wadde akapiira mu kawungeezi keno waggulu ku ttiimu ya Manchester United kaagaana era omupiira yagukubira ddala si Marcus Rashford kubira ddala ng'akyali mpubuka muto gyomu kubayita mu contract bwetyo omusambi ayitibwa Kobbie Mainoo kati ali ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza era omusambi wa ttiimu ya Manchester United naye yasooka kusayininga contract bweti oluvannyuma nabeera ng'akusibwa okutwalibwa ku ttiimu enkulu then yogera ku basambi nga Garnacho wadde yavaawo ne naye yayitamu eyo embeera yasooka kubeera ng'asayininga nga muvubuka muto then n'abasambi abalala abamu ku abo abazze nga bayita mu scholarship contracts bwezityo abasambi nga Scott McTominay mumulaba akapiira akakubidde ddala wali mu ggwanga erya Italy n'atuuka n'okufuuka omusambi w'omwaka oba omusambi wa season sizoni eri ey'omunda so nono mutabani wa Wayne Rooney ayitibwa Kyle Rooney kusandye mutabani wa Michael Carrick nabo bwe batubazze era mubalinde gye bujja gyemiti emito egigenda okujja ba youngster babere ng'ate batandika okiyuguumya singa banaatandikira ku noti kati olwo mutabani wa Wayne Rooney singa anaatandikira ku noti kitawe kwe yatandikira ng'ali ku ttiimu ya Manchester United awedi bajeti kubira ddala kuba n'ekitawe yajja muto naye atera omupiira n'agukubira ddala ku ttiimu ya Manchester United ono ekirungi wano wagenda otandikira kubanga kitawe ye yavana ku ttiimu ya Everton n'alyoka ajja wadde nga yali akyali muvubuka muto kakati ne ono ye Kyle Rooney ekirungi atandikidde ku kinyusi wennyini walina okubeera nga yeesitulira omupiira agumanyi olaba akyalina emyaka 16 naye asamba ne ku ttiimu ya baana abatabalina emyaka abali wansi w'emyaka 18 so wabanga asobola okuzannyira mu b'emyaka 18 nga ye alina 16 olowoozaamu nti ayinza okubeera ne future ennungi n'okubeera nga Wayne Rooney amwenyumirizaamu omanyi abasambi b'omupiira abasinga abasambi akapiira kati nga olaba Rooney level kwe yakasambira babadde tebaleese nnyo baana ate kubeera ng'abaana bakuba omupiira nga bakitabwe baakuba mulabika abasambi ab'amaanyi abakubidde eddala eddiba naye abaana we badde we bajja eddiba libadde libookya era ndowooza kati Wayne Rooney anaavamu abo ndowooza sawa zino bwe tuyina ayina omutabani akubira ddala akapiira ye Diego Simeone mutabani we ayitibwa Simeone ku ttiimu ya Atletico Madrid ne ku ttiimu y'eggwanga lya Argentina akapiira akakubira ddala naye si kyangu kubeera ng'obasanga era abasinga bagukuba ne bagwanaamiriza abaana akapiira akabalema naye ono wa Wayne Rooney n'owa Michael Carrick kirabikanga abazeeyi baababeereramu ne babakwatako nnyo nga bwe tulaba Cristiano Ronaldo bw'akutte nnyo ku mutabani we ayitibwa Ronaldo Junior amukutteko nnyo okulaba nga ayita mu setup zonna okulaba nga akuba akapiira kayinza obutatuuka ka kitaawe naye naye talenti agiina era omupiira agukubira ddala so be bamu ku abo boyinza okubeera ng'onokolayo abalina ku bavubuka abato batabani baabwe abazze nga balaga nti akapiira bajja kakuba so katulinde byonna nga ebinaatambula gwekumire ku Radio Sapiencia n'okubeera ng'ogoberera omubebezi buli kimu kijja kubeera nga kitambula laba oba omwana anaagukuba nga kitaawe oba guna amulema nga wano mbutaakubye lwakuba alina bato banne natuuka eno waggulu ne bitabuka byonna lwe tuli okubeera nga tubiraba nga bwe bijja okubeera nga bitambula kakati gw'omusibi w'emipiira agenda okugenda wali 20 bet obeere ng'obebbera njagala obeere nga oita kukodi ya fenga bulijio oberengo ofuna ku mipira genda ali kutentu beti oberengo oteka mwaka envisi weka stoberango sibana vuvunanyizwa ngoza abiri mwetano okudda gulunga tubepera mpola mpola kodi ya fenga bulijio techuuka kusta bibiri 16 bisatu munya hash ubo oita uja kunyiga sta bibiri 16 bisatu munya hash ye kodi yomubebeza awe wali ebyakabi awo ogenda okubera ngojja emipiira ejigenda okubera nga jikuwa ku sente awo ogenda okubera ngojja emipiira ejigenda okubera nga jikuwa ku sente ku kodi yombebe zaawo onyiga bunyizi sita 2016 bisatu munya hash kakati olunaku luno olwokusatu olunaku luno olwaleero olunaku olwokusatu luno tulutandise sibubi naddala gwatambula n'omubebezi ku kodi olunaku lwakyekiro nataddeyo alebadi alebadi ezanyirira emisana alebadi eyo yabadde ya mipiira ebiri nga gikola odi 2.5 buli yafunye alebadi y'omubebezi gwegenda obanje sente buli amanyi nti wafunye alebadi y'omubebezi gwegenda obanje sente nabagamba buli angoberera tosobola kubeera ng'obulwamu kizike ng'ogoberera omubebezi tekisoboka tosobola kubulwamu zike ng'ogoberera omubebezi mpozi ko nga tosiba ku mipiira naye bw'oba osiba ng'ogoberera amateeka gonna oba ojja kubeera ng'olya ku sente alebadi yabadde ekola odi 2.5 mipiira ebiri kubaddeko ttiimu ya Alborg mu friendly okubeera ng'ekola kolekisiko eya 2-2 kolekisiko nebeera ng'egikoze gwawedde 2-2 then kwabaddeko ttiimu ya Zuruti Waragem okubeera nga ekola over eya 5.5 ze goolo 6 mubaddemu goolo 7 Zuruti Waragem ewangudde omupiira egoolo zibadde 4-3 kati buli amanyi nti wafunye emipiira egy'ebiri egyabaddeku alebadi okuli ttiimu ya Alborg okola kolekisiko eya 2-2 Zuruti Waragem okubeera nga ekuba over eya 5.5 ze goolo 6 genda obanje sente buli amanyi nti wafunye alebadi y'omubebe zigenda obanje sente ebadde ekola odi 2.5 mipiira ebiri nabagamba tekyetaagisa mipiira 10 okubeera nga mpeza odi 2 wa odi 3 nedda gwagoberera omubebezi nze neetaaga emipiira mitono okubeera nga nkuwa emipiira ate negirya ku sente emipiira mitono just gumu ebiri yokka giba gikumala okubeera ng'oteekamu akasente ak'envisi n'obeera ng'olya ku sente kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda waggulu awo buli kimu jja kubeera ng'okitambuza mu mbeera eyo kakati njagala ggwe ngoberera wagenda otambula nange akawungezi ka leero tutambule ne retibadi gye ntadde ku doketi ntaddeko emipiira ebiri ku retibadi nga bwolaba egibadde ku alebadi emipiira ebiri odi 2.5 kati no ntaddeko emipiira ebiri gikola odi 2 giri ku retibadi retibadi yakawungezi k'olunaku leero gwe atanalya ku sente wiikendi gwe yasubiddwa okubeera ng'olya ku alebadi emipiira ebiri ne lisiiti endala ezize zituwa ku sente wiikendi okuva we yatandise jangu obeere ng'ogyayo retibadi genda wali 22 beti obeere ng'osiba wekwataako empisi k'oyina k'oba oteekamu obeere nga olinda akawungeezi olabe nga bwe kagenda okubeera ng'okatambula kasita onyiga sita 2.16 6 3 hash oba oyita ojja kunyiga sita 2.16 6 3 hash lisiiti okulembeddemu zonna Julius Sseguku yatera okumbuuza wano nga nsindikira meseji agamba omubebezi eriwo ekulembeddemu zonna retibadi ekulembeddemu eriko emipiira ebiri gikola odi 2 alebadi yabaddeko emipiira ebiri nga gikola odi 2.5 etuwadde sente alebadi eyo gye nataddeyo ekiro kati gwe genda okwateka retibadi nga tekanazanya kuba emipiira egisinga gitandika bukyali olunaku olwaleero genda ogigyeyo katikati ku doketi genda wali ku 22 beti obeere ng'oteekamu akempisi sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba oba olina 5 gwe by'oba oteekamu oba olina 10 gwe lw'oba oteekamu gwe lumba wali ku 22 beti tubeere nga tubebbera mpola mpola kusita 2.16 6 3 hash oba oyita ojja kunyiga sita 2.16 6 3 hash ye kodi yaffe eyo ekubeere ku kido kasita obeera ng'oweza 2.5 okudda waggulu ng'osibisa buvunaanyizibwa tosiba sente ya bizibu kwata akasente ak'enfisi k'olina k'oba oteekamu olwo wana nsindikidde meseji Sembatya Ronald Ezzana leero ku luno teyakoze cash out oyo mukozi nnyo wa cash out agambye omubebezi ku luno nabebeddeyo nakaasa kati omuntu ow'olukumi ku odi 2.5 obeera 2.5 eyo odi 2.5 ya alebadi eno odi 2 woteekamu olukumi obeera 20,000 bunga otaddemu jasti 10 bwoteeka mu bitano obera wakiri 10,000 wali 22 bed kubanga bateeka mu koka bonus nolecho gutofa yogama ati ate neetaga kubera nga nsiba 10,000 netta gukwata akemfisi kokoteeka genda wali 22 bed yoberengo siba tuberenga tambula mpula kodi erista 2,16,6 munye hashu obo itawo ja kunyiga star 2,16,6 munye hash tubebere alide alebali tocha mukira na bagambe discipline ya fe mujimanyi gwobo lide kakadde obo lide 10,000 obo lide 2 toli nyisa steak ze watadde muzo obo sigalako oba sibye 10 soko sigali ku 10 tubere mu naka sente kati kubakati wiki etandise okudduka ogenda kubera nga akasente ako okeetaaga obo siba 10 gwe soko nyerere ku 10 tumaintaininge steak beto mtufu wati wabera genda ali kwetu beti obere ngote kama akempiseko olunaku eruba lugani nga toina kampisi tuka kambera nenche mipira jejiri tejigenda kugwa mipira buli lunaku jiberayo kati gwe alide ale bali tocha mukirira no gama anti ndide ye 10 yonake njize yonetta oba asibye 10 lwobo zaayo akasente akalalo berina kawo munsawo yukire nsawo yo ino jikumanga eri gumite sobola kubira nga ekintu tukitambuza nga bwe kiina okubira nga kitambula kugambye abalidde ale bad yabadde ekola oli 2,500 mipiira 2 okwabadde alubogo okubira nga ekola kritiske ya 2,2 then team ya Zulu Tiwara game okubira nga ekola over ya 5.5 nebira nga tuwadde ku sente mipiira just 2 nga jikola odi 2,500 oyo gwe bayita omubebezi emipiira 2 nga jikola odi 2,500 oyo gwe bayita omubebezi kati nkugambye gwe wenna eyali dda akasente neyasubiddwa njagala ogendo gyeleti badi gyentadde ku toketi mipiira 2 gikola odi 2 gisibe nga bwe njikuwadde kwata akempisi kolina ku obaoteekamu genda wali 22 bet tubebere ku star 2,176 munye hash woba oyitawo okubeera ng'ofuna leti badi star 2,176 munye hash kati ku leti badi eyo kugenda ogattaka ordinary kali gumite by the way ezo lisiti biri nga bwe zisooka waggulu ku doketi okuli leti bad okuli ne ordinary bw'oba oyina obusobozi zonna walizigyeyo lyemu n'ogisiba bwayo wabula bw'obanga osobola kukeemu gwe lumbo obere ng'osiba leti bad mipiira 2 just nagamba emipiira gyegikoma okubeera emitono n'okulya kwanguwa ow'emipiira 2 tabeera ku pressure ng'eyasibye emipiira 30 ne oba wasibye bu odi butono obutya naye ng'emipiira gisukka giri mingi okulya kuba kutono oba kuyinza n'obutakulabako kyovala bw'omubebeza ebbanga lyonna nze ngaba emipiira mitono niŋŋamba eno odi nene giri ebiri tukola odi mmeka nti odi 2,500 kati ng'eyo odi 2,500 eridde gye nataddeyo ekiro bwe kujjako gumu ne gusooka ne gutuwa kye twagutumye okulya kuba kusembedde nti ne bw'oyagala kukola cash out at least oba ofunayo haafu ya sente z'obadde ogenda okuwangula kubanga emipiira si mingi ogumu bwe guyitawo bwe guti oredi oba oyingidde mu money bracket kati ate ebiri we gijja n'egirya ebiri gyanguwa okubeera nga gikuwa sente okusinga okusiba olukalala olukalala luba lujja kukumenya obeeraawo ogololeko ogumu olinde ogwokubiri otuuke ku gwokusatu ogende ku gwokuna oba otuuka ku gwokutaano nga gukujjamu ng'oddamu onoonya olukalala olulala naye wano w'omubebezi ofuna emipiira just 2 odi 2 egiri ku leti paadi ng'egibadde ku odina ku are paadi mipiira 2 odi 2,500 kati egyo okulya kuba kwangu wadde gwe odi oba olaba nnene ate jjukira transforma yange wavazi kolektisiko kati tuyingira wiiki ey'okusatu nga kolektisiko mu wiiki tulira ddala kolektisiko eziwera kubanga we ziba wali gumite tebannakutuulawo wakyali wagumu nnyo n'olwekyo gendo gyeyoka leti paadi gendo gyeyoka ordinary gendo jeo packages ndala zona kweziri katambula kwekali VIP kweri n'ekibimba kwekiri kwata akempisi kolina genda wali 22 bet oberengo siba bwoba osiba siba na buvunanyizibwa ate nawe za 2,500 kris bakubeera ng'osiba nyiga star 2,176 munya hashu oba oyita ojja kunyiga star 2,176 munya hashu oberengo ofuna ku mipiira star 2,176 munya hash oberengo siba ku mipiira genda wali 22 bet oberengo oteeka mu akempisi bw'oba osiba siba na buvunanyizibwa ate nawe za 2,500 kris bakubeera ng'osiba ku saidi eyo n'olwekyo tubebere mu kawungeezi kano oberengo olya ku sente akedde okulya ku sente mu alebad nawe yogayoga embeera zonna zikuwanguyire Jordan Henderson jukira yamenyeko omukono menye ko mukono jibuvuddeko byalinga agenda mu celebrating a goal kutimye gwange lya Bungereza ngenda kudda nkubulira maulira agamuliko omanyi bagamba owekisirani ne tochye muucha oba neri emvuli muwangula erinnyo kati ono Henderson teyalina mukizaawe yali kubasambi abali ku benji ndiye mukuduka duka nomba celebrating ate nagwa na menye ko mukono ejiwaita owekisirani ne neri emvuli kuwangula erinnyo wateri emvuli gonda nnyo oba ne tochye yinzo kuucha niwagamba ya yiddechi tochi ya mocheza kaweko mbubaka buno nzije tulewe atebili saidi zeyo
1: Bwakede wasuzote Uganda kuluko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wambulisiganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bilezo kumacha wefu nile dachika satu weso uwelele ensikuwa MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika seso uwelele buli lunaku sumulule chivozi cho kewera kukabite Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei Sumulula omuri yoku kurimu neda chikezo uwerere Okuvamu MTN Ngaturi wamu Inkura gana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN Irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission
3: Agachika kavuna njiba kubiyokulonda mugwanga Aka Electro Commission Kate geza abantu mwena Nto kukunga nyano kuteka teke nkarala zaba lonsi Eza elo siwa nukubialo Kono uchiko babacharo wukubialo Kwa kubira unge na kuzo mwezi mukaga Okutusange na kuzo mwezi kumi umezo Gwa musambu kumi bili abili mumukaga Budiru nako kufaku sawe mwe yoku macho Kutusa kukumi na bili zaka ungezi Echi gende diluwa chenso ungeno Kwe kuteka teka zirujeste zine ya ambisi Bwa mkusula kaluluku ukubialo Kono obuchiko babachalo bw'okubyalo kati abatuze mwe nabali nebisanyizo mukubirizibwa kugenda okwewandisa mu buntu mu bitundu bya mweye ebirambikiddwa okwewandisizaamu era ng'okwewandisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okubanga obeera mu kitundu ekyo mwe wewandisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo abakyala abalina ebisanyizo nabo bakuwandisibwa ku buchiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa kulaga yu nini namba yo obo kugende na kakuonga kakaku webu wango genzo kusabenda gamutu yo oteke doku waya manyago mbujuvu emiaka echikula ne kucharo kubeira wetabe mkulonda aba kulembezebo kufira dela kumutendero kwa wansi
4: singo mtu ye na kusabibi kuata kwa akaunti yo kuotelekira sente mbank singo mtu ye na kusaba sente mbao pinye ye chama oba pinye joko zisango ugenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ng'okozesa omutimbagano
5: beera bulindaali eri abafere towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biruma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba za fesitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigofiwa
3: Centenary Bank etegeza ba customer ba yokwe walobufere okubirizibwa obutagabwe bibikwata ku bank account yo nga pin ne OTP eri omuntu yenna ngoita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga kusabye bibikwata ku account yo okugeza pin ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwerere noti 8 noti noti 2 5 5 5 oba ku noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 wewe lokuterekana Centenary Bank Centenary Bank member wa Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za customers zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobukwa kulizo bigobererwa
6: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana? Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
7: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magazi.
3: Kuchari mkatimba kedye misanyo extra.
0: Wa Reitu wabali nyogwe na chajia kumideko chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiensi atukia tambla na katimba akebie mizanyo extra. Lunakulu wakusatu ochia line pade seruma gomo webes tuchia bebera mpola mpola ne 22 bet nga bulijjo. Gulao account osobolo kupera ngu siba kumipira kaungesikona kuruwa lero atira obere ngu siba ne 22 bet. Chiangunyo kupera ngu gulao account gena musimu yo uogenda ku internet. Ujia kuberango teka 22bet.ug website ya fe ujia kuberange jiao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juza mbi bakusabo kuli ya manyago nini namba yo namba yeye simu kati wali awagenda promo code ujia kuberango teka wo akatimba awagenda promo code ujia kuberango teka wo akatimba then nyiga mchigambo register ujia kuberango wiga taku 22bet ensonga zona zibiringa zitambula tena weza habiri mwe tando krizi wa kuberango siba chokana wa siba berango siba nubuvunanyi ziba options nyingi kumipira joso vuru kuberango siba ko ateno berango lia kusente kwa siba vacho games kweziri atena kuzino vacho games wali ku 22 bet ziga bila dalaka sende nurecho mkojie kemipira na wo joso vuru kuberango itao noberango siba atera no wangula choi nukula kusibisa buvunanyi ziba atana weza miaka abiri mwe tando krizi wa kuberango siba asiba oyino kuberango siba nobuvunanyizibwa okusiba nobuvunanyizibwa to siba sente ya bizibu tukwa ta ku sente nyingi bwetyo obo inabo byo badogendo kola atogament ku sokosi bemunetta kwa ta ka sente akemfisi ko bogina na ko ali 22 bet oberenga ate oteka osubira kuberango utaiza osubira kuberango utaiza ngugatta kuzolina mpona mpole mbele virenge itambula atona funa kumipira genda waliku kodi ya mbebezi virengo funa mipira genda waliku 22 bet uwebire kugambia nga tuwakalia alebadi hey nga tuwakalia alebadi alebadi jinata deyo hii chirocho unakulajyo mipira viri nga jikola olibibiri mwatanu nde seleti badi njala tumukuwate olibibiri za mirundi viri ya zomu didinganwa wetuwa nga tumukute alebadi olibibiri mwatanu mipira viri kuleti badi ndese olibibiri mipira ebiri gendo birengo jaye mipira ejo jiri kule tibadi odi bibiri mipira ebiri wali ku alibadi tulite odi bibiri mwatanu uyu kuba yitomo bebbiz na gambo mu bebbiz tali akataka bwe tuli atuba tulite era bwe kigana nzi ono ne government munywa nchiganye tudde mu tuyiribe nolecho genda ku docket yo birengo ufune mpira ejo genda wali 22 bet obirengo siba sibisa bovunanyi siba atana weza abiri mwe tanto krizi bakuberango siba oje kunyiga sta bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wubo itao ya kunye gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ringu ufuna kumipira kusika bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash awalide alebadi muyoge yoge kakodi bibiri mwatanu vanae katutambo lide kakati nogendo jeyo odi bibiri kuleti badi mipire bibiri sao sisuka huu ndi odi bibiri chineta kise mpira makumi ya satu neta just mipire bibiri ugumwe guso kane guita unga tugenda mu money bracket ubira watimbo kula cash out ubwo kuguma no jirinda jonna kuleti bali kuliko odi bibiri mipira ebiri ordinary query eri gumite ye mukwezo lisite bills kulembete mwaka ungezi kona ko lwa lero VIP query ku docket ekibimba ko ekiri na katambula ko ekali lumba gonyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ubwo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash agamba atelu swata Lawrence lungu chawe bali kupera ngoliza Radio Sapiencia swata Lawrence ya gale yononese agayo mubebez vane yungachi bachisirani nyo tocho kocha hey oberi yemu neliku wangu liri nyo kati nomu sambi wa timye guangiri ya bungereza aituwa Jordan Anderson ena ukuli ride miaka satu mkage jubu kuru bungereza wajaba denge kuba timye guangiri ya Mexico jibuvu deko egoli zaba desatu kupiri Henderson yomu kubasambi ababadde ku touch line ababadde ku bench naduka ogendo okujaganya ne banne wali ku kisaawe ngabongereze kubye goal namba 3 wabule byembi muzajja watu yagudde nume yechigu eroka kanango omukono gwe gwamenyese omukono ogumu gwamenyeka nga tabadde mu mupira yali aduka ku celebratinga ekiwomereze ne kizalenge enku kwa kakananga musajja watu bamuntadde mabusu era mbate ndaba ko wano sajaleye eyo mukono gwamenyese irabikanga yapade successful kusinza kubifananya biva mu dwaliro wali mu Kansas City bungereza jia kuba enkambi mugwangira US chira gantino ya kubi yoku matu era omukono buja kubira nga kutereira neti yaba temu chisawe injari ya jifuna aserepretinga uluwa timi ya gwangiri ya bungereza ukubenanga bawandula mwe gwangiri ya Mexico mpaka eza World Cup si akuliride manjiwa gamba nyoko myokula umenye kuyunga kuba kuzibu wanabana batuba yunga mao bamu njiga njiga muka tonao na maza agocha ugira kutinga abuka na ika tijine miyake jiringi dasa tumuomo kaa geju bota andisa ukuyingira mumi yake jie ntondo tondo ibintu yumude vina kutu ukaku neke tumusabire musambio ya itibwa Jordan Henderson bulishimuchi beringa chita ambula asuburo kuberanga damu akubaka pira kuba musajia watu alimuka ungezike ate abadda ya gala kuunzika bulungi ulava uunzika kweji emiaka ngabachia kuita kutimye gwangeri ya bungereza bungereza ina abana abataba ringa masasi Rosa Nyonti abadacha inabihingi vya suburo kupira nga yongira kutuka ko na dala mumuzanyo kumupira mumbira nga buitambla kari njigala kupira nga mkwere kereza ifisinga kwa wano tuja kujana vyo waliye chiro mkaga paka musambu tubira one tubira nga tuita msongeze vye mizanyo ata wuhude tubira na buunji hii tukubira mudala tochi na dala maklaps gamwe kwa seno lero tugenda kupira nga tuite au tulabe buchewe bali mkwete kira tekira kampeni ejia kuwa kakati bifuse vya kwete kira tekira season kubie kodi kubye kodi batenda bakao timu ya Manchester United olunako olwencha bagenda kubira nga batandika okutraininga wali ku Carrington serious training okwetekera tekera campaign ejja ya 22 mukaga 22 musambu so tugenda kubira nga batandika okuba touch ma club zago tulabe butya bwe bali mukweteka teka nempenda zebayina okubira nga batam okulwana obulungi campaign ejja kusubira kubira nga bavuganya kale ebisinga kwa ntuja kujana byo waliye kiro atanafuna mipira geda ku kodi oberengo funa mipira nkugambye nga tuwakalia Alibadi yenata te kiro nkuletete late bad Alibadi yabadde odi 2.5 mipira 2 kati kuleti bad ndese mipira 2 odi 2.5 era tucha kutamu tumukube ngabe tumukubiye misana wekenda ku docket oberengo funa late bad genda wali 22 bet oberengo teka mwa kemfisi obo ina 5 gwe byo boteka tofa yotoka kambira upo ina 10 gwerobote ka mutoka kambira kasitobira nga ruwe ino ruwe mfisi to wali tabu gendo cheyo late bad mipira 2 jikola odi 2 odi na rengu gambia kweli ku docket VIP kweli ekibimba kwe chiri na katambula kwe kali oja kunyiga sita 2.17 sita bisatu mwenye hashu uboita oja kunyiga sita 2.17 sita bisatu mwenye hashu tubebere mukaungezi kano tokiriza risiti kuyita koka story nga nkugamba nti ejo jiri just mipira 2 kuleti bad jikola odi 2 tokiriza kubera nga risiti yeye kuyita ko koka story rango sirisa buvunanyizwa ngoza 2.5 kutagu lumba kudoketi oberengo ofuna ku risiti ezo late bad ne ordinary ze zikulembete mwaka ungezi kusta 2.17 sita bisatu munye hashu ujio kubera ngo ito ja kunyiga sita 2.17 sita bisatu mwenye hash siba na buvu nanyi siba atana weza vili mwe tanto kilisiba kubera ngu siba kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash leti badia yoguli omu luwana ukula bangu ojifuna kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wopoita tukwatakane walie chilo kankuwa gali zaka unge zaka lunch shweraba
2: Akoke kaba daka timba kevye misanyo extra Mutuko sosulide vye misanyo yona Aka timba kevye misanyo extra Kakutu sibu ako 22 bet 22 bet ya runga misibu ya chitongole Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board Okubeti nga kualifu kwa muze Nata kilisibuwa Edi abali wansibu ya miaka abili mwetano Tueso se sawi ndala Time check Esawa, eweze emu, eyaka ungezi Time check kutusi wako Beda musigan simbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star, mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Tenda mwenye

0: ekitongole olw'okufuuka omuminsane okuva ewa Papa Konon. Kirian ne bannaabalala 11 basalawo okubeera mu Wurzburg mu Bugirimaani era baakyusa abakafiri abaali babeerayo nga kwogasse n'eyayitibwanga Duke Gosbert ne bafuuka abakatoliki. Okubatiza Duke Gosbert mu butongole yasabibwa okwawukana ne mukyala we Geilana eyali nnamwandu wa muganda we ekitaasanyisa Geilana. Olunaku olumu mu mwaka gwa 1689 Duke bwe yali taliiwo, Geilana yalagira abakuumi be okutemako Kirian omutwe ne bannaabalala babiri okuli Coleman ne Totinan abatuukirivu. Emibiri gyabwe gyaziikibwa we battiranga abantu wabula kino baakikolera mu nkukutu ku biragiro bya Geilana. Oluvannyuma ebisigalira by'abagenzi byazuulwa ne bitwalibwa mu lutikko ya Wurzburg. Kirian yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era obujulizi bwe bujaguzi bw'ekereziya katolika okwetooloola ensi yonna. Kirian omutuukirivu yawolereza ekitundu ekiyitibwa Franconia mu Bugirimaani era yawolereza n'abatawaanyizi bw'ekimenyomenyo. Kirian omutuukirivu otusabire.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
2: Obudde kituufu nti ggoonya talya magoonya goonya gwate aba agaagaza ati amataka nzikizitongwa buzito. Nze ntandise okubenga ekitala kati abantu baanyita nnyo okubawulira nga mugamba nti omusajja yazimbye ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba ye nno bamutegeeza nti aba yazimbye ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba. Kati naawe kubamu akafaananyi omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza kati gwamma bw'atandika okuyimba toyinza butanyumirwa. Kwe kwava okugeraageranya ebizimbe ebirungi onaga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate ng'amanyina okuyimba.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Wakati mu program omulongooti tatenda bwenya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
4: mukulu Matofu njagala tutandikire ku nsonga eri gy'engambi NRM lwaki eteeka mu bilioni 5
5: naye kyenkyafunyemu n'ekizibu naawe wichogede n'okikkaatirize n'okiddamu nga kiringa ekintu kirina ennyamba kulu ekinene ennyo bilioni 5 nsaba batuuliriza mukwate kalikyuleeto mayizi ebyange njala nnyo facts. Tuyina ebyalo mu Uganda emitwalo 7 mu 10 mu 2 mu 7 katukwate bilioni zaffe 5 anistandike ku wano kwanjagala omanyi osinja ekifaananyi aba n'obasasamaza nawe kati olikuba maazi ogeddoozi kiyawu kyakabi nnyo bilioni 5 gabanyaamu ebyalo 7 mu 10 mu 2 mu 7 kiregeza buli kyalo bagenda kiteekako 7 mu 98 buli kyalo ekiramba era naalemu egenda kiteekako 7 mu 98 kati ezo nyingi
6: tewali sente
5: ze omulangira ndi naawe ezo nyingi nedda tugende mpola ezo nyingi
4: tukitutte bwe tutyo
5: lindako nkyali ku flo
4: bwe tunaabeera bwe
5: nedda ssebo njagala facts
4: bwe tunaatwala
5: omanyimu obitwala
4: ne kukitwala nti kito
5: wuliriza kyoli mu kkola kiwuddiisa abantu n'abagenda okwesimbawo ne batya NRM gateekamu bilioni 5 abatuuliriza bilioni 5 NRM kitegeeza lyanga etalina interest mu LOC kwale bwe bagenda okuteekamu bilioni 5 njagala owulire bulungi buli kyalo egenda kiteekako 7 mu 1998 buli kyalo katugambe ekyalo onaavu kirina abalonzi 10 tutegeraganye kirina abalonzi 10 kitegeeza buli mulonzi bagenda mutekako siringi 7 kufuna ekinusu eky'ebitaano n'ekyebibiri si nusu 7 kati emu simanyi wetunagijja naye buli mulonzi bagenda mutekako nusu 7 walabyeko ebipande mbadde ndi ku social media nalabyeko adonating ambulance nga wa LC1 temwakirabye mwalaba abagenda okwewandiisa ku mulundi oguweddemu bya LC mubajjukira bulungi bainanga nezi konvoi.
6: Mugirabide.
5: Nizo kuwa nganze nani katize jabikiriza. Kati gwawa nilu kwa tegana nusuru savu. Ne ambulance nusuru savu ne mpeko lijogelako. Walwe ya noji za muka mugundi mbajita Ronaldo. Landi kuruza wano mchikaya wano. Nge bulenga wano. E bulenga wano mchikaya. Ngaka noji za muro Ronaldo mpia ilika namba. Gila gara baje mpobu ilusi. Ngabu walikali siri yasi nyo. Mtadede. Nga mafuta kwa gakoze sagana akoze soku mana kwa campaign. Beguwa musara ugemi tuwa lebi lebi jivaba uwa mwezi. Gamiaka kumi. Now. Kati ya wanze siwe ndabe nso ngati ya nale mwitademo bilioni tano. Kwa gizu si sendi. Nzibaba ni demu zilabi. Bilioni tano. Gawanya mwemi tuwa lebi yale mituwa lo musamvu. Mulu kumi mwivi wili. Mwavili mwemu musamvu. Ugamezi bie biyari betu na Uganda. Deni buli mulonzi nga tuina haba lonzi chikumi kubuli chalo. Chitekeza buli yomba mtela kwa nusu rusavu. Bie cheche chinusu eche bitanu ne bibili. In other words, chiba kakamoni ya kategeza nite nare mtena interest mchi mu LCs. Neka isuori kuleve liju ugami mbu itademu nyingi. Katuchi kwa gwe ijo ya gala. Itademu sente chi?
4: Nyingi.
5: Nyingi. Now.
4: Luachi ndeta nyingi. Mkulu matovu, abantu banubali kuchalo. Abantu bano bemanyi.
5: Anti bali kuchalo lewa tadde bachirade ko mitwalo musanvu.
4: Zachi abantu omuntu chairman abantu bano kuchalo bamanyi.
5: Ekibuzo.
4: CMP alina ogutundu tundu
5: ogulinjonjo.
4: Abantu bano bali.
5: Ogulinjonjo yanyiza kakalulu. Totu tuwa miji byo kusaga yanyiza kakalulu. Zinga ko luka erosike manyike ndalimu. Chairman wo kuchalo. Sigenda kuchogera. Kwa mukwano gwange. Chiamano kucharoku. Kakuli kwa na umu lala. Umu mkatuli. Actually bombi bakatulichi. Nema hata andikango genda mtu wa sande kukerezia. Sigela kwa na ujogela wajia kutegi na mtu ndi wengamba. Nga onya ya gawa kujia kono. Echumwe wayo. Ama hiyo kawa ni kanate kemi tuwale itano. Echumwe wangewa tusuwa mkabona. Kati watu katu inda tugaita makungula. Okay. Tugenda kuzi gule dirisa liyo kukerezi ya netu etaga na hibi waka kade kamune chitundu na gama zempande mitu wala habili mwitani
4: kia mani
5: awalaya gama kufuga nyono
4: yes
5: eshata ambulanga ya mbila nilifuka yachi netuka kulonda awalaya vuga nyono na liyo kareta esente ni waga vila abantu yungkumi tan tan akalulu wako fetu wakaiwa naliko kuwakaiwa nikatuwenda kusatu tugenda kudamu kwa onawe tuwazo okuwale kiliya nama teka agatambuli lako onasangi duwa ko bamu hili obululu ndoza o ya singo li obululu bulianga mbikumi bisatu wala ni ya tamla ni yeto lola niyo ni kulaga sende zeli yako zechi kati atolu nga asangi duwa kecha ama zimambutu fungi ya biyo wenta ina uu ni ya amantu nga bamu kona chi ni ya uli ya liyari isi chikapu nga tichu chusega ni fuse mpio wa waluza wapia wako zechi abazi kati kumungama emituwa nisuru emituwa umusambuzo ena le mzegendo kuteka kuchalo okunonyi yako ni wota ambuze vigiri ichalo ugena kunyo ichupa ya ambazi ya sente meka winaba antu mwana baku ya ambaku kwanga waluwa aliku ni waluwa wapia abadja siti siti kezanti baku manyi wakasinga kuchale miezi mukaga nina gana kukulembeze wa kuchalo unu kwe maketinga baku tegiri hilo ugena kutambolo jena kubiseo kuhipandi panda awo echalo sebo, echalo chiba chinene mu mbapu ine vya mwibia ikampala nyumba mkage ziko le echalo nimo nzile ofe echalo mbile echalo ukuchina mbile chiba wansi ukeri wangwe kasambia usadane na echalo lila neka ilila echalo chinene
4: kubanga echo matovu nchidese kubanga no, naba ya kachiko kebio kulonda batu gandhi omuntu aina kuba wachalo
5: yes
4: amanyiki dua sulako
5: asila wakendo kuwa mateka
4: sigama ntino mungu
5: yes yes amani asula ko okumanyikimanyiza kumanyikwa abantu batano bande babane toro de baba manyi ndi kuchalo mutuse
4: chairman
5: ali kati gwagala kuchairman ya sangidwa
4: tuogela
5: agenda okujja
4: naye najja tajja kuva muguru era
5: kubanga
4: abagundi bamumanyi
5: uliriza omanyi sagala sagala tuogere bitali iyo omanyi omanyi weta campaign katika kakutwe kuruburu wa balonzi
4: kugenda kunu nya
5: kusamu kudiriza mulonji luwacho musagulomba kumanyi katiza mtuwa mna nativu yo mwaba kumanyi luwacho unu nya kalulu
4: kuba jukiza
5: ajukiza baachi tewa kumanyi mtuwa mna nativu yo luwacho wa jukiza nga bakumanyi chite geze chite kesa wa kunu nya kalulu Walu ni uwa kuwairiza. Ngoino kujokwe wazati wa nangi. Biba gamba antiba kama sajia kucharo kuno. Sibiri imu. Mula wama iriza wano. Echo no chijau. Walu uku usonda wecharu wata kumanyi. Nenga kucharu wa deke miyake itano. Boziko wa dozi kila nyuku wa neiba wanabakuli okumpia nyumba kumi zikuwe tolodi. Eri kusonda toko lachi? Tututuka. Tutegera ganyi. Katoluwa lero genda kusonda eri. Nweba kutegiri. Kumanga mwadao. Chia maniono budi ya wadala mwumutu agaro mwesi mbaka mwoteka kembera. Mwe kuniza na mwagamba katumuleke. Tumulinde wali. Ngaba gudeo campaign. Tununyaka chi. Akalulu. Mwoteka mwagere mwena nari akoze. Katia mwaduwa ndiba kulaba bulabi. Okuba ekikalu kyo bulungi. Akaviri kwa katu. Okasala bulungi. Yoyani yoyo. Tiye matovu. Yeye simbiye wo. Pane tumuwe. Tumwaja tuwe nyogu sajia guno. Uwa tegeleke semuru unji. Baba ndiba kulaba. Ndiba kulachi. Ndiba kumanyi manya. Okay. Ni nyumbe kumi wama kumi abili zikuwetu. Ndiba kumanyi kuanga. Osuza. Ozikako. Ndiba liya merie wala. Simu li kuchalo. Ntibuli muntie naba chali uu. Wame mita kuata kuu. Echo kubili. Tuine liya levye bivuga semu. Aba tuwekibali kubafa kumidaraji. Aba duka genda. Wasa baye misolo jibali ya. Haino kunonya. Haka sende. Na ya tunabukulembe semu liya abu yeta agecharo chikolechi. Chiterere, what do you time? In other words, owa chiamani wali nukuno nyakulu, nemo nzenzi jalo sheche mitu midi wa eja bilioni etano, tichina makulu kuwanga mbili cha mitu walo musambu. Nechupa za amazi, nema natika wanga kampeni ya wiki emu, selo mitu walo musambu wa jispeni nzenda. Nemo wabula boda ngumpangi siza, akutambu zi kunsonda ne kunsonda. Tutegera ganyi, so tuchijewu na ye, Luachi kale vale se bilioni umusambazo gire denyonga vale se trilioni ya senti ya PDM. Kutisa. Ndiwa genda kuteka muzi. Nyezi wabu dirizina makuwe. Abangalo kwe simbote ziba tisa. Na ya LC, Luachi HVNA chiri mu government, mubu yinza, chandi jivademu na interest. LC system ukujawo, abali mubu yinza, abajikoze sanga intelligence system. Information gathering system. Nti wani ya janeza kuwa Museveni yunga inemi tuyo yagira kwa nadanga waliwe vya abade kuchalo. Yes. Agama chairman we gundi
4: amumanyi
5: amumanyi
4: nechitundu chairman
5: chairman we gundi kuwanga system ye ya NRM mwecho. Nti katima nabu uza vyo na babu uza matofu na tuvuma ya duse ni asula kuchalo chibimbiri tuvuze chairman. Aja chila wano saa mkago uwe chilo na ingira. Ni haa kera nyuko kuminebili. Eyo information wajifunye kwa chia mani hawa wa. Hainaka chukwa kine defense bata ambula na ichilo. Hinawa manya abeleo kana atakula chi. Na atabela u. So olu kuwa chilimu intelligence. Chima yamba kusecurity. Bafira uwe kumanya. Bamba mgeno kweka la kasa mine mituwe changa changa. Ngo opposition tumanyo kwe changa changa. Chia mani. Amule gamutu wako mangu nyo. Owa komiti ya jaina. Ndile chairman wa mwono kuno ndebwa. Aina mwa abantu watako na muka komitika kamu feedinga. Elema mutegeza kumanga kati. Banaba wa NRM. Akulira NRM webelongo tetabangu dua. Elema abavuka. Ajia kuwa ine mikuano yuweja mga mbuwai. Tuge na kuchebi pide ncha. Chairman ya gafune. Akubile diso. Jiso. Bonda sisi mwabwe kola chi. Bwetambula. Baisimanya kwa mpreventa azo wachariyo simanyi
4: baba jao
5: wachitakende system ya teni jesio na jikolechi agambe jiso agambe piso diso katika sabi tuka mula inieyu then ngabano boba kakurosi ingisa kuwa nukubama je aba iso ngabaga funaburu unji newano waba CMI inga na eja kuinga ganti wanuwa nizo kwa naba yekera na nawa ingira buru unji nyo polisi ngugaji tu seda kumanga tewela milanti polisi na community polisi ingeni ya village.
4: Ya village.
5: Kwa taga na LC. Olewa sa chute sisi mbwekola. Now, bole kuruwa liye chivine chagolo kutuwa lakua uinze cha nopu. Chituwalewa LC wanamu Uganda. Chige nda kuzibira information na juwande wa dofuna.
4: Ofuna.
5: Chikuwa ambenga toko la chi.
4: Tomanyi.
5: Na yoni mwe kumanga awali kuru siwa abu. Nupu wegama tukenda kweka la kasa. Chia mandabea tege deda. Ngatege za kujiso wano. Mamono kutegeza jiso, piso, diso, nga kurosinga polisi, nga baji kubideda ya tege deda, nge isu inga ito action. Semu wae nga ingi deda, jiso nge vidimu. Network ebe kwa zechi.
7: Tuwe soze sawi ndala, time check. Esawa,
1: siweze bili esi etiro time check kutusibu wako beda musigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku ate

0: bi opposition zibana ko isa goza buzigatta wamu ngalame nali mutwata deko goza zibana bumbi abiri buzo no muganda wangalira ko simba buza muganda wagera ko simba muuze gwe kubwayo si ka budget ko akakoze kali msente meka abereje nnya kubuli
1: William njagala nzije wuwo matovatulaze sente ze alinale muzebogedde tanga temuli mitwalo jigenda kuba musambu jeba spendinga wansi kubuli kyalo okufuna akalulu ako naye kyo musomulunja atulaze obukulu bwakyo lwaki enalemu ekifiirako naye gwogambye oli wa independent tojja kwogerera bibiina birala kati gwe wa independent bajeti y'omuwano eriki okunoonya akalulu
2: bajeti yange omanyi gyoko mu kubeera okukitundu ne bajeti kwe kuba entono bwoba oli muzi kitegeeza esobola kuba nnene kati eyange bajeti ekyamazima ntono yagenze mu posta mu postazi posta nga njogedde amazima nataddemu za mitwalo ena
1: kusinga matovu za temyetemye na mitwalo musanvu
2: enyinza okuba ensinga naye waliwo ebirala ebigenderako kuba era jjukira bw'obozze mu bukulembeze oba ne ttiimu yo bwe munaaba mutambudde abaana tebanyweyo ku mazzi era abaana waakiri waliwo gano amazzi ag'ebitaano waakiri onaamufunirayo akacupa tojja musiibulira awo ayinza okujja kampeyini ye n'akugamba nja kubeera ku kiddo ku bwereere sikawagala kuwadde ekikumi naye ngaera ak'obuntu kajja n'ogamba bulaza mutambuze okuva ku makya paka ssaawa musanvu n'otamugulirayo wadde akazi kale ebyo ebirala bibeera omu nga bwe mumanyi ebyobululu ate era nga ngenze ku kyamukulu matovu nga bw'ayogedde wadde naffe baba batumanyi nga twazaalibwa ku kyalo naye era nga bwe mumanyi wano mu kibuga mwe tubeera nti abasenze abapya bajja abamu ne bafuluma abala ne bajja wadde gw'oba ku kyalo kati bali abazze oba obeetaaga y'ensonga lwaki kuba oyinza okumbuuza lwaki nakubisizza posta
1: kubanga oli wakyalo abakulu batugamba oyina okubanga omanyikiddwa lwaki muleeta omuntu atamanyikiddwa ino kubanga omanyikiddwa otambula wano nju ku nju bw'oti ne bakutegeera era abantu ne bajja ne bakuwaka
2: era mmanyikiddwa ng'era nga bwe nkubuulidde nti akalulu akawedde nakalimu ng'era mbadde kansala waabwe naye oteekako ekifaananyi ekisooka kati nze sinaali yeyange sigamba nti abantu tebammanyi naye nataddemu ekifaananyi abantu okukakasa nti ddala ddala kansala waffe yazze kuwa chairperson kuba eyo yeba pointi esooka nti abantu balina okukakasa omanyi abantu baffe omulembe gwa posta kasita gwajja baabuukayo ne bwe baba mu byalo baabuukayo eri gye bazadde baffe we babeerera abakulembeze gye baagambiranga nti nzize okwesimbawo ne bagamba mutabani wa gundi yazze naye ku mulundi guno basobola okugawulira ne bagamba alimba posta yebakakasa nti kati omusajja akoze eki ali siriyasi asimbudde so ebumu buba bwetaagibwamu kuba buba butono kati of course era tukolayo n'obuntu okuli enteekateeka zaffe z'osuubira okukolera ekyalo bwe bibeene ewaffe ebya tawuni tobyogeza mimwa kuba mujjukire abantu be tukoleramu bakola osobola omugamba ekintu n'akirekaawo naye era omulekerayo waakiri akapapula akatini nga kuliko pointi zo ttaano ngenda kukola bwenti ngenda kukola bwenti ngenda kukola bwenti ngenda kukola bwenti sente ziba zeetaagisa g'emazima amazima g'amatuufu nga seekwekeredde ziba zeetaagisa mu kampeyini ekifo kyonna eky'obukulembeze sente ziba zeetaagibwa
1: kati ekitegeeza balala basirise busirisi n'ebibiina
2: ebirala bisirise busirisi nabyo tebasobola kugamba nti twataddemu bweziti naye era baba bakimanyi gwe abali esimbyewo ng'era muganda waffe ono bwakikubisizza bw'ojjayo n'okubisa ebyalo bwo oti ogenda okulaba nga temuli sente zaamu wookakasiza nti aa eno ennamba yaleeteddwa kutiisa kaakati ekyo kyekikugumya n'ogamba.

0: Mba, ulaba na kateka mwe na jange wano mpost. Kantambule. Kantambule oli, nsoburo kufuganya na ye mkaluru kano.
1: Okay. Mm-hmm. Radio Sapientia, nkuluze ya magezi. William.
0: Yes, sir.
1: Akaluru, watu wade tutanika wano gambie, nti akaluru kakusobela kakansala, matofu wana tugambie bayi wakaiwe, ngembele tabuse, aba kansala yafunye obululu bubiri obululu 10 gwe balangiridde we 10 ne bamuleka wetegeso otya
0: ku mulundi guno ni mwesubi kuba ndi candidate fine nabadde n'ekirowoozo ekyesimbawo naye ate ndi candidate yasoso tuzibwa abataka ne bansaba nzije nga balaba waliwo ekitagatta yensonga lwaki bwemba njogera wanongera bwenjogera ku kyalo kyange tekuliko we naale mu kubatwakkaanyiza abasinga nti abataka baamu neyandibadde alowooza nti ndi we naale mu yalabyenga kuba baasooka kuntuuza mu miitingi ne baŋŋamba nti kansala waffe jangu esimbe biri biba byagize bireke naye ne biri era sijja kwefuula kuba bwe tuba twesimbawo tumanya nti ekimu ekiba mu birowoozo byo oba olina okukkiriza nti nnyinza okubeera oba obutakola ki ate era okuwangula akalulu okawangulira ku bukodyo obubabuzze nze sijja kwogera ng'ate esimbawo ekyamazima baatukuba akalulu nga bakozesezza obukodyo bwabwe ffe bwe tutaalaba kubanga mujjukire abaali mu kalulu bananjulira ebintu ebyo baabyogeranga naye nga omanyi ng'ekintu bw'omanyi ebimu tebiba nnomo ng'ogamba balimba naye ne kimala ne kibaawo so nze sijja kudda okukaabira mata gayiise ekyamazima baakozesa obukodyo nga tetubukola ki nga tetubusuubira era ne bafuna ebifo ky'ova olaba toyinza kunsanga nga ntaddewo biifu y'amaanyi nnyo n'omukulu eyafuuka kansala mu kifo ki kuba ate at the end of the day ekifo ky'ekitundu kirina okusigala nga kitambula kuba mujjukire kati nga nzize ku bwakansala bwe nabaddeko waliwo ebintu bye nnali nsabye ku kanso ng'ebitukolera ng'okugeza okujja mu kitundu kyaffe buli mwezi okutuyonja kuba ekitundu kyange kivaamu omusolo mungi kati ekyo senga ate tokwatagana n'ono gwe baaleese kitegeeza kiba kijja kukola ki ate era ekyo kye neebaza nti kanso yasigadde ekikola ki ekikola kitegeeza ono teyataddewo ndowooza lwakuba bwe nalaba nga tewali mataga sijja kukaabira mata gayiise ndowooza omukulu naye n'agamba ekintu ono kye yasaka kakisigale nga kikola ki nga kitambula kanaakalulu nkeetegekedde nti abatuuze ndi nabo siina wensuubira kavuyo okujjako ate akavuyo nyinza kasuubira kwaliko kuba nga bwe mumanyi mwenna tuli mu bino ebiseera eby'okuwandiisa enkalala waliwo zino administrative units bazongeddeyo obuyinza paka wali nga bamaze okulonda chairperson omupya olwaleero mbadde n'abaana omanyi tuteekawo abantu baffe okulaba abantu beewandiisa batya eyeewandiisa wa mu kitundu olwaleero waliwo ekintu ekyapeninze n'enzigwamu amaanyi nga baŋŋamba nti omukulu alina okuba difensi w'okukyalo y'alina okukkiriza awandiikibwa kitegeeza alina oyo aba tasobola kukola byange era alina kukola bya mukamaawe kyangu nnyo okujjula omuntu n'amanya nti oyo gundi mukuwagira kawuma yeekansa n'agamba oyo si waakukyalo temukola ki ate ne bakulaga nti difensi atuula wano mwe muleese ne babagamba batuule eri kitegeeza ono ne bwera n'aba balina be bapanze nabo bajje bawandiisibwe tojja kukola ki kumanya so wensabira electoral commission kuba kino kigenda electoral commission yeetegereza ensonga eyo kuba tuyinza otuuka mu lunaku lw'okulonda abantu balaba abantu be batalabangako ate okutabuka kusobole kusembeyo nga kuzze mu bitundu byaffe so nsaba mwami byabakama baba awulira oba ababa mukiikirira mu bitundu bya feno jetwesimbira eyensonga bagitwale nga nkulu kubaba nebaba obuyinza bwebali babongera ya akadda kupaka kukulonda government kumurundi guno kanzirire kusaidi yayo yayagala kujjawo vacuum oyinza ofuna ekizibungo oyagala ebbaluwa yerosi ngate bano babagambye bawumudde
1: yes.
0: Kati obwe buyinza bwemmanyi bwe baali babawa so si kwetaba mu bagenda kuwandiisa
1: yeah.
0: Kitegeeza kati waliwo ensobi ezigenda okujira mu ekyo nga ba chairperson bakozesa olukwesi kwesi olwo okusobola okuyingizaamu abatali balonzi bakukyala abatali bantu bakukyalo ku lw'ensonga abasinga naddala nga babadde tebatambula bulungi mu byalo bamanyi nti abalonzi babakola ki babakoowa kyensaba gavumenti etunuleka awo. Yes.
1: Radio Sapiensi enkuluze ya magezi ngenda kuleta esimu tulabe namwe chemuleta chemubuza chemugatako mukulu matovu ono ebintu nemwe abanidi muina abantu bonna be mwatadde oyi matovu uba mwikanu temukaga
2: tukaga ila abantu kyebali
1: ngudu
2: nebu kulonda kuno kwedese inaisamba kansalaz basatu mukulonda kuno kuwedde nide na bakansala basatu babiri bali ku district omu ali ku level ya Gombolola kati sebo ndi kibiina
1: ku district ibwa wano mu Kampala
2: kasi wano mu Kampala
1: mm.
2: Ate mu Kampala mbitegeera Kampala mwino mwino yeye gwa mate mbitegeera mbitegeera sebo nina ku district ya Lebitong actually nafunye ne speaker ndoza speaker wa Speaker wa Noya, Noya mali district zezi nta wanyamu. Wanwa nidi ye njini. Nyinga kuna kuna gwa nunga suya linga nukusia. Nae
1: mando.
2: So I have three counselors, mali ku district level, mwemu kugomba. Yaka wana ikampala utibiba gamba. Mwemu interpretation ya mwenda, lakafutuwa viso nyua. Na pika tukule munga mseve. Mseve kama kisa kujari ya lo. Mwale chivuga, kumata wangu.
1: Mwenda kutani kina mchivuga ni mkuluma. Nere mchivuga te mwenda wanyamu.
2: Nere sebu. Kakati sigana. Senganda simba mchibuga uka. Senga sina. Nia disa mwape nina kasaraza. Bakasara wanga basatu. Actually singa DF. DF inomu enda weru. Nina basatu. Babili ku district. Omu kugombolola.
1: Right.
2: Kati ndi established.
1: Right.
2: Inomu kunonya wonsa amanyi guwe gali. Uwa kutegede. Nujiango uzimba mpola mpole chendo.
1: Okay.
2: Ya ilo chitutawanya mu opposition. Tulimba nyoma na Uganda. Nchio musaji agenda. Ate kukufa kukuluna agende ncha. Kati ncha ni mwe miaka makumi ana. E miaka ana.
1: Joro anyisa.
2: Tulimwe ncha agende. Tuatalika chenda mukaga. Tani kukufa chenda mukaga na kati. Tulimiaka nuza sita. Jumeza asa tuwejo mga jiju.
1: Yeah.
2: Niyabu nikazani watu kutuwa gamba.
1: Yeah,
2: agenda. Kati bulube ranga otadewe mbele ya ncha. Techiku yamba kwe. Toso wakwete gika. Niyabu wewe no gani katugeze. Tuzi mba kujia kwa government ye. Katu chikole nili miaka kumi. Nemuko la stote jezi miaka kumi nga chemuliko chuka. You achieve. Ni echi zivu. Fefe njini tuwele meso planning amu vyo mfuzi. Fefe njini.
1: Mwera njini.
2: Obo ochari yao. Gata gata yao. Ochari kuwa kansala yao. Basatu waga tukwa duwa minister. Nga chini uchisula yao. Chifana eche miaka kumi. Echi natuwa mkule mbeze ngo chita gawa ikandi. Yuba minister muno. Nada kwa wala DC ngo buvuma huu chiyo bisato msaji ya liwa nidi kati ya fusi wala DC kati foka seri ya food day chifana nye chineni no gamba chine chitole chemeli chombu kawuna chini
1: na
2: cho tombu zachi uzifuzo nchizemu nito ina chombu zachi dada kuna chombu zachi dada
1: hao gandhi muli mchalwe
2: abantu of course tu
1: wasingi
2: no chwa katandika baina tegera mpola baina tegera mpola mpola okusinza kumanyi gafe
1: toli wanu abantu nupu mwe bali obalaba
2: muchi
1: mukalulukano
2: okubante bawangula
1: okubera mu kubanga luli
2: tulesimbyeo
1: mm
2: hawai ari kati baba kuba muhetiza kati bulaga toli wanu nupu kitegeza togenda kuyita mu kati muganda wangu ono bonage no muzulu obulungi
1: mm
2: yandi agadde okubera wanu nupu nechi baba kola muwachiso buli yalinti ya liku nupu baba kubanga mkuu chivandulo kati ya gambo wae nipo vila tuwa independent bakwati wa waka fansoni Niba kuleka no itawu. Chikutegeza chitetu. Kulonsite kuba kulonda.
1: Aha.
2: Tekuba kulonda. Biagaba bifu.
1: Ngatuga mba.
2: Elamu mkule ntufu. Lwa kubanti baba ba, kuteka wechi fana ncha democracy. Chitula pseudo democracy.
1: Yes.
2: Basi gechi fana ncha walo democracy. Nitali uo. Bine bifu. Na chukila na kumuzinda alo. Tuga na biyo kulonda. Nea kugabe bifu. Bagaba bigabe. Wayagala okumpa kanya wano walu wabakuwa masimu ya tumana mwa manyi bichi bichi ne bachira omukulona na kozechi
1: kutuze
2: na ma dictating abu dictating zao ya jio kuhitao obafunja butaru ya jio kuhitao na ate simbio nga wadi omuga matiri ya jia agirawa bilengene simbio wa mulonde kutuwa tuwa gati ya zimwete wa mpaka so kuna tetugena mukulonda pase ilo gena kulaba tula anticha erosi ujia kuwa choite mivuyo Mu LOC. Olwe nsonga kugambye nti LOC bajikozesa nga security system yabwe abali mu buyinza. So, baagala nnyo wa LOC n'okusinga kansala. Kwa kansala na moti gamutuukirako. Gatuukira ku kyalo ku LOC. Kati ku LOC bagenda kutekera w'ekibuli. Tetubaze mitwalo musanvu ku buli kyalo. Ojja kulaba nga kyalo bashadde ko bukadde obutaano. Tewagende kuga kwa sika magenti, bajeti yebi alo, tuadu bilioni ya bili mutano. Mwemu jagamba, mwekane. Niba gatade bilioni tano, wazibala mjidi mituwalo musamvu. Ni ya mituwalo musamvu enju, zijia kwa milioni musamvu kubulichalo. Bagala elo sino kusinge chintuwe chilala chunda. Echua kubili, ngojiko kwa kikosanga security system. Ye system jivata nikia kukubaka lulu. Ukuteka mwe mpeo, mregister, babi kula kuvira dila kuchalo nga bachipanze buru unji. Kati sebo tuwasuwa kulaga jala. Eh? Baleme kwa alira bulungi. Enyumba kugumireva kumusinji. Kati umusinji kwa NRM. Guvao wansi. Wawa na baka luma kagalangra njiza kuvao wansi. Elabu wege ndeleza. Na kunyumiza kuku story wa yomusajia wa fe. Na katino achari yu. Nye nchi nyumia bulikasera. Omusajia wa NRM. Yechia manu NRM wa fe mchalu. Nzene Muganda wange. Nze bantu walo okulonda nga nyina emyaka 16 mukaluka kyenda mu mukaga
1: n'oganda
2: ha nagane nonda na iye njaga nga ndi kumuzinda lono nga ateka tonde ya ntonda ndalonda semogerere olweso nga ati muzeye wakabo yajanga nga byanyumya banyumyanga bya DP kalatu kambo ya ine vile nzitu kafu uyo msa joyo uyo mudu kafu jiko echipari chari chidu kafu echo uyo nga tumu manjibulu unji katika nabatu tuwala tugende tulonde Enare mwai Museveni. By then.
1: Nga mwili wina banda batu.
2: Nali under age. Nima mpe G. An egg. One. Nemu gana yina mwe G. An egg. E G ni mwuri mu. Elaba tuna na waka. Netu ambuke kansambia wa guru polling station. Wetu londela. Nemu natuka wali. Nzenge chokola nchitegela bulungi kubanga. Nali mbimanyi. Nga bilaba. Ate wakanga. Tuli ofisi mbi opposition ni. Nagano kate kayu kubanga tuwa. Tuine ngombe ya kula angale kati ya vwa baba itanga lumbugu. Baga manga lumbugu.
1: Mm.
2: Kati nga batu kutu ya wata londa lumbugu. Nenga nwe chigambo lumbugu. Fina tu wanchi chitegeza. Nenga tuchima ichi vii kwa utawanya mkulima.
1: Mkulima.
2: Nga mtuta wanyi kati baga amba. Lumbugu. Kati lumbugu chitegeza achi. Echo tutute. Nene mmanyanti chivi. Ati oli. Ye mulunji. Nenga no mulunji vile utuogela kwa demokrasi bichi bichi bichi bichi bichi nsonga. Nenga ye mulunji. Ate lulumbugu.
1: Nenga bakututte.
2: Bantu wala nonde lulumbugu. Sebu nagano dulonda.
3: Akachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LOC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyizo mukubirizibwa kugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere bawuteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini nnamba yo oba okugenda n'akakulu ng'akakakuweebwa ng'o ogenze okusaba endagamuntu yo. Otekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.
4: Business yoteri kula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
3: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology, education omuli primary ne secondary, engineering omuli civil, electronical ne mechanical, environmental design ekutuusa ku masters architecture, earth science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabi likuli okumpi okuli eryankosi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida ne Mbale. Okuteka mokusaba kuongo ita kumutimbagano kwa website kwangu nyo. Teka mo umu.ac.ug. Oboso wala okuteka mokusaba kukulimu kumatabi gafagalambiki duwa waguru. Jangoso medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembedemu Uganda mkusumisa no kubangula aba izi. Okuma nyebisinga okuba kunoti musamfu nyasatu. China na mumuenda, nsamfu mubiri, kumina muenda.
5: Jeji, wegeendeleza tanke nunje zimasamasa kulizembe na kuzino.
4: Hey, it's a smart tank, it's a steering tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka za mazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
5: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi kye kibifuula ebyenjawulo?
4: Buli kimu ekibiriko munnange tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
5: Ate ebyagibye mmere?
4: Ebyagibya steel ntyubu ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
5: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
4: Babula naawe, tambula n'omulembe. Dduka bunnambiro ku Steel and Tube, weegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu.
6: Honda SC110 kajambiya ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba. Bw'oteekamu Honda Oil ovuga omwezi mulamba, waranti ku injini ya myaka ebiri, amafuta unyako mawunye. Atengo kujifuna looni na ujifuna musawa na munana zoka. Kwa mkozo uumu sala jangunga woli kukuwela kwa box ya spare jude. Tuinane Honda XL, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuila, obumo obulima, vyo nanga vya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lukogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga kusendare bank, na matabi gafe. Okweto olore guanga, kwa simu noti 200, mwenda 00, munana bili msambu. Obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu msambu msambu. Nyasatu. Mwaba boda boda bachari. Eno tuajirese. E iriba. Enkozi ya sente. Nawa ya garo kwekuli ya pitipiche yo. Yoba sechi nomu. Obe ya maridadi. Tutukire kumatabi gafegona.
3: Omufubuka na wasusi zenya kejo omufubuka. Ousoburo kujifuna nguhita msetina le banka.
6: Honda. SC110 kajambia. Ya pitipiche eriko.
7: Leno ngena kuzo mwezi munano mwezi ogwo musanvu nyafe ekelezia atuwa Kiliani omutuukirivu. Kiliani yali mu episkopi atenga mu minsane era nga amanyiddwa ng'omutume wa Franconia ekisangibwa mu Bavaria ekya Bugirimaani. Kiliani yazaalibwa mu mwaka gwa 600 mu bwakabaka bwa Brefuni mu ggwanga erya Ireland era nga yazaalibwa mu maka ag'ekikungu nga gaweebwa ekitiibwa newankubadde nga bazadde be tebamanyiddwa. Kiliani yamanyibwa olw'okutya katonda nobu agazi mkusoma. Kidiani ya fuko muminsane omumonko ero msumba mugwanga lya Ireland. Mumwaka gwa lukaga chinana mumukaga Kiriani ya tambula na agende Roma okufuna olukusa mu butongole olw'okufuuka omuminsane okuvewa Papa Kononi. Kiriani ne bannabalala 11 basalawo okubeera mu Wurzburg mu Bugirimani era bakyusa abakafiri abaali babeerayo nga kwogasene eyayitibwanga Duke Gosbert ne bafuuka abakatoliki. Okubatiza Duke Gosbert mu butongole yasabibwa okwawukana ne mukyala we Geilana eyali namwandu wa Muganda dawe ekitasanyisa Geilana. Olunaku olumu mu mwaka gwa 1689 Duke bwe yali taliiwo, Geilana yalagira abakuumi be okutemako Kiriani omutwe ne banna abalala babiri okuli Coleman ne Totinane abatuukirivu. Emibiri gyabwe gyaziikibwa we battiranga abantu wabula kino bakikolera mu nkukutu ku biragiro bya Geilana. Oluvannyuma ebisigalira by'abagenzi byazuulwa ne bitwalibwa mu lutikko ya Wurzburg. Yani yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era obujulizi bwe bujaguzi bw'Ekereziya Katoliko okwetooloola ensi yonna. Kiriani omutuukirivu yawolereza ekitundu ekiyitibwa Franconia mu Bugirimani era yawolereza n'abatawaanyizi bw'ekimenyoomenyo. Kiriani omutuukirivu otusabire.
8: Uli wakati mu program Omulongooti. Tienda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Inkuruzi ya magizi Insuri ya umusiki Nedevye mizanyo.
1: Program Omulongooti. Program Omulongooti nkujukiza agalo kusoma kati Uganda Matters University. Nkozi ye University Jova ugenda we kwate osobola okusoma masomo gonna tugalina business ebyo enjigiriza that is education emateeka law ebyo bulamu medicine architecture, agriculture, university yoweri yekereze ya katolika umwana tajia kujulirira. Oyagala asomere wano Lubaga, oba Fort Portal, Mbalala, Masaka, Kabale, izuzo na satellite campuses kwesiri. Kakati, amasimu, nawe abadde awuliriza kukontributinga kutopiki ya feyolo na kuruwa liro, tutunolide, ROC buvunaanyizibwa bwabwe ababutadde bakitaddemu nnyo amaanyi kintu kino bo bakitegeera bulungi matuva tujiddeyo NRM yekitegeera etya awe tuba tuyita. Hello, ali ku simu yange. Okay, sorry, damu wetereze tusobole okutambula obulungi. 0755408373. Hello,
9: weba tukupeza guanga.
1: Kali sebo.
9: Salongo sengende masulita.
1: Yes, salongo.
9: Omukuu wa yalambu lububu kanjile songa. Disenjo kuongela kwa cheshino. Fabalonzi gavutu nite wubu kulembeze kwa tuchiko wubu na njizibwa. Ero situ ino kubabe gende za muami jungi. Kuchayoke de chitufu. Eo si. Waliwa gamba jangu nga vuri. Nyechi sumbu wenseno. Yevi wandiko. Yevi wandiko vita andikida kumani. Chairman. Eo si wano. Nenga nebo munga maabachada mwono tuko gula akataka obaka poloti kia mani ya gendo kuandikila wanafu mwamu wandisi nga mkumpa nyeta mani kuandika awandi sedisi kolo kumi nabili obafu tichikumi kuata anu ajia kuteka uchi haya gala wanye sende poloti zengi lukubata mani kukola chiku soma chitegezo mkumi chayo gede chitufu oo sikavi nenga ya soma kuhu fabalonzi tukolomu limu guafi tujukire ero sono yakolanga yakola bulungi yakiko yakolanga bubi awumulemu ye demokrasi wa balonzi maliriza ngamba ntia abalonzi tukola omulimu batwesigama kumukula ebigabo byayogedde eo sai nokutanga yasomako. Salongo sengende masuito muntu wa bulijjo
1: yebale nye salongo sengendo okay.
10: Omulangira jojo nkulamusiza na abakulu woli nawe nembala musako naye Electoral Commission yasaba obuumbi buyiti say obuumbi bungi ngegenda okutegeka okulonda kw'ebyalo. Ku buumbi obwo tosobola kutoolako mitwalo kumi kumi negisindikira buli bo negisindikira ku bakandideti ababesimbye okuvuganya ku byalo sente ezo bagenda zikozesa mulimu ki kubanga tugenda kusimba migongo okuwandika obuwandiisi nti wano chairman gundi yawanguddewo ekyo kitwaza obuwumbi obwo ekirala nzira moyo mukulu matovu okuwangula obwa chairman tekyetaagisibwa kuba bifaananyi oba kuteekamu ssente bw'obeera nga kituufu ekyalo ekyo kikumanyi yes olina kwogera bwogezi ng'otambula abantu obatambula obagamba nti bannange nzisa ekyo kimala teri ssente zeetaagisibwamu ekirala temusuubira nti waliwo omuntu agenda okuwa ekitubiina ekitali ku mazima nga NUP kalulu era nze we ngambira ntya buli munnayuganda yonna gy'oli mulonde NUP pulezidenti waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu yatukomandinga ekyokukola mukimanyi abantu bano bali mu kubuzaabuza abantu ab'ebibiina ebirala balekerawo okubuzaabuza bwe munaalonda abantu b'ebibiina bino ebiri mu buyinza n'okubawamba mu bitundu byammwe kujja kugenda mu maaso kubanga abawamba ebiseera ebisinga bakologana n'abakiyamaani ba bitundu nsigadde nze wamala
1: okay ate nga abe NUP tebalabikayo wani yesebo
11: kulamusizza muganda wange mulangira
1: musizza mukulu Ssemakula
11: kwebazizza emirimu kansala Ssemakula kyabisindika jjanzi sabo nkulembera ebyalo Kawoto emwensula Nakigalala ne Kakotobi
1: yesebo
11: so nesiimye okuwuliza mukatulisi wange Kawuma Williamu owayoyo wange gwe mmanyi omuyimbi Samwekereziya
1: yonoamuganda
11: wange matovu mulamusizza naye muganda wange matovu akubisizza ekya nusu nsanvu sente ebeera ntono ng'ogigabanyizza naye bw'eba nga nnyingi sente eri gye baleeta ssebo egenda kuyambako sekuyitaebiyenti okumobulayizinga n'okuteekateeka gwe mulimu gw'egenda okukola tegenda genda kwera suwanu wabulegeraga disitulikiti y'ewa Kiso nti mugiwe obukadde bina nga bugenda mu mobulayizeesyo n'eteekateeka omuntu bwali tasobola afaananako gw'ateekeeseteese kankubuulire mukare Franka ekizibu ky'ebiina byaffe eby'obufuzi eby'opozisoni ebiseera ebisinga twogera naye okukola kituzibuwalira ezaa kati wansi essaala eno teri nteekateeka eriyo wabula nga bagamba ayagalaka ajagishime wano naye omuntu oyo gw'oyita ajagishime wano ateekeddwateekeddwa nze ndowooza ebiina by'obufuzi nga nkyali mu DP twakolanga nnyo omulimu kankubuulire tewali situraki kyensinga kuba strong nga bukulembeze bwerosiwano kyemaani werosiwano ogwolaba yakukkiriza okukola olukiiko ku kyalo oba okugaana era ne boogenda ku poliisi okusaba otuuza olukiiko DPC oba OC crime akubuuza kyeyamaani w'ekyalo ali aweya era ng'akasimu kavuddeyo dda kyemaani bano bamanyiiko abagenda otuulaawo kati bagamba ekigambo sibamanyi abanene n'abawanvu tobanya gye bava nze ndowooza buli kibiina ekirina ng'oli mu byabufuzi toli mu kunyumisa wandibadde oteeka amaanyi mu structure y'erosiwano so naye nze wenjagala okgenda ennyo wewa byebizibu ebiri mubakyamaani b'erosiwano bakyamaani b'erosiwano Franka mbawulidde nga munyomba ekifo ekyo mbewuunyiza nobbewuunya abantu bali mu kutunda byabwe genda kunoonya kalulu abantu bavudde mu bifo byobwa kansala bwerosifive olinaga nti aa nze ngenda ku bakansala bwerosiwanu manya bakyamaani bwerosiwanu n'omubuuza lwaki nagenda egoma ekibayita erosiwanu egenda okuzuuka ku ssaawa bbiri nti emmotoka kkumi zikulinze mu lugya baagala kukola ndagaano za poloti baagala bbaluwa zagenda mu bbaaka kwewola baga ebintu ebiri ku erosi muganda wange omaika kuyo tewali gavumenti kakola kintu ng'eno oliyo gye bagamba nti omusaala gw'erosi wano gwa mutwalo gumu gwe weebuuze kyamaani avuga puladeti FC omutwalo gw'erosi ekimugwiranya aba agwagaaki kitegeeza waliyo ebyekusifu obyoba tusobola kulaba ebitambula era ogenda kulaba ensimbi kati kankubuye ejjunja essaawa eno tewali muvubuka asuza enjala endagamuntu zitunda okufa nze mbaddeko sayidiza ekisubi eyawamu naye nga endagamuntu agigula emitwalo ebiri ebiri wabula gamba gimpeemu olunaku lumu oba kikyo tugende wali semungi kuddiza enkuwa emitwalo ebiri n'akuŋŋaanya kapakiti ka fotokopi nga 50 ng'azitwala kuziwandiisa naye nga kikye yeetaaga nti mulangira Franka Jjunja omuwadde endagamuntu yo neyewandiisizaamu gwe ne bwotoola ow'oku olwo ajja kufiriringamu omuntu ogulala amuyita Jjunju era asimbe layini yajja kugamba bugambi nti mwami batovu nti kutula wali kasubira nga basoma matofu kwenyimuka bimu sogende mulaini erita kweka nganga nabalonde samiso nga ngoli asuma rusemi sema kula matofu junju nga rasu tukasibera junju ne baba ganda nani ba junju so njagala kwebaza umaliza dagama njasima uli mtu wako le chirunji njagala kwebaza meya waka jastawuni kazo mkuru segembe nchatilisiti ayambi ya koreda warela kavuyo neba mkubira nga uweza kwa kuzigane polisi obuta teka waka vuyo kumanga uvera uwade mjango liya leta kavuyo nkari mwenda ka mtu unkaga pali mfoto kubizena ka mtu asaka ati ingano wata ina nyemu vaka kuyamba nga tusawala kuchidja u so maliriza na chibuzo mwani kauma uli ya mchale cha mwecho nchimanyi nge chale chisingoru kwa mkajasta unikasu atele chisingoru gaga mkajasta unikasu kumansu bila mwemuli Equity Banka mwemuli elizime nga Maria Kago mwemuli nakatele keka jansi ate nzuju kila mwuru chea mani alikobo mwari mwajja mwari timu emu ila mwamu ya mbako nyoku mwureta kati mwafu na buzibu china mutabango kochi okutuko kwa uka na nganoru chiko tedu chawera so njaka ronda vile mama chihindi na wachara mchara Bruno ndikansala simakula na mtumi
1: simakula ugata mwevi ni chibuzo chidemu tuja chida vila matovu vivi habi huli ndi soko demu hiti chua
0: ne aziza nyo kanso semakura mani kanso semakura yomuku wa ntube nevu zako nekati nganchi abevu zako mayimu biyo mfuzi bino fabaka bijja munga tetubi maze mbanga deni bubo ya garo kutambula obulungi obako n'abantu abakuyamba kucho wanu wene baliza mwami semakuro oyo n'omulala yaliko meya wa Kajansi Town Council amuita Patrick Nelson Wikwaso obuzibu twafuna ne mukama wange kuba ngera bwakyogedde twajja fenna bwali bwo okusooka bwali bwa butawuliriza buli lwoba n'omuntu ng'omugamba ekintu ng'oba waliwo ekikyamu ekizze n'asigala ng'agenda mu maaso n'omugamba gundi nno wandikiwusizzaamu nno wano abatuuze si basanyufu n'asigala ng'agenda mu maaso nga temusobola kukwatagana kuba abantu basembayo balabanga mulinga abeeko baana okubatulugunya pozzi kanjogereko ku kino twabamu kubaatereza security ya Kajansi awo waliwo bakifeesi ne tutandika okukola strategies naye ffe ng'olukiiko nga lukyali wamu kye twalinga tulowoozaako nti abaana bwe tuba twayisizzaamu ekikwekweto bakwate bw'obakwate emisana buki bwe bukya musunsulemu ababi abo be baba bagenda ku poliisi bano abata bano omanyi awaka wabeerawo abaana ab'eddalu yagenze ne banne banne ne bamuteekamu ekibuuzi bw'ogenda mu ndongo binyuma okusingawo abo abayigirira okwonooneka nkeera n'ogamba katumuggyemu essaati omuvubuka ono tumukwasa olweyo manyi waliwo abantu abamu abatamanyi nti osobola okugunjula omuntu nga tomukubye omuvubuka oyo fena tumanyi bwe twali tuvubuka abamu baba n'obugaalo fulendi bwabwe mu byalo amazima ga Katonda bw'omwezi ezesanga tali mu ssaati omuzogo gukoma naye omukulu yali atandise okuba abaana b'abandi nga abafiirako mujjukire etteeka terikkiriza kuba n'owa poliisi takkirizibwa kukola ki kuba era okubako omwana awo n'amuzirisa n'asibira ku kitanda omukulu n'asooka addukako ku kyalo kati ebintu ebyo bwe twagenda tubimugamba n'agaana twalina ffe okwawukanako ebirala byakutunda bifo oba makubo agaali gayita mu bitundu
1: ate ekyo kimenya
0: agaali gayita mu bitundu gw'ovanga ku chairman osaininga n'akugamba nti n'afuna omusajja wa n'amutegeerera defense kuba nanga yali anzala twabateeka kakiiko ako nga tumanyi fe abato we tunaaba tusobezza be banaatuwabula na yate chiatwe unyisa angataba ino tuwa vula ngate chijina kuba vice versa boku wawu vula defense na avayu mkoku vila na gamba wote wali kubo na yenga vanzara weriri nengulanga weriri ndiraba kati ya utuwa ite tusobola kuata gana kumeli songa kumakuba agagazi vwa ngabwe mbagambi ka LC kafe katona ateka limwe vienfu na vinji kitegeza amakuba wegagukira nga wabanga u business z'abantu era bwogenda awali amakuba agazibwa ojasanga nga business zafa tebakyakolerawo naye olina akulaga nti nno alese enkulakulana n'ekirala n'okutabuka n'abantu balandiroodizi kati kino yakikola ndowooza nvudde waawo nga nvuddeko ku mulembe gwe ng'owero si webaza nyo mchara wa Maria Zikago ya zimbe wafe kajiansi wachite chizimbe kajiansi moro yali akola olugudo olwa peva angalukirira kati omukulu natandika okwagala okuyiya sente n'agamba ate neighbor we go yasangawo nti alemesezza olugudo okukirira kyampaliriza okufuna engineer wa town council ne mugamba kubira omukazi nanyini kizimbe ekyo okukakana kubali yo mukuru kye yali tamanyi nti ateta ekooti ekwata ku byettaka ya LC2 n'empita chairman LC2 omukyala n'atuweereza manager we n'ono gwe baali bagamba nti yalemesezza ekkubo okukkirira najja omusajja n'agamba nze sibalemesangako kuyisa wano kkubo wabula nabagamba nti obedde ekkubo liyita mu ttaka lyange temwewengera eno ku kizimbe kyange kyenzimba wadde kitono kitya kati omukazi kwe kutegeera okukakana ng'ekkubo likkiridde naye ate ennaku zino mpulira omukulu yeewaana bulala naye nga lyali nga ffe okukimanya ekyali kigenda mu maaso twamanya nti oli alabika yalinga okwagala okujja oba omukyala amuweeyo ng'ayagala kunyigiriza ono gwe baasangawo osanga bamugule ekitasoboka kuba n'omunaku abaako n'akake ate era kibi okukaka omuntu okutundawo kuba tomanyi baba bamuliko mabega bw'anaatundawo abamulika abaana be babeeri batya so byebyo ebyatwawula ng'era byebimu ku bituleese okulaba nga tutereeza okuzzaawo Amoni wakati w'abagagga abazze okukulaakulanya ekitundu kyaffe tusobole okuba nga tutambulira ku sipiidi y'emu n'abatuuze
1: William Ndozo okizzeemu ekyo makulu matovu semakulu agambye nti ekintu kino tukibaze naye bagenda kuleeta sente bazisse waggulu eri obanga ku district oba wetuba ku district tuyinayo parish tuyinayo sub county tuyinayo county tuyinayo sub county then parish nti basobola ziyiwaawo
2: anti era ogaye mukulu ani
1: Semakula.
2: Kati mkulu Semakula. Maybe ndo za logic ya mlemi okutegeera. Kati kati oziwa wakatugeze wafe ndi mugombola ya kabonera. Kati ozitwale chitanga. Niziko maawo. Milio ni vilani ziko me chitanga au. Kati ya unuwa nga beta ni lawe vina wabiride. Ele watekebi nao. Babita ambuza wangama antipana ibulichia utuwa katu chitukeku. Kitegeeza by calculation ekyalo kino kuba bwe batugenze ku bituufu buli kyalo kiba kino ku feeling emitwalo musanvu ntiro bajjere bagamba twagumbye wane kabonera mu tawuni eba center we bavanga ebibiri bwe byatuukidde ne bagamba katugende bukuona tugende wano tugi okyage obategerekese ideally ebina ebituukirawo katugeze kale ebitaalo bituukidde Masaka ku district olwobuuza ati Masaka district enebyalo bimeka kati ebina bino baga inagama antika kati manina yeti bali representatives wa faruwe miruka ama magombola bebali wa tuina magombola mekanti gombola ziri tuina chesi kachana mukaka zile gombola nyati nya aha buziba nya bali representatives wa faruwe magombola na bebali wa nga mwa wanike mikono nga wakubanji baga banyama wa mwuzi wa mika tuina miyo ni meka chitegeza uli gombola miyo ni chikumi kani wako watee chikumi mwemugombola mkuzi ame miruka mafiru wali wa nga mwa wanika nga baga banye chikumi kino emiruka mwenda ejikola sei gombola chana mukaka ejikola chana mukaka neche siga nga avatambula nga bagenda kati awemiruka nga baga nti awemiruka nga baga nti awemiruka nga baga nti ti eh ebyalo bibi meka bino chikujisafu bina tibyalo chikumi mu bitano byebikola mugombulaga nabi ti seneza bulichalo kusendeza bantu wadde chijafuna zino abavudde mbyalo bache personal bibalo bagenda kutambula ya BNRM ngabwo mukwaso musanvu gwe gugenda gumuyame ku mobilizinga muchi muchalo njagadde kumwangu izategeere ndebe zifumire Kampala bilioni 5 bagenda zitema ku regioni regioni ne labameka elimu districts meka elimu ya magombola meka ebyalo bimeka paka. In other words atunja kati nachizemu ne kugamba nti wano bakulimbye bulimbi nti bilioni 5 e narimu ngenda kuteka mu bilioni eziwera 2 mukaluka kya mukaka IRC
1: bagalawo
2: nyo ne bakumulisiza ko butano kati bona bwogerera bwogereza bigambo gona ro bigambo mungeri yenyo nyitono yekemba moya bagasiza bigambo
1: bilioni 5
2: basi nimbu dorwo nezijja kugera mu bilioni ameka
12: mulangira uwe bale kuwereza na mukuru uyu goli na imu studio nze chigongo toni nsinzira wane chengira kwa twins mno mna angibyo kuronda katina go ubyo kufuzi guafu kamulimu ula mwachia mani ya wabubuke mundu za avayu chitegira ni ate katibatia person soa eni alimu beba nanyi ni chintu sente baziteke munga webagala na ife tuja kuronda gutuna watu simi ila tu sabanti ulo kuronda yukunawa okuwa mazima gubana abalunza ajja kuyisa mukatino kankubuulireko nalabye n'ekyessira banga nze nina ekyalo kwe nabadde nga yeesimbye okubatiya person atonye ne ambulensi angulidde abantu ambulensi sikirabanga obannange y'obufuzi yawo bituusi
13: mukulu Junju webale nnyo okutuweereza n'abamye bali mu studio era byonna babyogedde erinnya bamuyita Fayiba era mpangalira ndi wano mu western Uganda ekyasinze okunewuunyisa kiri ekintu kimu wali omwami gwe sagenda kwogera linnya ne mujja mumutegeera yali MP waffe eyo emyaka nga 10 emabega saawa zino yazze kwesimba nga LC1 chairman simanyi kintu ki behind that MP mulambe yali former MP nabwe kamuyite honarebo yaze kwesimba nga LC1 chairman era tadde mu sente mpitirifu ebyaddala ala mwala bya ambulance niyo ffe yagirese dda wagisadde kuwa manya g'ebiki ambulance namba MP former MP nojja kwesimba kwa LC1 kiki
12: mukulu Junju bali kuweereza ono kansala mu wayina jemba abakulu boolina mu studio mulamusizaako omwami agenzi nayogera akalulu k'ewakiso kyamazima nze omu ku victim abakitegeerako Government ya Joveni yale muyajja nga buli kafo konna ekaagala era ekyamazima ewakisa abasinga abakulembera obudde buno si be baali balina okukulembera baali balina okubeera baakuna naye kakati be bakulembera eyo nga tuvuddeyo ku nsonga y'owa chairman ekyamazima kye baatulakako mu kalulu kali akaabangi ne wano kijja soboka bwenera ebifo ebyagadde NRM era ejja bitwala naye ezo kinandisabe bandibadde batuleka ffe ne tufuna omukisa okulonda abantu abagenda tukiikirira mu bitundu byaffe ku byalo byaffe so si kuleeta baayo abagalo beeyagala abanaayisaawo ebintu byayo nayensonga kati ku kyalo olonda chairman nga bampatiseko obupatisi nga bwe batupatikako bana bakulembeza abalala mu kulonda kuno kwa bonna tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nti bajja kubeera bannakyemalira bajja kutunda amataka g'abantu bajja kukola bajja koonanga mu sitampu ne weetagwanidde ku mulundi kusonga za bachairman
1: webale nnyo mukulu ono agambye nti mwebale program lwaki waliwo dictatorship mpitirivu ku LC lwaki bachairman balemeddeko myaka 2 myaka 15 bali oku naye balemeddeko lwaki era baweebwa ssente ntono Cedric alina bingo kati ebyo ebibuuzo lwaki baweebwa ssente ntono simanyi gavumenti yeyina okubiddamu naye president yagamba buno buweereza William, baba wo mutwalo gumu. Kiki buweereza mugenda mu buweereza bya ssente temubifaako lwakuba Ssemakula ye agambye nti waliwo munne yamugambye emmotoka nnya batanazo kukanga ziri awo ne bamuwa ssente simanyi bwe kiri naye kiri kitya mu ddakiika emu kimpe
0: Jamazima nga abadde omukulembeze ku mutendero omulala. Ebintu ebimu tuleme bizanyira mu fayini bakuwa omutwalo. Naye ate obuvunaanyizibwa bw'okola mugiramu obusiimu kye kyamazima y'ensonga lwaki gavumenti nayo yalemerako n'egamba ekuwa mutwalo ku lw'ensonga yo yaddira ekifo ekyo n'ekikufuulira impotanti nga tewali asobola genda wa nga tayise wwo. Kakati abasinga oyinza oli ayinza n'okuba ebbaluwa yamuwa ya bwereere n'ono n'agenda n'atuuka eri bwe biyitamu ate najja n'ajjukira kyeyamaanyi n'amwebaza. So mulimu okufuna amu kyekyamazima saagala
1: kwefuulira mpe ebbaluwa nga teyeesiseemu bwe natuuka eri ne mmaliriza nadda ne mmuwa ekyebiri.
0: Yes, kyekyo kye mbadde ngamba. Kakati ogwo guba guba kyali mutwalo omwezi taata. Mulimu okufuna musaagala nneebuzeebuze. Mpozza abalonzi kye mbakubiriza. Wadde mulimu okufunamu. Ate kyamaani atalina kyakola bannange. Tugezeeko okubeewala abazze okwesimbawo nga mumanyidde ddala talina kyakola. Ku lw'ensonga okuba kyamaani ky'abazze okufuula omulimu ekyo ekizibu kijja kitya? Ekizibu ekimuba mugenzi okufunamu nti muba mufuuse omulimu gwe. Kitegeeza jjabba tulugunya mu ngeri yonna gy'ayagala okusobola okufunira abeewaka ekyokulya mu lusuku lwe. Kye mbasaba abalonzi bange abeekajjansi neebaza okuba nga mumpuliriza. Mbasaba munziseemu obwesige ku bwa chairpersoni. Enkulaakulana tusobole ogitwala mu maaso. Tutereeze ebiremye. Sekyuyite tuddemu tugikwate nga bwe twagikwatiramu awo nga omukulu twakamuleeta mu ofiisi. Mulaba buli kimu twakikwata. Olaba twalwanyisa bakifeesa awo naye ate ku mulundi guno nga tuzze nga twetegese upya. Mbasaba akawulu ate era abatanneewandiisa mugende mwewandiise abawa okuwandiika kukoma lwakutaano. Akawulu kaliwo nga 28. Neebaza obukulembeze bwekajjansi, neebaza ne bannange ttiimu yange bwe tunoonya akalulu kano. Era ng'Omukama ye mubeezi, nsuubira tujja tuuka ku
1: buwanguzi. Webalire ddala. Martin Wamala, Masajja Pius, St. Pius, webale kubeerako. Matovu, maliriza sebo.
14: Maliriza nga mbakubiriza. Mugende mulonde ba chairmani nga temusinziira ku ssente ze babawadde naye nga musinziira ku ngeri ki gye boogeddemu gye muli n'engeri gye mbamanyiimu embeera zaabwe ku kyalo kubanga obukulembeze butandikira awo. N'alonda owa ssente agenda kutandika okusasuza sitampu y'ettaano, ebbaluwa ya mutwalo, ebyogumu ekitundu. So tulonda abantu nga baweereza, bazze kutuweereza. So si tukola mu business. Wakasa onaleeta wa business tegeza mu bino bwana ajja kukyala jamuwa ssente azibire ate abatulugunye nga abeerako ku kyalo n'abamu bakiyamaani nga nabo gyemize gye bakola. So mulonde abantu nga balina kituyita karakita, balina empisa, balina embeera ennungi ez'omu bantu. Mukama Katonda abankuumire.
1: Neyanza nnyo, neyanza.

0: Mbi alabika basoka kumutulugunya kumwokya muliro era kakati mamututeko postmortem kasanda watu bade tusabye nokusabanga twagala byonna tubikolereke eno na ye polisi eganye emututte naye era nyongera okukubiriza abagala ebyobwerere abavubuka okukola abavubuka tebagala kukola abasingako mulwanyisa embeera abantu ababeera mu kuzanya ludo kuzanya myeso matatu mwe bavuba kubanga sente zebaba bagize ziba zibaweddeko kakati yembeera gye tulimu tusaba era tukubiriza gavumenti ekole ku ekyo abavubuka bafune emirimu.
1: Babatuuze batutegeezezza nti ababbi bano olwamala okukola ekikolwa kino bakuliita n'essimu y'omugenzi ate ne basigala nga bagikozesa, kyokka bano bakukulumidde poliisi n'ab'obuyinza obutakola kimala kukwata abo abakozesa essimu y'omugenzi.
2: Tumuzudde naye ng'alabika baleese muleete ne bamuteekako ne muteekako ebisubi n'obutaka kubanga awo bwe tumusanze nawo wonnyini twanoonyawo nga takola ki nga taliiwo.
3: Amannya mutemisansiyo kati omukadde oyo omuzeeyi yasooka okufa muzeeyi Sali twali twakamulaba ng'omulambo gukyali kasanda ku poliisi. Olweggulo ku ssaawa 10 bawalabe ne bakuba ku ssimu ya maama waabwe bye twali tumanyi nti muwamba obudde obwo oli n'abakwata n'abagamba bali mulago ate n'akyusa n'abagamba bali mityana ne bakyuka ne bagenda emityana genda emityana tebaamusanga ne bakomawo enkeera ne tuziika omuntu kati abamu babadde baakwatiddwa aba suspekiti kati jjo abamu ne bateebwa bonna kati olwaleero ne batugaatukeere kunoonya ne tukola omuyiggo era bwe tubadde mu kisenyi mu nnimiro y'omukyalo omugenzi kati ne bakuba ku ssimu ya maama waabwe abawala bamulekwa oli n'abagamba temumunoonya ffe tumulina ne bakyuka tubadde tukyuka tuvaayo ne tulaba ebigere by'omugenzi enduulu n'evuga abantu ne beeyongera obungi naye nga omuntu baamutta.
1: Bannaffe amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze sigadde nze Alex Magala mbaagaliza ekiro ekirungi.
4: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico 9.4 Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.
5: Tooti ebyemizannyo Sports Tooti ebyemizannyo ebyemizannyo nga bwe bitambudde ebyaffe ebya wano local sports international sports ebyemizannyo ebyebweru tukutottolera buli kalondawo ebyemizannyo yenna bye wasubiddwa mu byemizannyo na byonna bye weetaaga okumanya eno gitooki ebyemizannyo.
6: Olwakyenda munye katenyeze nyafama radio sapiensi enkuluza magezi ensolo muziki n'ebyemizannyo kazi zino ziri 14 ezakaita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero tukwanirizaako nnyonnyini ddala yonna gy'osinzira okuwuliriza ne tukwebaza emirimu gyonna gy'osobodde okuba ng'otuusaako engalo olunaku lutambudde lutya kansuubira nti olunaku lutambudde bulungi. Robert Wasto Ssebunya awamu ne muganda wange Bernard Muwola awo ekiro olunaku olwaleero nga bwe kiri okubeera enkola yaffe okutuusaako pulogulaamu eno eyitibwa tooki y'ebyemizannyo. Bernard
7: yes sir
6: alamusa kubawuliriza aba radio sapiensi
7: ku mukutu omuganzi ogwakyenda munya katonyeze nyafama radio sapiensi enkuluza y'amagezi ensolo muziki n'ebyemizannyo nkubuuzaako gwe wenna gy'osinzidde okubeera bw'oti owuliriza omukutu mu kaseera kano tuyingirewo n'ensonga z'ebyemizannyo paka essaawa zijja kuba ssatu bingi paka essaawa zijja kuba nnya sorry bingi bye tulese ku meeza wano tulokalire tujja kubeera bw'otyo tubiyitamu mpolampola nga bwe wandyetaze okubeera bw'oti obiwuliriza.
6: Okay, tuyanza nnyo tuyanzege tugenda kubanga tudduka speed speed olwokuba tulina ensonga eziwerako zitugenda kubanga tutunuulira naye nga kati nnyo okuvaako wali ebweru w'eggwanga akavaako wali mu nkambi ya Bungereza egalaga nti omutendesa ttiimu eggwanga erya Bungereza olunaku lwajjo abazannyi be yabawaddeyo ka ofu n'abagamba mugende muwummulemukko oluvannyuma lw'obuwanguzi bwe baatuukako ku mupiira gwa Mexico. Olunaku lwajjo tebasobodde kubanga batendekebwa naye olunaku lwaleero bazzeemu okutendekebwa era agavagalaga nti Declan Rice awamu ne Reiss James ssaako Mark Gwei tebasobodde kubanga batendekebwa ne ttiimu mwendo ya Bungereza ulokuwa nchibaina mwuko omukose kukose kutono na dalanda bete ikiru mpira guwa nowe guwajio kuwanga basamba ku weekend ya gafa kuwa limu guwanga ilabu falansa gala gantino ngababa falansa wano bali wakube badu kidemu FIFA ngabasa wa FIFA tunulile yellow card ya wego musambi Michael Olise ngababa gala yellow card ya esaziwemu yellow card ya wego musambi Michael Olise ngababa falansa esambi kwa njira pala guwai ngamumbele yo musambi yoyo yellow card ziyari ya wezeza asingaba ni yellow card onakulucha kabasamba Moroko chivache tegeza antitajia kuzanyia mpira kwa semifinal kakata bafalansa wano ibadu kila bandu kiri FIFA ngaba agala kadi ya chembu esazibwemu na ya gafa agala katona kuluwa lero FIFA itegezeza cha ayero kati tesuwa kubangu esazibwamu ibazimu niletegeleza nga dala yali guwani dokuwewa umusambiono ayitiwa Michael Olise kari agafa kusa itzeyo kweka chombega emiride umutendesi wa Bungereza tegezeza nti Bradley Bakora awamu umusambi ayitiwa Mane Kone bano tebanna bakukola ki nabo baina yellow cards eranga bayinza okusenga bafuna yellow cards kugwa Moroko nabo bayinza okubanga basubwa semifinal atenga gani to musambi aitwa Aurelien Tchouaméni agenda kuba kumatu era bamusubira okubanga akomawo agapa kwali mu timu yabanafi aba Manchester United agapa gala gantino yalo mu tennis wa timu ya Manchester United aitwa Ruben Amorim yetonde dabo wagizi ba timu ya Man U olokuba sirikirira nata bakocha abogerako okuva lwe yagobwa kumulimu kukutendeka timu ya Man U mu January uomba kukune kwenyini agutulimu omutende sono Ruben Amorim unakuluwa nilu asodo kwanga yanjuruwa mubutongole ngo mutende so club ya AC Milan uluva nyuma lo kwantino omulimu kukutendeka timu ya Man U egwa mujibu wako mu January ategeza na gama ntukuva uwe ya gobwa omulimu kukutendeka timu ya Man U ya sala wo evyo kuba akocha yogera na dala ebikwata ku mulimu gwe yali amaze myezi 14 nga akola wali mu timu ya Man U yagamba nasalawo kubanga siba ko kyebyogerako na kamuna akeddagala naye nga agambye njagala okwebaza abawagizi ba Man U nti mwe bali kungumiikirize banga lina mala eri emyezi 14 nga batendeka ekyamazima asinza bute kyenyumiriza nzaani yali aweredde obuvunaanyizibwa obw'okutendeka timu nnene nga Man U kale mu mbeera eno ayagadde okubeebaza tiyaddenga kimutwalidde akabanga kanene okubaako kyayogera ku nsonga eno eya kutendeka timu ya Man U naye agambye nti yakikola agenderedde n'agamba nti akasooke yeenenye ebyokubaako kyayogera ku buvunaanyizibwa obwali bwamuweebwa bw'atyo n'asalawo okwesiriikirira ab'okusiriikirira abo wagizi ba timu ya Man U naye ng'olunakulwa leero abeetondedde n'agamba nti kituufu kiri nti yakikola mu bugenderevu naye yali akikoze olw'okuba nti nno yali tayagala kwongera kunyiiza bawagizi ba Man U ng'amanyi nti obaoli wayinza okwongera okubaako ebigambo byayogera ate ne byongera okunyiiza abawagizi ba timu eno eya Man U. Timu ya Man U ejja kubanga ezannya y'omupiira ogw'omukwano ejja kubezanya omupiira egiwerako naye nga omupiira gwejja okubanga ensembi yaayo okuzannya ogw'omukwano nga yetekera season ejja bajja kubanga basamba ttiimu ya AC Milan ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwo ogujja naye nga ategezezza nti Luka Modric agenda kwongera okwogeziganya naye alabe ng'omusambi ono Luka Modric asigala mu ttiimu eno eya AC Milan. Jordan Henderson olwaleero alongooseddwa oluvannyuma lw'obubone bwe yafuna abwe yali ng'ajaguza olw'obuwanguzi Bungereza abwe yali etuuseeko nga bawandulamu eggwanga Mexico kunaku olwe Sunday kakati omuvubuka ono Jordan Henderson ku myaka 36 egy'obukulu gy'alina abasawo basatu gye basobodde okubanga bamulongoosa obuvune buno era n'ategeeza nti okulongoosebwa kutambudde bulungi era yesuubi nti agenda kwongera okusigala mu nkambi yadde nga takyasobola kuwa mupiira naye agenda kusigala mu nkambi nga agenda masobola okubanga zamba zanyi banne amaanyi. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga erya Misiri ekivuddeyo ne kiwandiikira ebbaluwa nga kiwandiikira FIFA nga kibagamba Difiri yalamudde omupiira gwaffe olunaku lwajjo mwongere okumwetegereza kubanga yagudibaze nadda ne mukati ne yeewogoma. President w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga erya Misiri yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti abadde yaludde okulaba vulugu nga gwe yalabye olunaku lwajjo nga Difiri yabadde alamula omupiira gwabwe bwe yagudibaze nadda ne mukati ne yeewogoma. Ttiimu ya Man U agava galaga nti ekkiriziganyizza ne ttiimu ya Chelsea. Man U egenda kubanga ekwata obukadde 15 obw'ensimbi eza pounds ebiweebyo wali mu ttiimu ya Chelsea basobole kubanga bafuna omusambi ayitibwa Andre Santos. Omusambi ono midfielder musajja mu Brazil alina emyaka 22 egy'obukulu era nga ttiimu ya Man U emaze okubanga ekkanya ne Chelsea okulaba nti omusambi ono akola ki abeegattako. Nagavako mu ggwanga lya Portugal egalaga nti abadde omutendesi wa ttiimu y'eggwanga lya Portugal Roberto Martinez kikakasiddwa nti omulimu guno agusuddewo wacha kusudewo ya gamba antia uchamu leta ukutende katimu ya Bwengala Portugal ya ime churu vinduwa uchukula bantia wangu la Portugal uchukopo cha World Cup katika chilanga cha ganyi agamba tala wansonga wacha sigala ngachari mutendesi wa timu ya Bwanga ya Portugal. Bernard,
7: yes sir,
6: amola mutimu shulugoi na uu watugende kumsonga ezili mdia
7: ama uira gaiwa aluna kuoruwa lero njagala kutegeza gubunuja atugobera kumukutu wa mganzo kwa chenda mwenye katonyeze nya fama radio sapiense kuzea magazine suri ya mziki nebi ya mizanyo Sekafa Kagame Cup aina akasera kona empakazi na usigenda kuwela kujijo zidamu alunako oruwa lera mawile gafu lumia kakasa kaga amati anakuzo mweze zijia kuwa kumi Julai wama kaguna kumi bia makumi abili momo kaga bagenda kuwela ngewe batyo balonda obuluru obono wa mabuli omu yetabie mchikopo chino amanye ani kuwa gendo kuwela ngewe batyo achanga na ye omupira kutuwa liza muna inga baruka kasiza ni bagamba tipakazi na usigenda kuwela mwezi yosita lika enakuzo mwezi inga abedi munya Julai wama kaguna gwenyini paka enakuzo mwezi inga musamvu Augusti wama kaguna gwenyini nyini ranga batu geza ni bagamba ndisigenda kuwela wali mchibuga echikuru echa Rwanda echimanyikidua konga echa Kigali na inga kuruno paka sasa ni bagamba ati wali wotimuzi nyingi ezenja ule zize nga zetaba mchikopo chino oba zigenda kuwela nga wezi zetaba mchikopo chino na inga siba dete zijanga na dala timu ya banafi abamanyikidua konga ba Simba Sports Club yali yasemba yo kuwela nga wetu echika mpaka zino mumaka gwali gwa 2018 paka sasa ni bagamba ati kuruno bagenda kuwela nga wabacho vetaba mo nga kutese nono defending champion amanyikidua konga wa Singida Black Stars balunapo baguchangira wali mkwangali ya banapo aba Tanzania yukilati pa defending champion zibachi wala sizo niye ya wede ya wechari wali yedi mchibuga ya cha Tanzania na chimanyikidua konga ya cha Dar es Salaam nika batoke zani bagamba ati Rwanda au era wali wo timuzi nyingi era zigedo kula wezo zetaba omuli APR FC nga kutese Rayon Sport na wakasi zani bagamba ati bano kubera mkwa we kugenda kubera wago chukuya amba wakuleta aba wagizi abanyi mchisawe na dala mpaka zono kazigenda kubera wago kwa saidi zao Rwanda wakizi banji paja kubera access kubera nga wabatio bayi kira mpaka zino wabanga wabatio watu kira ebisa wabino paka zani baga matisiru wana yuka si Tanzania yuka wabula te ne Sudani eri ya mambuka wali wakira bwe manjikidu wanga ya Alo Hilal nga kotese ne kira bwe manjikidu wanga Elu Malakesh na yu egenda kubera nga wetio yetaba waneno e Uganda batu kakasi zani baga mba nti Viper Sports Club na yu weri nyo okuva e Kenya wali wakirabu e manjikidu wanga ya Goma ya Sports Club mpozi saidi za wali Sudani e ya wansi obajite South Sudan wali wo Jamas Football Club ya Somalia wafudeo Mogadishu City Football Club ya Zanzibeo wafudeo KVZ Football Club kotese Djibouti wafudeo kilabu e manjikidu wakonga ya FC Gade Republican kakati shiro chikoze omwendo kwa timu zi kuminabili kwa liza wa munaengo kusinza kubate stes wakubwa mugwanga eria Rwanda pategeza ni bagamba nti oyo anamalira mchifo echisoka mbibinja nga webili ebina ajia kuba bwatyo yetaba ajia kuba bwatyo ya mazo kubira nga achika vivi njabili bisatu ajia kuba bwatyo yetaba wabanga bwatyo achika waliri kusemi final mpozi anamalira mchifo echo kubiringa kose burunji mchifo echo kubiringa kishwa limbuli mchibinja bagenda kuwe inga wabama lide mchifo echo kubiri anaba kose burunji agenda kugata kubali abasatu wabama lide mchifo episoka asolo kubira bwatyo amekinga semi final obono wama empakazino sogulo kubira bwatyo zige na mbasa mpozi ayonga tuvudeyo yagala kutegeza ndi Sports Club Villa olunaku olorwa lero bavuliyo ne bakasa ne bagamba nti omuvubuka amanyikidwa nga Dennis Ojala naye babo sobodo kwera bwacho bamwa contract mpya chino chidiride oluva nyuma lwo muvubuka ono kubera nga bwacho amaze season 3 nga tasamba mpira oluva nyuma lwo kufuna obuvune mangu dala nyo nga yakajoininga bana pa amanyikidwa konga bade jogozi mu season yali ya 12 ama 12 mwesa tu nya mpira ngotujukira bulungi bali basamba banafwe abamalunis wali eri mufufa Super 8 tournament wabula muvuko unafuna obuvune nga yakayingira wani mu Sports Club Villa wabula wona abaita samba mpira naye basazeo ne basobola kubera nga bwebatyo bamuwa endagano empya asobola kubera nga bwatyo ayambako kira bweno bayikira nga ya Sports Club Villa nadala nga twete kira tekira empaka eza Uganda Premier League season ya 12 abiri mu kaga 12 ama 12 mu musanvu pozi awanga tuvuddeo nga tuyingiddeko mu bikonde olunako olulwaliro ekibina ekimanyikidwa konga echa Uganda Boxing Federation chitegezeza ne chigamba nti okumalawo egoye wakati wa mwanamuwala amanyikidwa nga Zahara Toto nga kotese Prima Kadash bavudeyo ne pakakasa ne bagamba ati pano babategekedewo fight okwongera okubera obacho balaba ani asinga ko kuberanga bwatyo akuba engumi bino chidiride oluvanyuma lw'ebigambo kuyitigana ku social media banonga bawanyisaganya ebisongovu kakati bantu bategeza ne bagamba ati bagenda kola ngabo kisoboka bategekewo fight naye nga bategeza ne bagamba ati fight eno egenda kuberawo enaku z'omwezi nga 12 Septemba wali iri ku MTN Arena kale eno ne bagamba nti musobola okuberanga bwatyo mugendayo musobola okubera bwatyo mugobera enteekateeka nga bwezina tambula side zeyo naye nga gwasubwe mulundi ogusooka gabana ba Uganda Boxing Federation bategeka fights ezenjawulo mu baserebusi abenjawulo koze twali tulabiyeko bategeka olulwana lwali lwa Rickman bwe yakuba musajja mukulu amanyikiddwa ako nga Grenade Official mpozi ate ni musajja mukulu amanyikiddwa yes wakale katukomeo
8: Erini muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilebye mizanyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gezisa emikisacho ne vacho sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulebe ilio uongo, betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili muetano, no kute wakulu.
9: Ichija simutu Wandi punyaka fowowe kukuma
10: Nyaka fowowe kukuma
9: Mnyama tu Tariki kuredio CPS Tonga gala Ichija simutu Wani kuchinde mnyaka tonyeze nyafama Radio CPS Business yoteri kula gato jiranze Lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2 5 6 9 2 0 0 2 8 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fa ba Radio Sapiencia tojja kwejusa
11: Halo, owanga mutiabule, kati wengi ogala mpise kuround about ne polisi ya chibu yenjiisiza kati ndia na mubitala vya machi ndia kubala kisi wagulu onengara oba tondaba oba mbuze
12: na ye nawe na kugambye mita azibisatu nga wakavamu raundi echibu yengo yambuke machi ndie haka tikola buoti chuka kiri rampora ampora boisa kushero katono nyo echizimbo ugena kubochi labao chinene chirikonti pharmacy center
13: iye chitufu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likaronda webyobu limino obulunzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila labi nginyo tusomesera tutende kabali miyokweto olole gwanga lyonna tulambula famu june tukuwa obu wabusi okugeza tupi mwabujimu bwetakalio netukubuli na chogwani doku simbako nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chivuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili nkaga mumu na noku manye misinga uo
14: Honda SC110 kajambia ye pichi pichi eriko omutindo kwa mjapani ye nini eiriba boteka mu Honda Oil ovugo mwezi mlamba waranti kuingini ya miaka Chebili. Amafuta eunya koma unye atengo kujifuna loni na ujifuna musawa na munana zoka kwa mkoto uomu sala jangunga wori tukuwela kwa boxi ya spare jude tuinane Honda XL Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima yonanga vya Honda jangu kumatabi gafe mundeba mumasuga Equity Bank Lugogo Bypass mumasuga DHL ekawempe nga kusendare bank na matabi gafe okweto olore guanga kwa simu noti 200 mwenda 00 munana bili msambu obaweleza WhatsApp kunoti msambu nyaye Msambu msambu msambu Nyasatu satu Mwaba boda boda bachari Eno tuwajire se E iriba Enkozi ya sente Na wayagaro kwekuli ya pichipiche yo Yoba sechi nomu Obe ya maridadi Tutuki le kumatabi gafegona
13: Omufubuka na wasusi zenga kejo bufubuka Ousoburo kujifuna nguita msetina le banka
14: Honda SC110 kajambia Ya pichipiche eriko
13: E wakagi makago ka Ngalanje ziru uze zentufu Kubanga lanje ziko loku singo kujuzi chisenge Zitu nambika kungiri jitu tambuza mwobulamu. Engeri jitulaga mumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanjezi kakamu. Lanjezi kuumea bilo uzo. Lanjezi letaka bugu mwonesanyo kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago kawulikike. Looza ku Plascon. Lanje kulidwa kururuo. Plascon. Color your world.
6: Chena mwenye katunyeze nyafama Radio Sapiens yungkuliza magizi nsulo yunuziki nevye mizanyo Mikondi yungkuli wede anduza Waleso yungkuli sigadeo katininyo
7: Mpozi KCCA bambazo kubera ngwe batyo balangira muvuka Sibira ngabo amazo kubera ngabo atyo abegatta ko muvuko ebamuita Yunus Sibira nega batuka kaseza ne bagamba nti agenda kubera ngwe atya arwana makubirire okubera ngwe atya yamba kirabu na manyikidwa ko nga ya KCCA bamujje ko kirabu yabarafe abamanyikidwa ko nga abakitala FC tumujje kirabu runje okuba ko kirabu singa kirinya jingiye CSC eri busoga United Buhimba United Saint si Gaddafi Mbala City Neburu FC okutwaliza wamu
6: Tuyanza nyo tuyanzi gede, na chikazili makumi ya satu za kaita kusawa, esa tuyanzi chilo chilo na kuru. Waleo tuli wakati mupakaza wa World Cup, zichagina maso na kubanga zito jira. Ilangu na kuru waleo mipira, ateo na kuru ncha, tujua kubanga tutandika quarter finals. Na kuru ncha, quarter finals tujua kubanga zitandika. Nseza isewo, tuwa zitajedi. Na hiyo mstudio, tulina mnabia mizanyo, butuwa tufunye wakade, ateo kubanga tuwega tako, nituwa ya wayamu. Kutuwa indowoza yeye nga wala vige mezanyo mwiliwa mitambula na World Cup ulu yale atandika tuwa mwita na jana tuwe indowoza ye na agama ati kuangali ya Moroko yali alina mwesubi timuma wanga gonaga ni vyo vaga aligeta ni mwese kumi za Afrika izalizi tuchikirite ye yali asibide ku Moroko nga jala ina mwesubi iti ovuli yao yejo kusingo kono burundi togerira ya Moroko aliye kuanga la Afrika ili cha siga demu paka zino unakule ncha likenda kube ila kukagua lakena wanda watonka ni kuangi ila kufalansa mstudio tulina afandi chugundu sebo la musa kwa uliriza wa Radio Sapiencia tutandikira
15: ani yanze ni yanze uje mudongo ni muno kunchaze era nate nabagamba ti Nsima wongero na yanzo kunchaza mu studio eta. Aba uliza mu namba la musiza banyabo ne basewa kaongereza ka lero. Asija kulandaga nnyo mu mbuza ya kwangu budde ndabe kisera. Pampa de kituna tele ba ebyokogera mbade na bingi nnyo. Na ye okugera ku songa ya World Cup ngo mukuru bayogedde. Nali kwana ngo mpira ngateguna tandikira ddala. Okubaka kasanti ze byonyogera mbambira ba. Kubanga katonda yampo rumanyo. Era ndu ina tene mikisha jibera wungina. Na atenu mpira na kuzanya. Na kula nati sisi ngamba musio na timu kumi za Afrika ziri mu World Cup. Subi tuteke ku Moroko. Era mwala Moroko. Na psychological management on football. Tebwe timu ndaweze ndavye echizi kubiza. Na sisi yangu jenda vye.
6: Wasinzira ku performance ya.
7: Jebate kwa ubiri ya abiri mwe
15: vye. Eri jebate kwa watese ndugu ya wakuma. Nituwale chukupo. Wadja ni wagamanti. Bache taga. Ulo sovye zaari wu. Na hii president wa Senegal ya gamba tachijia kufuru magwanga kutusa afu kwa nwari demu naeza nyumwa so ilichi chukupo tesuwa chiwa Moroko na hii kusini ngele ngele jibaza nyumu mpira nsiza Afrika chazili mesezei chisinga yu wadabazumu na wabatu saze nsawo katibu tuze tulaba kumpira kwa Egypto Google it was real I don't know naliwe kote yere henu remu social media gamba iti this is it was real broad daylight robbery na hicho sija chike na kunyo na inga andiku Moroko Moroko ina playing tactics za hizi yako ze santi ngumba ngumpire gwede nipo guma gwede kwa bafuruma ni chisawa bali inga bachazanya mwana bafuruma na amanya with vigor so timo ndia tezina buzi kuwa angola nizide mabiga toko defendinga kata bazungu wa ina mentali teyo bama nyinta bafudu kavu tatuina sayo kule jewe kumana jengo mpira
6: tuko wanyomu dashi kesi
15: tuko wanyomu dashi tuko kuwa tuna gani tuina kude mabiga tukuleji
7: tudefendinga
15: katumarini wa batu singa kubo kude na kwa Ati juki la abantu bano bazenga batta mu mpira. Ko bozenga olabe ebikolebo byonna byonna ne vi arajibaga.
6: Bani abakuta mu mpira.
15: Nsiza bazungu bano abamanaging mpira balowooza nti be bakusinga. Kubanga
6: batusinga.
15: Ati batusinga sija chikiri. Era ne
6: batusinga.
15: Nedda sewo. Kubanga olabe nzanya mu ruko gyezanya mu mpira. Era ne nche je kuba France. Ejo jikuba. Bwe kola ataka bonna bayika. Basa chimunga yiku yegi. Numpira ni wawa wangu na basikaraba yine nyunta. Paka. Frimbe semba yeko zeichi.
6: Njako kubina kubagwe.
15: Atumasabula. Batuja kuba France. France kastoba teka kumanyi. Nuwazanyi sumpira gwemiri. Baina mumba peka. Kuba mkongole wa mchia. I don't know. Oye kagube siga
6: nwe ngoba. Amakati kwa nama lomarunji.
15: Atuja bako bako banga fetuza nyampira kwa chifirika. Atiba ina speed. Atu mpira baza nyagwe gu. Muku banga bali mwusi za avraya na hilo puko naona. Jasu wako bantu katibia gase mwusi yawe. Ni mpira chichiru. Sino wanda. Nga ncha maruko yko zechi. Nge wangu di.
6: Tuwala vyo mpira World Cup ono. Yyo mfuzi bigwe mfuzi. Tuwala ba president wa FIFA. Nga kiliza. Nchi Donald Trump, President wa America, yamukubira akunsonga yomuzanyi yarafunye red card.
7: Bulgaria, Florida.
6: Ebyo bufuzi mu mpira, mu bitabika mu mpira mate mugonona.
15: Era definitely manyi ndoza Trump naye musajja wa ntalo. But ultimately yawaleta ina buyinza kubira president wa FIFA. Kubanga president wa FIFA abira president tabira mu technical department. Mpira gwina bagufuga technically. Even if you are the president nga oina chance olabye na ndoza Trump was using advantage obaya abadde kweso mukisaguno okubanti yomuko bachi
6: wategese
15: nayagala a free superiority over anything na yenga tekisoboka kubanga era bakiganye atola bana ba France na aba wandisi nabo gundi ya wapiri yabo FIFA jukuzeki ejiganye so chikulaga nti ebyobufuzi nebyo muzanyo tebina kuyingira tebina kakwate
6: unakula jo timu ya Argentina obadde ochogera kawo yatukubya bafika tukirize
15: aneda timu ya Argentina sijja kukanya nawe teyatukubye kubanga bolaba kulwaki ngambye bwenti
6: twalidizo mpira goal biri kuzi
15: referee ono yasa yala mu dumpira gweguru yabadde aina chekubirira namurabira from the word go nga inawe nakula bidde nga ne bananga twabadde mu VIP section eyo nga titulimba tununga fenate tuli gento diplomats ne nalabye referee nga namurabye nga owari gentena bamukona kawe bati ateka free kick abagundu abagundu bakubako abana ba farao nga tafu kad ne goro omusaje yagudde ne mabega omwana omu Egypt na atwala mpira na asala abantu omu babiri basatu bana batano mukaga nakuba pass na juuli na ateba goro nga referee tena koleke tena fu wa frimbi amazo kuteba ate bali be kalakasi zendo za bamugambe wayi nabade kuvala atade kuvala nagenze okulaba agenze na ajiraba yageze na ajira batena natya okusalawo nga haraga nti gori abadde ntu
16: leo nobera ngo mudaba nga yogera kaguni kano kabera atadde mu matune ku mu ka microphone nga kitegeza ne VR eriko ku mfu bamuga mu towa ife twagize twasibye mpira wadoze no laba tukode chance ne kitukugamba kyobukola ogende okulaba nga kyusiza nga gori agisi ne abadde gori ntu fatena jena kirize ya Argentina in the same arrangement for ezakoledwa ku bazanyi ba Egypt
6: nefao VR yalaze ngo muzanye bamukubye kitufu bamukoze ko fao
16: no
6: bumaze muno jetegereza VAR yalaze gidalanga umusaje bamukubamukubamukoze
15: ane dasebo kubanga kulwaki nchiganye bwe baya andibadde fao ne goro ya Argentina ya TV ne yandibadde ki fao so I cannot make a conclusion ninga manteri tiyabadde fao tiyabadde fao atende yabadde ngazono za badde ki abazanyi baba timi butume ne bagwa
6: ene wolizo kuba yogera kwangu limu filika mnangu kati omutima gwe chifilika goku limu oga mabatu bye
15: nedda tubatu tubagujize bulungi nyo
6: anyway which eno atwala bya mauli aga fulumye ndagala ga ku ticket za World Cup mikutu jala bise mabaka ba parliament bayogedde ku nsonga eyo kitike kya 20 zali zibuki kidogo banga zibulidwa okubanga wale babaka bali bagenda zitambulira ku gendo kula ba World Cup ne nsonga eyo etuse wasi
15: ne yanze zo nyose bo kubuza ku nsonga eyo nzijo kata ka bisere byo mabaka najje muno ne njogera ku World Cup tickets omusanga guli okwali wedda era wo ne njogera ku superintendent no police tuine ali de gobafula ngai charge investigations ku parliament atenga ne bamwo bwa chair pastor bwa kachika kanonyereze mu byo jibera mu Premier League kufufa nangogera ko ne ngamba tujja kuandika report ndo za report ka twabade tuine birabye tunonyereza twabufunye tugenda kuweleza IGP report ne na wantawala ne bitongole birale binonyereza naye nga World Cup tickets in fact simanyi kulwaki akachiko kafufa tikaruzaini nga nakakulembere sawa zino ruansonga ntulwe msango ja World Cup bajikwata ubi na atikati olwalero ja kuruno ja itiride kubanga jukira na yegera konti FIFA Benge member association FIFA emizanyo ngaje na agency yo naba yino jiwa tickets FIFA bwebale ta ticket mu Uganda ino kuvayo ne irangirira mu Uganda yonna oba neno nya TV station oba kiki ne bona yokosha magezi gone ne tegeza ticket Uganda bajibode ticket simeka
6: bweziti
15: era tugen twawaddeyo wetuti twadizayo ku bantu bafa abawagizi baffe endala zisigadde tuzitunda ku sente bwezi tabagala bajje bakoleki naye kyewunyisa nti ababaka abaparlament ari tiketi zabawibwa
16: tebazi gula okujako bazi twali omwami magogo yazile tafuwa president nazi wa mchala uwe ingeri jiba managing mpira wane kubanga nuli ya inama somero
6: siko parliament ye ya gula kusinza kulipoti parliament ye ya gula ticket sales
16: katande anawa dakuli ya parliament speaker of parliament mchala wa president wa fufa atina heze member parliament katibate esa ni wagano okulangira ticket mekaze batuwa nabani abazifunye nibazi kwekangaye chama nibatazogera ko era nibona yogera wano tubava yo kutangaza kubanga babadde batunyuma okutusi investigations wezavirideyo ngabano nyo bulibwembuzi no buliyake kwe kuchizula tickets zawe babaka ba parliament nibeweleza nenda kwa 3 mwenda buli omu nibeweleza ne padie mu dollar rusambu lunako ndeziwera bilioni 10 buli omu ngabaga nabagende mu nsi ya Canada na America babulireyo bekweke kubanga waliwe bijja
6: Yaka katibu.
16: Waluwe vijasi jebi yogele la wano.
6: Ingini ya. Ingini ya. Aliko bani. Aliko bani ya Amerika wende uoza. Chema nime
16: speak. Aliko bani ya Amerika.
6: Uzi ya wani genze monsinda.
16: Aliko bani. Juzi wa ya genda mwitale. Bagula ya mayumbe yose. Wali ya mayumba mwitale. Yero mkulu. Chigami wa mbu. Sina chifena kubu kakafu. Kubanga siriku timu eno nyeleza. Na chigami wa ntui. President wa Ferrari ya teka yu basi. Nga aweta. Akatawa ni wakulachi. Nibaka mu jako kalimu kaina we kali sija kose kigambo cha bulijo chendelo kuli ya kaina kali na akatwa kaina we kali kati na ye of course being knowledge bunga tomanyi porous borders za fi umuntu yinzwe kusalo kujukuju no yitira kujupa chipapala cha rufuji oba ine za status no genda
6: atikati ezogerwa ko za lazewa
16: we ziliza adibye kubanga atebola atebola na iya kozo mulibo guhamani sija kujisanyukiremu Aizo kwa uroa baafiridwa familia za wanga zaafiridwa uroa bora na hata za aziza babi babadde bagenda kuduka babadde bagenda nga bagenda okulazanyu okulaba mpira bayitireyo kubanga kwa babadde bagenda sija bogera munye na yenga munye
6: kakati
16: be bantu abagenda okunonyerezibwa ku kulyake ababadde esente kuziitira
6: kati tiketi yezo tesoa kuwewa mu abalala kubakati babadde mupi obudde bwedde yo wasigadde mpira mibale
16: ate bizibiti babigabye Yezafu sebizibiti kati. Ugona kumusanga. Iyo bizibiti sebo. Tiketi zaji. Ziri ku fayiro.
6: Bagimpe. Era ninye. Fayiro
16: mbere. Ah, katojaje gulirogo ibyo bizibiti. Ekikaka santi byetogera machi mazima. Tiketi bazileta ne bataziwa bana Uganda, bazigudde ko bugwinga zeziyo ze kukumidwa, ngaze kwesera waliyo yabatodde chama. Ntwalo ne tiketi aba baka bade bagala kutambula. Kugenda. Ata abadde bagenda bonna bantu be babadde akolegana nabo. Nga ne kirabika ne senti ezogerwako okubanga babadde bazeekwanyiza nga ziyina emikutu we zibadde ziyitira mu bantu abo bennyini so babadde baagala kukosa omukisa ogwo bagende ng'abagezi okuwummula baleme kudda omuntu bakuba miliyoni 10 ate olaba ogende bweru ng'olina dola 13 n'osaba asayira mu ate kati bwobera ne miliyoni 10 nga ne tiketi bagikuba dda obodda
6: obatodda kyenda munya katonyeza enyafama radio sapiensia enkuli z'amagezi ensolo y'emuziki n'ebyemizannyo etutyali wakati mu programu eyitibwa tooki ebyemizannyo mu studio omugenyi gwe tulina yooyo ebigambo bye musajja ebyemizannyo abiruddemu msaji jebiye mizanyavi rudemu na ye social media amauli ya gafuru nye neba MPs nwa vio gira ko kumsongezo za parliament yokuvanti parliament yoku kuminemu si parliament yoku kuminebili parliament yoku kuminemu ya gula tickets makumi ya avidi tiketezo zali zikenda kuwe wa abamu kuwa MPs basuluku vanga bali nyenye nye bagende bala yoku wa utikapu yo na ye teo kakananga tiziko uzesedua kitegeza nti sente z'omuwiwo omusolo ziba zaagenda okaawo naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso kitulowooza nti ensonga eyo bweneeba eyongedde okujja obwaffe nga abamawulire tuba tukuwa amawulire nga bwe gaba gajja wadde olina ensonga eyo gyogamba
16: esebo nabagamba nti navaayo okwewanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'omupiira mu Uganda fufa naye kati wetwogerera twali tuwa manyika tuonde byapfa genda abikola twali tugambye nti tubawadde wiki sibira abafufa baluzeninge nibagana naye katende embeera eriwo katonda yakiyisiza omu muwadd cup tickets zana zaazuliddwa emisango weegiri era bagenda kuvunaanibwa bajja kuvaako bokka ate ekirala kye mbadde mbategeeza bajja kuvaako sebo amateeka weegali
6: ntibajja kukusibwa nga tebannaba
16: sigambye okusibwa ngambye okulekulula kubanga bw'olaba ekijjanga kinene tujja
7: kyonanaye
16: bw'oba waliyo omusango n'olekulira n'oluzeininga bakuddiramu ne bagamba musajja ategedde ki
6: okati obakangakanga balekulire
16: si kukanga kubanga tiketi weeziri ati sinze yazizudde nenze nayo gera bogizina ikatonda yakozo gwe neche mbadde mbategeza che mbagaba na Uganda in fact chance ngenda jiwereza mu mfunye chance omulongo ne munne Bernard
7: yes
16: nani ne Robert
7: Bernard
16: ngenda ba nina program government jeyanzikiriza nechifu ekyamanyi ne sije kyogera olwo kijja kufuluma sayo namujja kubambira ba mawulire naye nakirizidwa okubanga ntegeka emizanyo gy'emipiira egy'abaami n'abakyala mu Uganda yonna
6: egityati
16: friendly matches program ejja kujja sijja kyogererawo naye nga bweri y'amanyi no sijja kyogera kubanga siri spokesperson naye nga eki position bagimpadde Irisa yona bajja ko banangirira.
6: Inga ejja fufu agala gitandika tuna yingira mu.
16: Nkugambe cha wedde dakatonda yake kolege. Kati bona bafunya obuyinzo obutandika erange nakoze program omwezi okujja ntandikira jinja ezanya ne buyende ne iganga bazanya friendly matches ata abazanya timu ezizanya nazigulira uniform on my own money using my own money. Abami nabachara bonana bawode uniform ne mipira bagisigaza. Ate ne transport abaleto kuzanya sente zanga. Si government yazimpadde kino kyogera on air nga buli omaki buli naba government. Situnda ntenze nakola dda si mwamu. Ino balooza ntujja mufufa kufuna okunoonya mirimu. Ekyo tekiri yo nedda. Nenze nazo ziyina. Nange nire eby'abantu nga nire eby'obugaga ng'abantu abalabi bakola ki. Biba yina. Biba abakola mudda. Siri mwaka kati emyaka mpezeza 5-2 ku lwaki looza mbadde nkola
6: mayi. Tuyina okunoonyerezaako oba obeera mufufa. Tuyina okusooka okutegeera eby'obugagga by'olina.
16: Butereevu.
6: Y'oyingidde nabyo.
16: Butereevu. Kubanga kati
6: ffe.
16: Ekyo kiraga nti nina obumanyirivu mu mupiira ate n'obukulembeze mbumanyi. Kubanga ngenda kutandika ne Iganga nga bwe ngambye. Then lira ejja kuzanya n'eggulu. Then ngende mu Karamoja eyo. Waliyo Moroto ne Kotido. Then Mbale ne Soroti.
6: Ekigendererwa kyaki?
16: Ekigendererwa tulina programu ze tulimu. Twagala kudda kuzza bujjo muzannyo gw'omupiira tugwagazise ki abantu
6: tugwagala already
16: tugenda ngenda okutuuka mu bukulembeze ng'abantu balaba kiki ekikola ki kiki ekiriwo
6: osagula kalulu
16: sinakyogera naye nze nkugambye
9: kiki ekiriwo ekikyesimuntu wandifunye akafo w'owekukuma
10: ng'akafo w'owekukuma ndy'amatu

0: wabamisa na abazira besuula yo butuufu mulimu gwe baakola gwa maanyi nnyo edakiika ziri 25 zezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro kati tweyongereyo tutandikire ku gundi ku misinde tutandikire wa kale okuva enteekateeka zino olw'omukaago oluwedde endowooza si ze zaali ennya kuba we mwaviira wano kamweteekerateekera misinde
1: olw'omukaago oluwedde za ennaku z'omwezi nnya era nga etwali tuvudde wano netubategeezeza wamu n'omukulu w'ekifo era yali wano
0: n'asoma
1: n'emmisa ekirungi nekwana ogiwulira nti
0: kiwulira era
1: nga
0: sigirinaamu kakunkuna konna
1: kakati nawo atale no ojjukira eyo teyali fosquad egenda kulumba ku sande tujja giwulira akati lunaku lw'omukaaga sew presenta twatandika n'emisinde nga era bwe twalina enteekateeka bwe twabayitiramu bwe twajja wano misinde ekyamazima twongera okubeebaza abakristu mwenna abeebusega wamu ne paaki zonna ezituliraanye mwatuwagira emisinde gyakola bulungi era olunaku lw'omukaaga buli wewayita mu busega wonna ng'olaba kakiiti aŋŋambe ako akafulano ke twaddukiramu nga buli wamu okola ki okalaba twatandika n'ekitambiro ky'emmisa ekyatandika saawa 12:15 kyasomebwa Reverend Michael Kasiita lwava mu kitambiro ky'emmisa netufuna essaala okuva omukulu w'ekifo Reverend Richard Kakoma wamu era netwegattibwako Reverend Nicholas Kizo Omulumba natukozesaamu dduyira awo nalabira nti
0: abalumba ate watandika ddi okukozesa abantu dduyiro
1: fatha nik oyo simanyi ndowooza mwe mutuukivu yamu ebitone bingi kuba buli kitone akirina era gye tunaamaliriza eyo mumaaso ojja kuwulira emisinde nga bwe yagimalako so twavaawo netusimbula twalina luutu bbiri twalinako luutu ennyimpimu then tulinako ne luutu empanvu luutu empanvu twatandikiraawo ku wankaaki waffe nga tudda mu kibumbiro wuuyo mu kitunzi wuuyo ne tugenda ng'abadde nateete ne tusalamu ne tukkirira mu kigagga ne twambuka akasozi ako ne tukoma ku parish so abaluutu entono baatandikiraawo ne bakkirira mu kigagga ne bambuka enateete ne badda ku makaayi ne badda ku mesha aye ne bakomawo ku parish ekyomukisa omulungi nti buli mukristu yenyigiramu okumanya nti buli mukristu yenyigiramu bafaatha bonna maratoni ezo bazenyigiramu ssaabakristu w'ekifo mwami inginiya Kalule William yazeetabamu olukiiko olukulembeze bonna bazeetabamu abakulembeze okubya ddala ku bisomesa basaakisi b'ebisomesa bonna bazeetabamu abakristu okuva mu bisomesa eby'enjawulo bazeetabamu era mu luutu empanvu twagenda okumaliriza nga sewo mwami Gideon na fatha Nicholas nga tuleebezza fatha Nicholas
0: yakikola ati
1: fatha Nicholas yatuleebya naaba nga luutu empanvu y'omu ku baasooka bwe twavaayo twafuna breakfast
0: lindako ye yatwala ekirabo
1: tewaaliwo kirabo naye nga ye yawangula
0: adde manyi nti tugeire tugabane yatugabane
1: ate yamusobola ogabana kuba ne tiimu zikwata zimufaanaganya bwe twavaawo twafuna ekyenkya era abakristu bonna baakyetabamu bwe twavaawo twaddako ewaka okuwummulamu kubanga era twali tulina okutambuza omumuli kubanga nga tugenda
0: mu bisomesa
1: so nga tugenda mu kijagizo kino tumaze emyaka 3 nga tutambuza biikira Maria okusozi Kalimeero ebisomesa byaffe ebyenjawulo ebisomesa eby'omukaaga nga buli mukisomesa amazeeyo atambuddemu emyezi 6 era ku luno ekisomesa kyabali ku ddembe kyekyali kimulina nga yali ali mu maka ga ssaabakristu inginiya Kawule William 7:08 zennyini enteekateeka era nga bwe zaali twasimbulayo ne maama Bikira Maria n'abakristu bonna mnange tebakoowa benyini abadduka marathon era bebamu kubajja mutambuza biki ya Maria naye atwa mutambuza yonaje twaita
0: bayinzo kowanga bali neema
1: tebasobola kokoowa yonaje twali nje yonaje twaita mu misinde jama marathon era je twaisa biki ya Maria netu
0: kayalambula
1: ekitundu
0: mama yatuuka kuwane wali enfufu
1: enfusega
0: wali yatuuka
1: oludo kujja
0: Enatete, kisema sate enatete techiri mungu sega.
1: Echa donozi yo, pafufukali woka tono, uwae fufutugenda.
0: Mama, tusa watu nule yeyo, wanga, wanangi. Aha, nede watali kulimba. Nze uwe mpitabu lirunaku. Na ye, sicha ya gala kuhita uwe enatete.
1: Na ewo gambe, anede, ugambe na waku polisi. Tetu watu uka yeyo kupolisi.
0: Echa, kisema sate chitu uka yeyo.
1: Chitu uka yeyo, ila parishi, chitu uka yeyo.
0: Ah walili diye diambuka kuparishi jote licha alinabuzibu.
1: Ate licha alinabuzibu.
0: Nengamba wano kumeini wano.
1: Kumeini.
0: Wetu tachayagala kujita.
1: Tetu watu ukayo ule nso onganti kwe. Liba bize nyo. Atenga tetu wale tetu wagala.
0: Kutata
1: aganya. Mdiantambula. So tetu watu ukayo wansi. Tuwasa ila kukusomeza cha donoziyo. Nitu kilida. Kumuchigaga. Nitu damu netu ambuka. Nitu da kuparishi. Kuparishi atuka sawa. Zaizi genda musawa kuminabili. Ila tuwa buyatuka, tuwa inawo okusoma sapule. Okuli sama Maria yunaji aise, nebi akolede abakristu ebyenja ulo. Tuwa tandika sapule, ila tuwa jifundikira, netufuna omukisa okuva w'omukulu w'ekifo, Levulandi
0: kakoma.
1: Ila wamu sapule yetabi wamu bafadha bonna. Wetuwa vao, tuwa inayo echari chidako wali kuwa bujulizi. Mama Maria biakoze mwakwisu jaisi. Chama zima vyao vya magiro vya alivi inji. Abantu bawo bujulizi bunji. Mbujulizi uo era nesawa kistuwe apali shingi ni akaule. Yomuku bawo bujulizi ngolabi ya dara mama Maria biakoze. Bianja ulo. Era nga bulijo bwa bitukolede. Tuwaitu inao intekateka yokulaga olutambi wa documentary okulaga busega wajevude na wawetu use era olutambi olo lwatambula bulungi weluagwa tuwafundikila na kasiki nechedomola yokulanevyo vyaliwo vyatambula bulungi akati nono esawa zino ubeleyo watu wale tugamba nga 12 ya 12 kazi tugamba sunday ino ya kati wotuka busega ebiti yobyo nabi amazo kola chi
0: okuluma okay
1: nga tugenda kwanyizo musumba waffe nga ze okulambula indigaze esawa zino botuwa kuparishi wema zagenze yodda
0: amangu wako
1: zagenze yodda ya tuine teka edda ukulu kutano kasayu mwena angono ajirambo lule
0: chigwe gira nchalu wakuna nchalu wakuna
2: nchalu wakuna
0: chigwe wa nchatu gende tukolele kebu sega
2: roza nchia nteka teka izo zitambuja dae kwa kuchine chijaguzo cha miaka atano miaka atano sima angu kutuka ko avali dao na uba jakolachi kutute nanti abali uba akole ebintu ebinene na yenge nteka esawa wazino kati eriwo kuna kuulo kutano tugenda kubeera ne bulungi wansi bulungi wansi oyo tugenda kumutandikira natete awo abamanyi ku polisi oba bonna bonna abali gye bali nga bagenda kujjo twegattako tugenda mutandikira ku polisi awo ekkubo eryambuka erikyama mu kigagga weligwe tandikira bulungi bwansi waffe oyo naye buli agenda okujja mu bulungi bwansi teweerabira akafulano ke waddukira munna bagamba luyo olunaku nti bw'okama tokola ki
0: tokasuula
2: koze kagolole katereke kati kagenda kuvaayo unaku olwokumeka olwokutaano kambale ojje tukole bulungi bwansi aye naye tugenda mukola bulungi tugatandikira awo ku saawa bbiri zikusange ng'okoze eki ng'otuuse tutandike bulungi bwansi wena mutandikira ku polisi tukwate mu kigagga wonna tumukole twambuke paka ku parish ya fene parish ya fene natujitwaliremu tujiongezemu abo bonna bonna tugenda bale kanga bakola ki nga batukudde bonna nga bamyansa era ku lunaku olwe nnyini buli omwa kubirizibwa okujjayo n'ekintu kyonna ajja n'olwe yajja nalwo ajja n'olusajja nalwo kugamba ekintu kyonna ekikozesebwa mukola ki mukulongosa oba mukirininga tukusaba ojje nakyo ku lunaku olwo. Era temwerabira nti ku lunaku olwo lwennyini enteekateeka eziriwo bulungi bwansi waggwa tuba tusigazza omukolo gumu gwa ku Sande. Bulungi bwansi waba akomekerezeddwa tuddako omukolo gumu gwa kuki gwa ku Sande. Bulungi bwansi waffe oyo tugenda kumukola kubanga kubanga kulunaku luli wennyini tetwagala ekifo kyaffe kyonna ekyetoolodde Busega wabeerewo ng'aliwo ekikyafu kyonna oba waliwo embeera yonna etataaganya omukolo gwaffe okugenda obuki obulungi. Era bulungi bwansi oyo tugenda mmuteekamu amaanyi mangi, abantu bagenda kuba bangi, bakansala bonna ab'omu kitundu ekyo bakkiriza nti tugenda kubeera nabo. Emmotoka eza kasasiro zigenda kubeerawo okumukunganya okumutwala mu kifo ziziina omumutwala. So tewali kyekwaso kyonna oba kirobera muntu yenna okujja ku ki ku bulungi bwansi. Era tubasaba ku ssaawa bbiri ffenna tubeere nga tukoze eki nga tutuuse tukole bulungi bwansi atambule bulungi ate tweyongereyo n'enki n'enteekateeka kuba ne paalisi yaffe twagala tugyonjezeemu ku lunaku olwo egende okuvaawo ku lunaku olw'okutaano nga yonna emyansa bumyansa. Kuba enteekateeka nga muganda wange Ivan bw'abagambye weema essaawa zino gye ziri abaana abali kukola ku nteekateeka ya weema tebatudde baatandise dda era bali ku mukutu yaffe. Ebifaananyi mwabikoze eki mwabirabye ng'enteekateeka bw'ekola ki bwegendera ddala mu maaso. Era tubasaba buli kimu kyategekeddwa bulungi kiri on point temubaamu okutya kwonna kwonna.
1: Yasebo era nga mumanyise omukulu Gideon ng'onaakyaza omugenyi weekejja
0: era
1: buli wamu n'okola kino okubawo enfuufu kati ate olwofe abagenda oweza emyaka ataano. So nkubiriza bannabusega mwenna yonna gye muli ngayo mwajja ku lunaku olwa marathoni mujje ku lunaku lw'okutaano tuyonje ekitundu kyaffe abagenyi be tugenda okukyaza bagenda okujja ekyamazima nga Busega ye Busega. Nga Busega yonna ng'etukula nga Busega eshanana
2: kubanga era nga otukimanyi muganda wange nti omugenyi kugamba tujjukirako wano emyaka egize giyita nga bagamba paapa lwazze we bakole ekkubo lino gundi lwazze we bakole ekkubo lino kati ffe naffe katukikole buli muntu agenda okujja ku paalisi ye Busega ekkubo erimukyamya nti limutuusa ku paalisi ye Busega ajja kuliyitamu ng'alaba waliwo enki enjawulo. Era mukulu Gideon ekkubo lyoyitamu bulijjo bwe likwateko ku lunaku olw'essande ojja kuliraba kubanga ebitooke byasimbiddwa ddabiki ekkubo eryambuka ku paalisi
0: yentera okuyitamu n'olwaleero ndiyise
2: kati bwe n'oliyitamu mu nnaku eziddako
0: n'ekipande ekipya kati sign post nayo mpya awe mpita sikyayita mu nfunfu yenna teteagambye sirina gagira kutuuka ku mulimo nga wenna emmotoka munda yonna naye bannaye batuyambeko ku nfunfu yenna teteagwate eno yakendeera ddi mpaka abe Busega mugenda kukeera mutuyiirewo ku mazzi
1: awo amazzi gagenda kuyibwako kana akakubo eryekkubo eriva ku lya main erikiya ku ddome
0: kana akaweta
1: kwenyinikaweta ku buli kwenyini. So tusuubira enteekateeka ejja kubaawo nga lijja kubaamu ddooza ng'egenda eyiwa amazzi. Era nga bwe tukimanyi ffena tuli Baganda Ssaabasajja atukubiriza okukola bulungi bwansi. So wenna gy'oli naddala ate ffenna era ekirungi tuwangaya mu Buganda wano jjo tukole bulungi bwansi ekifo kyaffe kitereere ate era walabyeko oba gwade olunaku lwaggulu so meeya omulonde meeya bali mwezo ng'olaba ensonga ya bulungi bwansi agitaddeko omulaka ng'agamba najja okuyonja nakusanga ng'oli munda mu nnyumba ojja mubuulira ggwe mu nnyumba
0: okolaensongera wali ebikyafu gyobasongera munaawo tekugenda waawo n'agamba mwe mujja kukugwa kibooko
1: kituufu
0: naye twetaagamu ndowooza gundi eyali erwengo ajeko
1: mutabaazi
0: ajeko
1: mukampala
0: atereza
1: mutabaazi yakuba omu kibooko akalulu akaddako teyakakombako
0: yabatereza mutabaazi yakulembera ebisanja bibiri yakafuna Kakati ya wakada kukia katafu na nainga. Wachiri ya lekao maka. Katina prefer natu mweda kwa bujulizi.
1: Nenga gumuntu, gumugunjuli, nga lwa shu linda omukulembeze aje mpaka kumuliangu kukuku onkona.
0: Mm-hmm.
1: Wafe no obuyonjo, obuyonjo, fina chituka kataku.
0: Mm-hmm.
1: Obuyonjo tandikira kugu omuntu, deni nebuda osula, wamune uovira, ane mkitundu uovira.
0: Mm-hmm.
1: So, obulungi bwanso yu, aja kutu ya ambako, okwe isamu egali kangambe okwe gogola. Sebo, nga tufude kwecho, era, kuluna kuolo, ole sande. Binje vijo kubayo, teka teka ya amanyi. Binje vijo kubayo.
0: Tulindirirechi, misa, tutandi sasa wa meka, chiche, chidako, programu yoluna kwa imiriteti.
1: Programu yoluna ku, manyi misa ekole wa evitongo levi, chisoke nadala checha kwaya. Nkansoke ne kitongole kya kwaya eriyo yenna ampuliriza omuyimbi ng'oli kuno nsaba owulirize bulungi kuba enteekateeka eno tuzze tujibategeeza ne kakati ke tuzze ku mayengo ga sapiensa njja kwongera era oera ogiisaawo mugimanye abayimbi mwenna mugimanye nga tugenda kuyimba ku olwo lunaku musabibwa okutuuka ku kifo esaawa emu ezoku machia.
0: Mm-hmm.
1: Esawe mu ezoku machia nga ziwedde. Nga tutuuse. Tusubira okufuna breakfast. Oba echencha. Echencha echo. Chijia kutandika. Echencha echo. Chijia wakati wesawe mu ne mu ne dachikana. Bwetuva tujja kuteka ko gauni. Atisa sewe Mr. Gideon. Gauni ezigenda okwambalibwa. Pia. Ya za sabo kuruda unakule gugulo. Omukulu wechifu. Nazi womu kisa. So ezigendo kwe sewa kuruna kuru. Betuma uti ya kugauniza. Wakati we sawe mwenda chikana. Paka sawa bili nechitundu. Zoku machiago. Tugenda okutula mu bifo byaffe okusinzi yanga. Mba music dakita wafe. Vanaba batukoze mwomu limu. Busega no ya amanyi era etendekebwa omu kuba ku ya music musaza brother Emmanuel Bob ndozo mumanyi
0: yagirimu najiulira wano lwe yali wano bali na bantu batano
1: bali batano bali batano
0: bagundi yo Diana ali mu kunsuwa ambu mbu sebo sigezana enda bango obuze busega mugambi soko weleze amafuta ntambula tili mu mafuta mwero jagafuna
1: kwa watu wabala wala muse nga tukusindikira abantu wabanji nga wanyizo kwa wye mizi indalo tukune tukupimila kwa
0: wye mizi kwa ya yali makula
1: yali ya amanji
0: yeah.
1: Akati tusu ubile kati okuba kusawa satu pake sawa nya tujia batu imba enyimba ezisokirwako kiru wako so zibaita possession songs tusu ubile omusumba kitafe mu Katonda okutuuka ebusega sawa satu n'ekitundu. Emmisa ja kutandika esawa nnya zennyini. Mu mmisa omwo tulinamu amasaka okufuna amasaka emintu ag'enjawulo. Tulinamu abaana bagenda okumala emisomo konfirimansi yo. Tulinamu matrimonio nga mugenda baamu emigogo egisukka mu etaano egigenda okugattibwa wagole baffe abekyengera naye nga ekyensuso manyi mukulu Gideon abakwaya oluusi batuyisaamu eggaali bagamba abakwaya abo tebagala kwekola mu mulimu naye sebo ku luno mu bagole abagenda ogattibwa mulimu owakwaya era nga ku lukiiko olukulembera
0: oyogedde ku masakalamentu wambadde wano nga Father wangu mkwano gwange Father John Pose Maganda mummanyi
1: Pose Maganda
0: eyo webwayise
1: eh
0: wa vibe badaga mati atama sakramentu gali gachawo sababu tubulire bugoga gali gachawo
1: sakramentu
0: na mwe mukuyonje eno mugenda ngole muzigolode Njata umasakala mwetu uoche kichikyo kuna azawa.
1: Angane mtima japa
0: tujigolode.
1: Mtima japa tujigolode. Ukumanya masakala mwetu tugenda kufuna. ngawe mkugambi tuinamu omuyimbi agenda ofuna esakalamentu ya matrimonio tuinamu
2: ate actually mkuru Gideon nechilala mkuru muganda wangishari mkugira kecha amasakalamentu amasakalamentu ulewa omuyimbi abayimbi na boba kozechi bavudeyo mwebali kumasakalamentu agenda ofunibu matrimonio abayimbi kuyabali nena fawabubuka kumasakala mentu tuwaze na manji manji
0: kwa mutava
2: ila tiki tiki wala wafubuka wa tiki inga ila wafubuka tulese migoge ya abantu babiri abantu bameka babiri bagenda kwe wangulile sakala mentu ili ama tiri munyu kukuliko matovu henule kukuliko katele gamatini bonda wafubuka bagenda kufundo kufumbo uchi utukufu
0: father abagalizoro na kululunji gamati father kakoma amwagaliza birungi byerere nga father John Paul now waliko ejinja kalori wakolera yoko pastro agami fenga abalike ejinja kalori wanga nange mange kaguma au ejinja kalori parish kakati yao nafe tuwe wala wali father John Paul sebo abika yalike ejinja kalori yao
2: alika yali yoko
0: nyinga
2: nyetu father tumuyisa je ajabere ku nakule Sunday.
0: Ndio ni pota inza kusubwa. Ila ya kujane bana. Baza ngeri je rudi lwa Sunday ruba busy. Na yenge misa zuwe.
2: Anyigirize.
0: Ila kujane batu. Ila ne yuza yuza.
2: Banyigirize.
0: Chemanyi cha jokola.
2: Banyigirize tubewe mu kijaguzo kino. Kubanga myaka 5. Hata na agaje tumani utu na kolaji. Utu na abera.
1: Akati ko konya cha
0: ka. Kanso kanzi je ubaka buno. Tukomewo nenga nabe kanyanya jinja kalori parish sorry nakulabye dinari namwe ngenda babu ulire chiri ye wamwe nakulabye dinari nga tukomyewo.
3: Hello, testing microphone. Wow. Unonye bimu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo jangwano kwenye sapiensia in Zambia echechizi utuachi gonjo lada tuina machines ezikola kuli mukolo wona mbaga kubachiza crusade campaign graduation nebiala okukusobu tebeti ne tents
4: tukubire ku note 758 note yemu 714
5: business yoteri kula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wo sangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunja yagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 8 oba tutukirire ku mukutu gwaffe okwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
6: Owange, sembi jaya gwedalu.
7: Njali tayiza butalaluka. Emali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro.
6: Bambi.
7: Twa mugambanga afune insurance ya Ghana. Bax insurance. Fifika abasobola okumalawo obusibo obwa bukutuseeko. Mu bwangu ddala tulina ebika bya insuranga. Insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebisibo ebikugwako obubingo badde tuwetegese. Insurance y'emigugu egisabalisibwa ku mazzi. Insurance itangira obutyaba gobutira okugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi lya fekuru erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina na matabya amalala okwetoloola Uganda yonna. Pax erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Pax our insurance partner.
8: Leno ngena kuzomwezi munano mwezi ogwo musanvu nyafe ekelezia atuwa Kiliani omutuukirivu. Kiliani yali mu episkopi atenga mu minsane era nga amanyiddwa ng'omutume wa Franconia ekisangibwa mu Bavaria ekya Bugirimaani. Kiliani yazaalibwa mu mwaka gwa 600 mu bwakabaka bwa Brefuni mu ggwanga erya Ireland era nga yazaalibwa mu maka ag'ekikungu nga gaweebwa ekitiibwa newankubadde nga bazadde be tebamanyiddwa. Kiliani yamanyibwa olw'okutya Katonda n'obwagazi mu kusoma. Kiliani yafuuka omuminsane, omumonko era omusumba mu ggwanga lya Ireland. Mu mwaka gwa 1886 Kilian yatambula n'agenda e Roma okufuna olukusa mu butongole olw'okufuuka omuminsane okuvewa Papa Kononi. Kilian ne bannaabalala 11 basalawo okubeera mu Wurzburg mu Bugirimaani era bakyusa abakafiri abaali babeerayo nga kwogasene yayitibwanga Duke Gosbert ne bafuuka Abakatoliki. Okubatiza Duke Gosbert mu butongole yasabibwa okwawukana ne mukyala we Geilana eyali nnamwandu wa Muganda dawe ekitasanyisa Geilana. Olunaku olumu mu mwaka gwa 1689 Duke bwe yali taliiwo, Geilana yalagira abakuumi be okutemako Kilian omutwe ne bannaabalala babiri okuli Coleman ne Totinan abatuukirivu. Emibiri gyabwe gyaziikibwa we battiranga abantu, wabula kino baakikolera mu nkukutu ku biragiro bya Geilana. Oluvannyuma ebisigalira by'abagenzi byazuulwa ne bitwalibwa mu lutikko ya Wurzburg. Kilian yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era obujulizi bwe bujaguzi bw'Ekereziya Katolika okwetooloola ensi yonna. Kilian omutuukirivu yawolereza ekitundu ekiyitibwa Franconia mu Bugirimaani era yawolereza n'abatawaanyizi bw'ekimenyoomenyo. Kilian omutuukirivu, otusabire.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
10: Obedde kituufu nti ggoonya talya magoonya goonya, gwate aba agaagaza ki? Omutaka nzi kizitongwa buzito, nze ntandise okubenga ekitala. Kati abantu baanyita nnyo okubawulira nga mugamba nti omusajja yazimbye ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba, era nebamutegeeza nti aba yazimbye ekizimbe nga kirungi nnyo naye abaffe. Kyava ku ky'okugamba nti gali kwoleka ng'omulungi ayimba. Kati naawe kubamu akafaananyi, omuwala omulungi ennyo omubalagavu ate ng'alina eddoboozi eriringa ery'ennyonza, kati gwamma bw'atandika okuyimba toyinza butanyumirwa. Kwe kwava okugeraageranya ebizimbe ebirungi naga nti ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi ayimba, kubanga si kya bulijjo kusanga omuntu nga mulungi ate ng'amanyina okuyimba.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
11: Eno ye radio 99.9 FM.
12: Radio ya Kelezia.

0: luyimba lugumu nnyo yogayo kabuseka kozi ani yaluwandiika
1: mwami Jude Luwaga
0: Luwaga mwekakasa
1: nga abadde atendeka brother Bob Emmanuel
0: yebale nnyo
1: yakwali atuulize essaawa zino Reverend Father Nick kwali atuulize essaawa zino akutumiddeko
0: mutumiddeko nnyo
1: Dikoni Kalanzi JB kwali
0: akutumiddeko mukwano gwa Dikoni ndudde n'omulaba
1: yali Sega jali.
0: Jali yeba lukuru.
1: Jali tuwangala na ye.
2: Akumuze yo.
0: Eh?
2: Ae. Agena mchijabuzi.
1: Aile wa mani yu.
0: Ya baba mani yu banga. Diko ni ukwari ya uliriza.
1: Ukwari ya uliriza.
0: Diko ni saba nchemi sana. Onkolele reflection. Yoru okutana. Msabide kumpe wani.
1: Hmm.
0: Ukwabu sega.
1: Hmm.
0: Saba nchemi onkolele reflection.
1: Hmm.
0: Yoru zungu na Uganda.
1: Hmm.

0: Busega bonna batumbudde.
1: Kati Father Nicholas yabakola reflection ya y'olwomukaaga.
0: Angabe sewawo.
1: Nedda sikuziza. Kubanga be basemberedde ekijaguzo. Kati baagala kuwulira ku maloboozi g'ekijaguzo.
0: Kituufu. Ayine Father Nick awuliriza bulungi. Ne mulongo Nakato. Kati twadde tukya Masaka ya Metro luli. Sakramentu we gali ate wabera abafaala sakramentu gabulawo tebasobola kubulawo
1: bwe butume bwabwe
0: kituufu naye nga tulina enteekateeka yetandise olwaleero yeya essaala etutwala mu kijaguzo y'ennaku essatu yetuyita Triduum nga etandise olunaku lwaleero nnaku z'omwezi nga mwenda etandise essaawa ssatu ez'okumakya tubaddemu n'okuyigirizibwa okwejjusa omu n'emmisa etandise saawa 10 ez'olweggulo kibaddewo olwayo
1: olwokusatu
0: nabaawo n'olwokuna wamu n'olwokutaano ye era kituteekateeka fenna abakristu tugenda otuwa ku lunaku lw'essande
1: nga
0: tutukudde nga kungulu twambadde tunyumye naye ng'emitima munda nga ginaabi gitukudde
1: ekyo Father Ssemaganda ogwedda kyayagala okuwulira
0: ekyo
1: ti nga munaabye nemye oyo ginaabye sikunguluko kakwe tulabango ye
2: ate era kyogereko obategeeze nti mwezi ennaku era buli lunaku wagenda kubaayo n'okwejjusa
1: buli lunaku okutandika n'olwaleero wekibadde
2: tuukira
1: ddala
2: ezo n'ennaku nga muganda wange wazimenye era n'okwejjusa bwe kugenda okukola ki okutambula tewali kugamba nti ki era olunaku lw'essande tugenda kutuuka nga buli omu mutukuvu
1: ono agambye nti waawo bannabusega mwebale okuweereza yogayoga Busega erinnya Sylvia Nakakembo munnamasaka Busega ku ntikko munnamasaka nga temuyitiridde nnyo Father gundi yagamba wano Father Kakoma agamba nti anti awo wewatuukirwa
0: ate Busega epaayo ekijojjo sanga nga buli bakristu aba mu masaza ag'enjawulo ebiina byabwe mu ebiri bikiikirirwa bulungi kati ekyemasaka ffe tukiyita Mabuko so weekiro era obukulembeze bwebuli kitambula bulungi bannamasaka era n'okutona baatona so gye tuyita mu nteekateeka ezituusizza wano twatona bulungi Mabuko yatona mwemuva bannamasaka naye ng'era nga bwe tumanyi nga tugenda oteekateeka omukolo mubaamu oluusi ebiba bikyabulamu tulina bannaffe abalina kye beeyama ku lunaku lwa ddina eyali ku popopo wamu n'eyali e Busega ng'obubaka obwo tebutuukanga omukulu w'ekifo atusaba n'obuwombeefu obubaka obwo butuuke kubanga nga bwe mukimanyi omukolo teguggwa mu lunaku lumu ebikyatukuttemu bye bingi ebikyetaagisa ssente so tubasaba ssente ezo abeeyama ssente zituuke twali tukyali ku lunaku nga lunaatambula olunaku lwa jubireewo olunaku olw'essande kale ng'emmisa etandise essaawa nnya nga ng'omusumba waffe yagenda oba omutambizi omukulu tugenda baamu ne sakramentu lya matrimonio tugenda baamu ne sakramentu ya konfirimansiyo emisa bw'enaggwa Ssaabasumba agenda kutema evuunike olw'ekizimbe kye tugenda okutandika gye bujjako awo Busega parish ekizimbe ekyo kigenda banga kyabapangisa apartment agenda kutema evuunike kizimbe ekyo era Ssaabasumba ajja kusiima asimbe omuti ogw'ekijjukizo ku paalishi yaffe eya Busega.
1: Ono agambye mwami Gideon webali kuweereza bannabusega twetegekera jubireewo era muudu ziri waggulu ntumidde bannange abo Arthur Mweruka saba vubuka
0: hey,
1: okay Arthur Mweruka
0: saba vubuka twali wano

0: ya miaka ngei nane ekitundu singa naba isemediko ngabwe batesetese okubera nga ajikola obukadinga 15 Manchester United bwegenda okubera nga esasula club ya Chelsea babyeri nga bafuna omusambi oyo aitibwa Andre Santos. By the way, Chelsea temukozeseza nnyo okuba bamufuna nga bamujja mu team ya Vasco da Gama wali mu gwanga lya Brazil ebanga erisinga wadde bamusindika nnyo kubanja basoka ni babyeri nga bamulekayo ku team ya Vasco da Gama nga bamaze omugula nava yona agenda ku team ya Nottingham Forest nabira yoko kupanja uyava ku Nottingham nibamu sindika ku Strasbourg walimu kuangiri ya Ufaransa jukile yu Strasbourg sister club ya Chelsea nibamu sindika yoko abirenga yongiru kuba akubamu neka akati yungubu kala vikanga alaba ya kuse ayagala kubiranga akubira dali tiba kubango mpira agumanyo umusambio na itibwa Andre Santos yomu kubasambi abavuka abato abategera midfield ku myaka jaina era Chelsea ogendo muteka mwaka sente bali bamulabira ddalanga bamwetaaga mwe kirunga ekyo ekyokubiranga mulungi mukusanya mu midfield yao. Kati Manchester United akageri omusambi aitwa Carlos Enrique Casemiro giyavao tagenda kutta bagala kubiranga bafuna midfielda olesonga ntino omusambi aitwa Manuel Ugarte naye musajja watu bila bikanga ku Manchester United byagaana byayanga byagaana okubiranga bitambula kakati mukisera nga bakafuna omusambi aitibwa Ederson gobajja ku timu ya Atlanta wali mu gwanga lya Italy kati ate bongedde ko mu Brazil omulala Andre Santos kati ko ulire midfield ya ba Brazil bwenyoka eno ina Ederson eriyo inayo Andrea Santos kati awongo bagattamu Bruno Fernandes ndoza Bruno Fernandes ayagala nnyo abagonde ebigere unoulira midfield ya timu ya Manchester United yengeri jegendo kunyoka ninga Andre Santos sono by the way yomukuba box to box midfield abalungi bobogo beriti abavubuka abatu abali miyaka je akuba box to box eri midfield yeyedda atawa mu kuwasinga okubera omulungi kwe kubera nga yamba ko timu ku defending akapira ngali mu midfield yao nolecho oloza nyonti Michael Carrick ayinza okubera nga okukiriza agamenti omwana ono yabajja yaso se biete kiriza kubanga ni Kobe Maino wali kati akageri ugate jibida bikanga byagaana bayagadde babirenga baletawo ko abasambi abenja ulataba abamku wa midfielder Manchester United ngawe mbate gambye ko yebate singo okwetaga baba palule peyi West Ham ne gamba Mathias Fernandes twagala bukadde kinana Spurs ne Janis wayo bukinana mbutana nibirange mutwala ne Elliot Anderson nebibale merera Manchester City nereto omusimbi ogutaganika kati Manchester United nebagamba tetugenda kubera nga tudda mu lutalo ketugende ku Chelsea omwana balaga bamutunda omusambi aitwa Andre Santos aberenga jja ku timu ya Manchester United nenga Chelsea ne Manchester United deal bamaze okubera nga bagikiriziganya ekisigadde muvubuka kubera nga jja nakola medical then neegatta ku timu ya Michael Carrick babiringa ate anonya abiringa ate kateka obayeti kateka okuberanga abakubira campaign ejja mumberanga bwegenda okuberanga etambula so byebyo ebiri ku team ya Manchester United gulire ejo kendo woze mulefa omukisota mwagizwa team ya Manchester United likoze bubi Carrick abayiye mu mutanyi akuba box to box amanya kapira mukaka munyali comfortable ku mupira sibe bano abapapa papa ate nagenda okulaba yali azanya ko kono muzanyo gwa futsu muguma nyogo ogwo kuba mu busawo obutono ogwa basambi abasinga abayise mu futsu babira bamanyo ko zisomo mupira era tompapya ku mupira kati ndoza nnyo nti omvubu kono asobola okubera nga jja okusinza ku Michael Carrick kya mugulide ne kya nabamwetaagamu nga jana biranga kitukiriza ku timu ya Manchester United no giyamba okubiranga evuganya ku kikopo kubanga kati kyeyagala ebyokudda mu bulaaya byajja bebali banoonya nti banoonya kudda mu bulaaya kati olwede mu ebali kati banoonya kubiranga bavuganya ku kikopo nolwekyo yenteekateeka eri mu nkambi ya timu ya Manchester United okubiranga omusambi oyo ayitibwa Andre Santos myaka 22 egy'obukulu munansi w'eggwanga lya Brazil bamaze okukiriziganya ne club ya Chelsea okubera nga ate yegata ku timu ya Manchester United. Kale byonna bigenda okweyongera kusaidia yo gwe 10 rekordi ya Sapiencia. Ojja kubera ngo bitegeera bulungi. Buli kimoja kubera ngo kitegeera. Butya bigenda okubera nga bitambula. Nenga gambye nti olunaku olwaleero kumakya Manchester United abasambi bataka wali ku Carrington okubera nga batandika okweteekerateekera emipiira egya pre-season n'okweteekerateekera kampeyini ejja eya 2026 nga we bijja okutambula. Gwe nagyo sinzira okubera ng'otuuliriza. Okyali ne Padre Ssemago Omubembezi, gwe omusibi w'emipiira, njagala obeere ng'ofuna ku mipiira, ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Omusibi w'emipiira gwe yalidde ku kasente olunaku olwajjo ng'otambula n'Omubembezi. Nawe yamisinze nobeera nga tewalidde kasente naye ng'otambula n'Omubembezi, njagala obeere ng'ogenda ku doketi y'Omubembezi obeere ng'ofuna ku mipiira, ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Njagala ogende ku kodi y'Omubembezi obeere ng'ofuna ku mipiira, ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Onakolajjo nabatayereddeyo alebadi mipiira ebiri nga gikola odi 2.5. Kwabaddeko ttiimu ya Arubogo okubeera ng'ekola amaliri mu kolekisika aga 2-2 ne gakwata. Kwabaddeko ttiimu ya Zuruti Waragem wali mu ggwanga ery'eggwanga Belgium okubeera nga ekola over eya 5.5 gwawedde 4-3 over eyo nebeera nga yakutte. Kati buli yafunye alebadi ginataddeyo nakola gy'ekiro, eyo alebadi yatuwadde dda ssente ezituwadde misana. Kakati mbatereddeyo alebadi endala saagala aminsinga eno wagiyita asigala talaama eno wiiki bw'otalya ku alebadi y'Omubembezi omanya tulirya. Ndeddeyo alebadi endala ku doketi bagiyita asigala talaama bw'otalya ku alebadi y'Omubembezi eno wiiki omanya tulirya. Abalidde eri alebadi enataddeyo mipiira ebiri nga gikola oli 2.5 muyogeyoge. Kati ndaddeyo alebadi endala mipiira ebiri gikola odi 2 gigenda kuzannya leero jayo kati oyinza okulemezaamu n'ozukka nga gyatandise. Genda ku doketi obeere ng'ofuna alebadi, genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okukkirizibwa kubeera ng'osiba. Gijjeeyo kati ng'onyiga sita 2:17:6 4 hash. Bw'oba oyita ojja kunyiga sita 2:17:6 4 hash. Geuka alebadi yako. Abalidde alebadi ginataddeyo onaku olwajjo etuwadde ssente ku lunaku olwokusatu lwe tukubya amabega muyogeyoge. Ebadde oli 2.5 mipiira ebiri. Kati ntaddeyo oli 2 mipiira ebiri. Nagamba Omubembezi bw'aba agaba emipiira, nze sikuŋŋaanya lweyeye lwa mipiira. Mbu ate mbuŋŋambe njagala oli 2 nsooka kuŋŋaanya mipiira 20.5. Oyo siye Omubembezi. Gwe kuŋŋaanya emipiira gyo 20, obwo bu odi obutonotono obwo bakukubiremu otuukeko 8-5 gikkube nga ffe abali ku ebiri tuli mu kulya ssente. Omubembezi bwe nti ekyange bwe nkikola olaba nkugabirira katambula odi 10.5 oba odi 12 nga ka mipiira 4 ne kalya. Nga odi 12 mipiira 4 ne kalya. Kati nkutereddeyo odi 2 mipiira 2 ku alebadi. Onakole gulo nataddeyo odi 2.5 mipiira 2 ne birange tuwa ssente. Gwe genda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga sita 2:17:6 hash. W'oba oyita nabagambe tuli mu gino emipiira gya friendly abatendesi bali mu kugezesa. Kati gwe Omubembezi ng'akyalina transformer ye wajja zikolekitisiko wiiki, kati tugenda mu wiiki yakusatu nga tetukka wansi wa kolekitisiko 6 mu wiiki zetuba tulidde ku lisiti ez'enjawulo. Tugenda mu wiiki yakusatu era nayo yiina etambudde. Kati gwe genda ku doketi obeere ng'ofuna alebadi eyo, gwe emipiira egyo ebiri gisibe nga bwe njikuwadde. Genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu akenfisi. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Kwata ebitaano by'oyina by'oba oteekamu, kwata olukumi oba lw'oyina nga lwe lw'enfisi lw'oba oteekamu. Genda wali 22 bet tubeere nga tubebbera. Agamba atya Ben Yuka ng'ambye Omubembezi ka alebadi kabadde 10 kati ate ne kano kali 10 kano kendaddeyoko kali 10 bwe kaba kali kabadde 10 kano kali 10 genda ku doketi obeere ng'okafuna. Genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Gwe teekamu akatono k'olina tofaayo. buwangula to maintaininga stake yo tochia mukirira giri ya mipira ebiri jikola odi bibiri jigenda kuzanya kumacha jikie yo kati hizo zukanga jitandisi jiri kwa rebad genda li 22 bet yo berengo teka mwaka MVC sibisa buvunanyi siwa atana weza abiri mwetanto krizi wa kubera angu siwa nyigasta bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wata katono koli na kemfisi kubote kamu kastove rango sibisa buvunanyi siwa ngoza abiri mwetanto kudaguru jayo alebadi yobanayi Eya subiduo kubela ngoli yaka sente muale bali inatadeo na kurajo mipire vili olivivili mwataani gendo jenu. Agamba atia sewankambu echengira ukurufura. Sewankamba ngambi akubanga yatade muka steka akawira singa kati bachaliba abasali tekumbuzi. Ngabali mkujoga muka kawungezi nechiro. He, katigendo urumbenu. Mbubo ina kemfisi gweteka encha mjia kusiba mulimu pati. Encha mjia kusiba. Mujia kubera mupate atobe owuli lizo mbebe zinga tobera muna chizike munsawo lechisoboka oyino kubera ne chizike munsawo lyeteka nambe okuli lizo mbebe zisobola muuliriza naku bili nobwe zike munsawo chizibu kati gwegendo chiyo alibali jenta deyo genda ku 22 bet yobiringo siba teka mwaka MPC siba na buvunanyizwa kodi erista 2017 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga sita 2017 sita bisa tumunya hash tubebere kusika bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash wa aseno nzija enkambi yongenda jita mulero tulabe baanibe mwita gukuleta kubanga akatale aseneri echari silent nyone waliwo transfer zegendo kula waliwa teta transfer za agendo kula umanyi Andrea Beta ya sose kuberanga settinga backroom staff nukuno nyawa scout wabategira basami gweriso lionga lila ba liga ambaka onotachiri jakuba mumia kebiri kwa sene jakuba watabu gwebahagala tibahagala kumalaga yola ebibabi mazi kati timu eri serious nyo egula na chigende lirwa Andrea Beta ye chea koze kusoka kunonya wabibisajia bieri tegera kapira nga ye bwali omukugu era mukuscoutinga abasami timu ye najongerako nate tanamwongera kaba ku abagendo muyamba ko kongera kuzimba timu ebere strong bino bye batte campaign ye wette biweru asenejeri gumite kakati wasin kuimva ko mbubaka buno ngenda kujja nkubulire nkambi yo kye kiriyo banai abalala bali mukwete kirateekira pre-season Manchester United etandika lero training gwe kye kiriyo ngenda kujja mbere nga nkubulira omwagizi wa timu ya Arsenal nawo berengo tegera kabaya site mwagizi wa Arsenal berengo tegera enkambi yonga bwe yimirite rembo banja ba Arsenal bimanyi bachali bangawo ngira kubira ngamba bulira buti enkambi bwe yimirite naye nga tana jayo ka Alibadi twalide Alibadi onakolacho oli bibiri mwa 5 mipira ebiri agenda kudoketi oberengo jayo Alibadi oli bibiri mwa 5 mipira ebiri jenta teyo eno by the way kola oli bibiri erije twalide abade oli bibiri mwa 5 umubebezi yetage mipira ebiri simanyi bya kunonya lweyeye genda kudoka tujye ko Alibadi eyo eri kunambi genda oli print to bet yo biringu siba gubobo siba sibana buvunanyi siba atana we sabiri mwe tanto kizwa kubera ngu siba ne receipt endala zonna kweziri katambula kwe kali chibimba kwe chiri zonna kweziri ngabe sibera genda wirengo zifuna nenga Alibadi yakulembedde mu zonna nge chayo cha masanyalazi gachi aliko twalide oli bibiri mwa 5 mipira ebiri gendo jeyo odi bibiri mwa 5 eri ku docket emipira ragiri ebiri gukinda ali 22 bet teka mwaka MVC sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mwa 5 kris bakubera ngo siba kusita bibiri 17 sita bisa tumunya hashu bo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hashu siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ntokirizi wakubira ngu tutula yoyade umana asoma tokirizi wanewobo weza abiri mweta njagalava na abakuliri di intumbu wezitandi so kusiba mujetu bebele kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tuja kubira ngatu bebele ampula sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Gamba tia chiberu Ivan yechireko yabali kuberangu uliza Radio Sapiencia. Angambi ombebe za ukuwa seno kuwa onyu. Kenziche. Uluvambu baka bunu. Tuingira nkambi ya seno. Katuche.
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kuru njumilo vya 22bet.ug, betting wa mulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru. Alo, get!
2: Fetching the Munyakatunya senior farmer.

0: Habari tuwabali nyo gwena chajio kumideko chenda mnye aktonye zenya Radio Sapiens ya kuchari mkatimba akebye mizanyo ziweze mkaga na ichitundu. Uline pade serumago mwebezi mkaga na ichitundu na tugama antize misana neta. Tuwa ingide dolo na kurupia. Ezo kumacha. Hei wade wano tulubala lukedi. Na Uganda mugambu mkaga. Mkaga chitundu. Chirombu wabu kedi. Zo na kundu wala lukedi. Bwebuta mala kubako diba sigama mambo kumacha. Nesebo, wano muzungu abuza good morning. Tuba tuwa ingi detu, obudde buba buketi. Ziri mukaga chitundu, ze chiro ngeye muziita. Ne, muzungu ziba ezo kumacha. Mumbereyo. Tuchatambula na katimba kebye mizanyo, oline pade serumago mwebez. Tuchave pera mpola mpola. Ne 22 betu wano kuredio sapiensia kasto mpuri la bwoti ngomanya bulichimu uti ya kube rango chimanya atetu kubaka savu kanyama sports nobe rango bitegera asiba kumipira na wenobe rango chukubira kusaidieyo embira nebe rango kutambulia tutambula ne 22 betu kula account asoburo kube rango siba ne 22 betu atera uangula kasimbi changunyo kube rango kula account gena musimu yo wogende ya ku internet uja kube rango take 22bet.uk website ya fe eja kuberange jao kusimuyo gende wali chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba kuri amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba then nyika mu chigambo register uja kubira nga wigata ku 22 bet ensonga zona zibiri nga zitambula atana weza abiri mwetantu kilizwa kubira nga usiba chukana wa siba bera nga usiba na uvunanyizwa emipira jonangu gambia lirolo kuna letu yingite Europa League emipira jejiri mqualifiers batandise doko kuberi wansi then conference league na yo jejiri friendlies kumawanga agenja uru kumawanga gatandise doko latha kumaklubs agenja uru gatandise doko ete kila tekira campaign eja norecho mpira jia friendlies na joo jirimu sendi jirimu akajia ama golu ganyo ira dala usuburo kupira ngu ira wangula kasimbi ngu isao mpira nebira ngu itambla abazanya vacho games kwe ziri sigabira dala haka sende waliku 22 bet atera nawe aspala hivini play kusa abalumba alika avieta akanyonyi yako na koka gaba norecho buliwa mungu usuburo kutayiriza haka sende usuburo kupira ngu utayiza kasitovira ngu sivana bufuna njiziwa nguweza habiri mweta noku daguru awembiri jakubira angi itambla ngu siba ne 22 bed siba na bufunanyi ziwa atana weza habiri mweta nto kilizwa kubira ngu siba kusaidieyo kali tuchi atambla atana funa alebadi yomubebezi ichicho talaboro bedewa alebadi yonakula joji natadee chilo olibibiri mweta anu mipira ebiri ya tukede tuwa sente gendo jienu mipira jiri ebiri jikola olibibiri gendo kwa take mfisiko na kuhuli na kateke gendo wali 22 beti obirengu siwa kasika tosiba sente ya abizibu tosiba sente ya abizibu siwa na bufunanyi ziwa gulumba wali 22 beti obirengu teka mga kemfisi tuberenga tambula mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubepiri tubepere cheyo kati ukwe walokera kumache oruso zukse mipira jatani segendo jijeyo kati wata kemfisi gendo wali 22 beti oberengo kateka gumarula ti umarotu ule wali ola ti ulinde ukuberange chintu ochikuba mumbira nga weino ukuberange tambla walide alebali jinatadeo na korachio moyoge kati gendo oberengo jayo alebali yeno gendo wali 22 bet oberengo bebera mpola mpola siba na bufunanyi siba atana weza habiri mweta ndo krizi wa kubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita u tuberenga tambula mpola mpola mumbira angabwe tambula goe najo sinziro kubira ngoliza Radio Sapiensa paka jezendala zona kweziri gwebe birane pade siruma gomo bebez kodi yeye ina kubira mungalo buwe kufinga tips we ino kubira kodi yeye ya sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash. Bubo itao, tukwata kemfisi, uberengo kateka, tuberenga tube bira, mpola mpola. Ukwe walo kuzukange mipira jata anise, usubwe are badie, nonga wasubidwe yonako rajo, odi bibiri mwatanu, eno jijie yu kati kati kati, odi bibiri mwatanu, mipira jiri, ebiri, jikola odi bibiri, erie gulo ya wade odi bibiri mwatanu. Jijie yu gendo wali pentu peti uberengo siba, sibisa kufunanyi siba. Tuberenga tube bira mpola mpola, kusta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Uboi, tuja kunyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Uboi, tuberengo kuna kumipira. Umwagizu wa timu ya Arsenal, Arsenal, akatale, echa ina targeti za yeza haba sambi, abinja uru. Beagalo kuberangi vale etira, obaga taku timu eriwo, timu efuke kabiriti. Esuburo kuberangi, damu kufuga nyangabu ya vuga nya campaign ya wete, no kusinga u. Tuwabagamba kuwa nanti, Arsenal, bacha tunuri le ntambla zomu sambi ya itua Bradley Barcola, wa timu ya PSG, mvubuka mu Faransa, yomuku wa sambi, biba tunuri tera ba sindika dani ba scouts ba Arsenal, wali mwali kapo kongero kwe tegeleza ntambla zomu sambi oyu. Negemu ya semba yo juzi mu Faransa jia semba yo kuzanyi. Era ba scouts ba timu ya Arsenal baaliyo. Nuruechu, Bradley Barcola, biyomuku wa sambi, Andre Beta, ne omutene saitu wa Mikera teta, ne bakulu mustafu ya wegwagari ukubiranga wongira mutimi ya Arsenal. Jukiro na wangu de, kutimi ya PSG, ate kuleve nene ko, levo onge ya Champions League, ngojie ko French League 1, then naturala, ne kutimi ya wangiri ya Bufaransa, oreda samba, kuleve yoyo na France wazino yemuku waga mawanga garo zivanti esuburo kuangula wali kapu yomuru ndiguno. Kati Bradley Barcola eyo yerevo kwa hali. Arsenal yalaba PSG chie batu usakonti PSG te yakuba nyumu pira guri yao mufinals ya Champions League. Na ye ya ina muka wana abesikula mwomenti sezenja ulolevo nebe rangi suka kuku ya Arsenal. Kakati bagala kube ranga wale ita Barcola bagala kule ita bana batone henga ba bakubye kapira kuleve ye waguru. Bradley Barcola yomu kwa abo. Biba tunulidi. Yaba klabia Arsenal. Okubira nga bamuleta. Tebako miyoku. Bachete gereza entambla zomu sambi. Aitiwa Bruno Guimarães. Watimia Newcastle. Mubate mula bakutimia guangiri ya Brazil. Wadurumu abadabo tula. Nechila ganti timu ya Arsenal. Batunulidi omu sambi oyu. Bruno Guimarães. Okubira nga na yaba muleta. Obo okubira nga yomu kwa likulisiki. Yaba sambi. Arsenal beyetaaga mukatale ko mulundi gulu kumareshi tebakomyawo omuzibizi wa timu ya Aston Villa ne timu ya gwangere ya Bungereza aitiba Ezri Konsangoyo sawa zino yo mukuba cha imiride we nyongo omuzibizi omulungi oba imiride ali outstanding mu timu ya gwangere ya Bungereza. By the way Ezri Konsa alabi tanalabi kabubi nnyo mu World Cup eno wadde Bungereza nyo sisa ku goals naye yo mukuba sambi mubaka ya timu ya gwangeri ya Bungereza gwenzo kunako no gamba yee Konsa World Cup ya jaji yetegekete kati omuzibizi oyo Arsenal bagamba bino William Saliba uyo bagamba omugongo bulikade guba gumutawanya watia omugongo gutabuse nga Magarez taina gwagenda kuba na center back kati kwe kutunula ne bagamba ne musambi chuke tusobola okuleta nga bajjajja tandikirawo Ezri Konsa ku timu ya Spurs akubira ddala akapiira mu mpaka za Premier League. Spurs yebuvuddeko badde kubya mu Champions League kitegeeza ali proven okubira nga asobola okuzanya ku level yonna ne ku timu ya gwangere ya Bungereza azanya kati ateta tigwaba ddawo n'agamba Ezri Konsa uyu abawanvu n'abampi abenkobugona abimbaliga musule yingesi kwa Aston Villa bibigira biti subulu kumutegula ni tumuleta Aston Villa ni abaseno ni bategula Aston Villa ni baleta Ezri Konsa kakati yoyo naye wali awo waliwo musambi aitwa Wan Aaron Bissaka kati Bissaka ate ye amawuli egafulumye lunaku lwa leero obali otukubya amabega nga kiraga nti club ya Arsenal engeri gye balabyemu Wan Aaron Bissaka gye yabadde akubamu ku timu ye gwangere ya DR Congo hatene ekirala ali proven kubanga abadde ku timu enene nga Manchester United kati naye bamutadde mu bamu ku basambi be batunuulira okubeera nga jajjukira namba bbiri ya ttiimu ya Arsenal ebadde erimu obuzibu abasambi we bali naye injuries zibyesibyeko kati ate Bisaka wajjawo abatayagala kumanya bajja kuba omuntu amufiireko kuba bazze ku Arsenal yafunako chance ku Manchester United ne bamugala banja kati n'abalagirako bwerere mu World Cup nti akyali gumite okubeera nga akuba kati kusinza kumawulira agatambula galaga nti Arsenal n'omusambi ayitibwa One Aaron Bisaka bamutaddeko eriiso jjuji okubeera nga bwe kiba nti bannamba bbiri abasi bonna ku ttiimu ya Arsenal Timba Ben White bonna buli kadde babeera bawandwadde sajja bagamba nedda kati ketutunulire Bisaka kubanga ye ali gumite oli musajja ayinamu omusaayi gw'ekkongo ayina omusaayi ogw'ekiviriko oguli gumite ogwo ajja kujja waabirenga kubawo akasementi ate kuva Dasen manyi okubisa abaddugavu Arsenal w'emu ku ezo ttiimu mu Bungereza wansi wa Arsene Wenger abaatandiikiriza embeera y'okubisa abaddugavu amatiimu agasinga gaali galinga agasosolamu atiimu nga Manchester United nga tebali babaleetamu naye nga si nnyo naye Wenger yajja ali gumite n'agamba yi bakola otule mu gimu kubi igeibagala sibajji bakubi n'abaleeta bya Emmanuel Ibue mu gimu kubi ye nga taliiko ebyo kasitaala bange ddiba olisobola kati kirabika ne ateta bw'alaba nga omuntu ajja mukulya kyayagala ensonga lwaki batunuulidde omusambi ayitibwa One Aaron Bisaka okubeera nga bamuleeta namba bbiri egumire bulungi awolwogoome kaakati waliwo omuvubuka omuto ali ku ttiimu ya Changwine ttiimu ya Tingwine wali mu ggwanga erya Mexico Tingwine eno ezanyira mu ligi y'okuntiko mu ggwanga erya Mexico kati balina omuvubuka omuto myaka 17 egy'obukulu bamuyita Gribato Rafael Mora Gribato Rafael Mora myaka 17 egy'obukulu naye ono omwana Argentina mu ggwanga lya Mexico bamusinza businza era ababadde bagoberera emipiira gya World Cup ono omwana ku myaka 17 egy'obukulu yazannye emipiira ena ku ttiimu y'eggwanga erya Mexico mu World Cup eno eri mukenda maaso Bungereza wadde yabajjemu ne yazannye emipiira ena ku myaka 17 y'omu ku ba attacking midfielder abalowoozebwa nti bagenda kuba akapiira baanaamirizensi gye bujja ku ttiimu gy'aliko eya Tianjin ttiimu eyo eri mu ligi y'okuntiko mu ggwanga erya Mexico baamuwa debut nga alina emyaka 15 okubeera nga azannya mu ligi y'okuntiko e Mexico era nzijukira ebali basamba ttiimu ya Lyon yateeba goolo ye yasooka nabeera ng'afuuka mu byafaayo omusambi mu ggwanga erya Mexico okuteeba goolo ku myaka emito mu ligi y'okuntiko yali alina emyaka 15 n'ennaku 32 teyakoma okwo najjira n'akubako ne brace nzijukira ttiimu ye ya Tianjin bali bazannya klabu ya Guadalajara eyo buliwenjira ba nzijukira omusambi ayitibwa Javier Hernandez Chicharito Barucaza yava mu ttiimu ya Guadalajara e Mexico okujja ku ttiimu ya Manchester United kati wekiba nti Chicharito yajja direct okuva e Mexico ku ttiimu ya Guadalajara najja n'akuba omupiira ku ttiimu ya Manchester United nono Gribato Mora asobola okujja nabeera nga akuba omupiira ku ttiimu ya Arsenal akyali muto myaka 17 asamba nga attacking midfielder mulungi amanyi okupasinga omupiira amanyi okubeera nga akuriyetinga ate neera bw'omuleka akuteeba kyova olaba alina record ey'okuteeba ku myaka emito mu ligi y'okuntiko mu ggwanga erya Mexico myaka 15 n'ennaku 32 yali amaze okubeera nga ategula najja ne ku ttiimu ey'amaanyi nga Guadalajara nga bagisamba n'agikuba brace we bali nga bakola amaliri aga 3-3 ekitegeeza oyo omwana ali gumite si wa bulijjo olaba omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Mexico ayitibwa Rafael Márquez Álvarez ya mwesiga umanyi Ralph Marquez oyo fabarude nga tugoberera kapira twamulaba nyo ku timu ya Barcelona kubanga ava ku Monaco mu 99 in fact yajja ku Monaco mu 99 nabasambira paka 2-3 kati 2-3 navaawo nagenda ku timu ya Barcelona Ralph Marquez yali musajja ali gumite ngali gumite nga asobola okuba mu center back nasobola n'okuba defensive midfield kati Ralph Marquez ye mutendesi wa timu egwanga ya Mexico niyo laba yesiga omwana oyo n'amuleeta mu World Cup nabera nga azanya omupiira nga bwe yaguzanye ate nabasinga bagambye Mexico nga yaleese talenti nga yaleese omwana mweno World Cup yatandikidde okukola ebyafaayo mu World Cup eno yennyini gye tulimu kubanga ye musambi kaakati omuto ku myaka 17 ngojieko Pere kubanga Pere ye yatandika game ya knockout ya World Cup ngate mutumu ne kati ono ne ku myaka 17 ye musambi owo okubira okubira nga azanya game ya World Cup ya knockout musambi aitwa Gilberto Mora kakati mvubuko oyo Yanga club ya Arsenal bali gumiti Arsenal bali gumiti bagamba kati twagala kuleta misingi mito kati ndoza wadandiza kutunulira ogenda ku musambi aitibwa Martin Odegaard bagamba Odegaard arani sokula ate kati bwalwala ono Gilberto Mora kaje achi ali muto abiringa akulira mu system mpola mpola ate ne diba alikuba gwa tukira okutandika mpira ku timu egwanga lya Mexico gwa knockout kati gwe olu ogwa Premier League gwe guna mutisa yoyo so aba Arsenal yembere eri mu nkambi yamwe esawa yona Arsenal nabo bagenda kupera nga beti batandika okwetekera tekera pre-season ngenda kujja mbabulire mipira kije bagenda okubera nga bazanya mu pre-season nga betekera tekera campaign ejja eno baselectinga bulungi timu ze bagenda okuzanya kati yao unoulira bizaya kanga zijja bawo okugezesa okumala okusinza ku neti kateka jibagala kale nga tugenda mukumula mukko njagala oberengo ogenda ku kodi gwatana bakubera nga ofuna Alebadi ombebes na gambi Alebadi eri gumite ye kulembedde muzonna onakola jjo Alebadi jinatadde ekiro yatuwadde sente gendo jio Alebadi eno jentadde ku docket gendo ali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta anto krisi bakubera nga siba paka jezindala zona kweziri wakatambula kwekali wechibimba kwechiri guna uyagala okubera nga oyita naye abalide Alebadi yanataddeyo mipira ebiri odi bibiri mu atanu mu yokeyoke eyagenze ekiro ky'olunaku olwajjo kati tukola nsobi yonna n'omisinga Alebadi eno gyentadde yekola odi bibiri mipira ebiri bwe gwata akempisi genda ali 22 peti obere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza abiri mu etanto krisi bakubeera ng'osiba ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hashu oba oyitaawo ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash yitaawo tubebbere sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tusobola okubeera nga tubebbera mpola mpola bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza abiri mu etanto krisi bakubeera ng'osiba ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oba oyitaawo obeere ng'ofuna ku mipiira Alebadi gy'oba otunuulira ennyo ng'ogitunuulira oligumite genda ali 22 beti teeka mwaka empisi siba na buvunaanyizibwa ate naweza abiri mu etanto krisi bakubeera ng'osiba ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oba oyitaawo ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubebbere ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash banaye buli awuliriza omubebezi wanyo okulaba ng'ofuna Alebadi eyo mipiira ebiri odi bibiri genda ku 22 beti teeka mwaka emfisi kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tosiba sente ya bizibu kwata akasente ka akemfisi oba bitaano by'oba oteekamu mipiira ebiri odi bibiri twalidde odi bibiri mu ataano mipiira ebiri gye nataddeyo olunaku olwajjo era mu Alebadi emipiira egyo gijjeeyo katikatikati osobola ozzukka nga givuddeyo teeka mwaka emfisi ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oba oyitaawo sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubeerenga tubebbera ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash katubeeko mubaka uno katono nzije wa Arsenal njagala kunzika nga tuyita mipiira obanga nkubulya kujimu kweje mipiira jimugendo kuzanya nga mwetekera tekera campaign eja eja pre-season katuje uchali ne pale siruma gombebes eno isapiensia
1: Erinyimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumile vya mizanyo au watari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet, njumile wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuru njumile vya 22bet.ug, betting wa wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, waba miaka habili mwetano, na ukuta wakuru. Alo, alo, get!
2: Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama Enkuru se ya magesi Uta udiliza katimba kebye misanyo

0: And we've gathered
1: here. Chenda mnya kutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuzi ya magazi, nisuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi. Zena Ansira Edwardi, Lubwa Lukovu, ngobi ya joni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambatevuru. Basamu leba nyabo, webali kubayo, webali kuliriza. Kansibilenti mwena mwaliburonji. Mubadeno nakorulonji. Ibanda fabibye misanyo kibavu dewo. Nange kansijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebali nyo mwena mba tumideko wa sebe nevanyamu. Zena Ansira Edwardi Lubwa Lukovu. Ngobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Unakorulonji jibuna akerida. Minababitia. Kansibilenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua, abaina obuzibu bw'enjawulo uruwa, abalwadde abafiiriddwa, ababiddwa, abali disappointed mu ngeri yonna. Mwena mwena mikwano jange, nyongera kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsogulo kubakwasa, kubanga ya singo kumanya, embeera yonna gy'oyitamu. Kusomozi wako nakoyitamu, ya singo kutegeera. Kubanga nze nebwe nakugamba nti munnange embeera gy'oyitamu ngimanyi, obulumi bw'olimu mbumanyi, amazima kiba kizibu okukkiriza. Kubanga, nizo kugamba ti embeera ngimanyi munnange nga wasuze enjala obanga osuze enjala kyokka nga nze ndidde ku kikomando okitegeeza nti tetwenkana kkiriza oba gaana gwe embeera gye mba ndimu kiyinza kubeera kizibu nnyo gwe okummatiza nti ogitegeera nga gw'olidde ekyeggulo nze nga sikiridde kibuze gwe ng'olina transport enkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange bulwadde omwana ow'omulamu kwa wangi mwati alipundiri. Chinzo kubile chizibwe nyo wakumatizo mtu oyo. Ntimun mange mbira jaita ujitege ila burunji. Chukomu kama Katonda ye ajmanyi ama njibyo na. Kubanga Katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya nga uletulinga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi ate uluberi daro na atumanyi. Toina kyo osobola kumukweka mbula mungu. Toina kyo osobola kumukisha. Wamagwo inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kweka wa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kwa mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mbugu mweni nji. Alaba. Songa na mbunyo kufo witi ni te. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona nitulimu. Umu kama Katonda afe. Apitipila burunji. Elabi manyi. Basebra na nyabu. Yaka kwa tisoburo kubida ama vii, kwa tisoburo kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubi yonemi tusomoza, kwa tuchimanyi urunji, niti habitegira. Abimanyi, fogofe kwa kuvayo tuatule, kubanga, uja kunga amati nansiratu wa abimanyi, alabe mbeda jenpitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numuyo, vikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olurimi luo. Mungu yungu mungu tina mungu. Nikuru nyo. Kubanga ya chijulo mungu yu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalolino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake mungu tukora. Emirimu ejo jonna ibatugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera. Oba omukama Katonda, omukama Yesu bwe yali agenda okuteekawo amasakalamentu ng'erya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakalamentu lya penitensi. Kyategeerekeka bulungi. Nti ne wankubadde oliyo yinza okwebuuza ti sisobola kujjanga bwe kigize nze nga sizzaawo okulowooza nnyo nengira nenkola ki enkoze nsi nenfunisa sakramentu lya penitensiya nedda kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibi ekyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Goyizo chikolo ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikabirira. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira nti no kunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu. Ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola. Nakiddingana nakiddingana. Olwo ali konsandi yavaina mugana naye gundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi kimpisa bubi. Mwana tu, ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina ku mulimu. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati kati gy'o mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kibayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera n'okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera ti bonedde kino ddala kyenakoze kityamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basobole bannyamu y'embeera egyo tutambira. Omukama Katonda fenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oye tulina omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo, okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza, agenya awuliriza pulogulaamu Damasiyuli akadde kano, kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu. Mazima nsibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'okitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Nitwewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawumudde kitegeezo ovudde ku origino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeezo ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba. Bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga gwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tulina oluyimba omwekereza olugamba nti nze

abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, gwe owaddeyo olw'emyoyo yo.